0: matelefoni a khiyela a hinkwaswo a tlhamuxelaka loyi a hanyaka na yena. Hi ni muyingiseti se abaka alkunga hi ta mu yamukela. Oyo oyo muyingiseti.
1: Awuxeni mama.
0: Ni xile ni xitelana mama.
1: Mama na Jovita.
0: Hi yena yo kulu.
1: Una Jose Jim Matola, sweswi ni ntizweni ya leni xonanga.
0: A ve ntirho wunene tatana, a fana.
1: Mama, ja a njhawu xale. Leswa a swi koteki no podi xihlana xihundla ka telefoni.
0: Handle ka telefoni a mahanyeleni nakona ni munhu wa ni xihundla xa yena.
1: Ya ni chuma ku a yi duleki lena mahanya xikan'we. Ntika byo telefoni byo leti u fihla swihundla wena u beka makodi wa ka kwako u ya tiwa humelela ni nchumu kwalani kona ndiya ku pfuliwa lei telefoni le kumbe to timali ya ka telefoni u ta yisa kwihi ndiya a swi duleki lesa telefoni tshama sembe byi nga na kodi byi va ni ku tshembana la mutini a ni ma wana Jovesi
0: nkensile ya na mahlweni ku pangalatana na hina babaya
1: bye bye.
0: Oyo oyo mwingset. Oyo oyo. Hello.
2: Hello, open.
0: Ni namani?
2: Horace Mesh Makambu one ka fish.
0: Tatana Horace, ma vonela ya wena.
2: Ah, ku ve si hundla, mbolo ba moya swinwe swi bihile. Es bingo po.
0: Mhm.
2: Sona.
0: Swi bingo byi swi hi leswi fanelaka ku endliwa tata.
2: Vambirhi.
0: Inkomu swinene yena mahlweni ku pangalatana na hina babaya.
2: Kan mavo.
0: Oyo oyo.
3: Axi.
0: Lixile ni xitelana ma. Tatana muzinho. A xihundla xikarhi ka nuna na nsati xi fanele ku ve koho? Ku fanele ku endleka yini? Inkomu swinene tatana muzimuzinho hi tlangelile ya na mahlweni ku pangalatana na hina babaya.
3: Xikupa ku na ni informasao hi twaka ya mamanele na Gabriele wena kumbe wa yi tiva.
0: Hi swoswo.
3: Hi swoswo. Xavelelile.
0: 2 horas na 6 minutos, Jekarei Bulani Wengsete, Maputo Gaza na Inhambane. Xivutiso xa nyamuntlha xana xikarhi ka nuna na nsati ku fanela ku ve ni xihundla. Hi nga endlisa ku yini ku va hi dlaya xihundla lexi? Oyo oyo murhandzi wa Wengsete.
4: Xile.
0: Ni xela na ma.
4: Hi njhani la ka ndhaveni leli ya ri lindu mati.
0: Mati, mavonelo ya wena?
4: A xihunga ka vanhu loko muli van'we kwala radio va ni fundhise leswaku na da a swi laveki a xihunga leswi loko muli xikan'we mu tivisa swilo swin'we hinkwaswo kula ku mu swi famba na muli vambirhi vambirhi ku nga na ku fihlela mun'wanyani porque leswa ku fihla leswi swin'wana wa tuka u swi lahla leswi u veka u ku ntse a nga tivi nchumu ku fika siku va ku vitana tilweni va u kuma leswaku a wu mbalanga nchumu ka munhu swi ya sala swi lahleka leswiya
0: hi swona se ke mayelana ni maselulara makodi ku kodi ku va tsala ka van'wani va khiye selulara ku sati nomboda khoma kumbe nuna nomboda khoma a telefoni leliya
4: lweya kanga na swidyoho a nga na swo leswi swa ku fihla swa ku khiyakhiya na
0: fihla leswaku lweyi a fihlaka swi koho leswi a fihlaka swona
4: a fihlaka swona mina lana nada mi nga mi bela mi ku hi nga ni tenderela kwalano mamani hinkwao swaku a le ku hlambeni hambi yena wa ni mbala ku hi nga mi tendera ni mi tenderi loko a hi khululekile ka leswo
0: hi swona
4: hi ngo ka hi nga tivi ka van'wanyani ku
0: leswo hi bulaka hi swona swi ko swa endleka
4: swi endleka eka nyingi leswo mun'wana a nga beja ku tshuka huma ka zadibanyini le ku ka a nga gokanga hi utwa telefoni ti vitana la
0: hi ku chaya ku tsumbuliwa
4: hi ku chaya ku tsumbuliwa
0: i ngopfu swinene ya le mahlweni ku pangalatana na hina
4: kanimamu
0: babaye oyo oyo atsemukile 82-31-0575-184-32-12-287 oyo oyo murhandzi wa Wingset
5: kanimamu ndzixile makwerhu
0: ni xisela na ma
5: Orlando Nyaka matitwini ka kufa
0: tatana Nyaka mavonelo ya wena
5: ya para mine pa a segredo a xihundla a xijuleki ka minchumu hinkwaswi ngena verdade wa xivoha handleni ka nuna na nsati u kuma xa ku a vatswele va fixela a mutswele livi potera fixela n'wana a xiloso xaki a kula n'wana a nga zapa mutswele mai u kuma xa wa xiloso xaka a nga xi tivi so minchumu xinyingi xi henca ku hini vanhu va ntima hi hlupheka wa xivo hi maka masegrade u kuma xa mun'wanyana a khenjile a ta fane a nga hlayanga xihundla xaki lexi a khenjisiki xona a vana va sala va hlupheka ni vatikulu so a masegrade a majuleki na verdade njhe mina ni mazandzi ya ni nga hlayisa xilepxo ka ni nchumu xa masegrade mina ni xirhangi ku nilisimi byin'wana bya ka ton vaccine byil keep the secret byil gina nfihlakaki kambe epapa ra mina a masegrade a ma xonganga swi bon loko wena u xi tiva xa ku leswi swi enciki swi cert leswi swi endlaku kumbe leswi swi encike hi swona swi cert ku tshamixela ni vanhu van'wanyana phela va ta swi tiva xa ku wena u enci leswi hi xo xi fambaku kahle wena u hanyisa xileswi hi xo xi fambaku kahle so a loko u fihla minchumu phela swi hlahlava minchumu leswi a swi basanga ya piho hungatanyana leswi byi xikinyana swa yi khali na wena u tirha tingise ri ku hungatanyana dya vuxeni dya u nga khomiwi vuswona kambe khani mami na miti no bekanyana wolawo
0: i nkovo swinene babaye
5: ya khani mami chao chao
0: 2:11 se wena uli yini mayelana ni xihundla ka nuna na nsati hoyo hoyo ni xitela na ma u kumeka kwi
6: Murombeni
0: a Murombeni iso mavonelo ya wena
6: a mavonelo ya mina mana a ndzi lava ku swi tsakela mina aka telefoni ya mina a ku na xihundla a ku na koti ku yini ku tlhelaku loko a telefoni ya pulutana sweka mina va tendela loko a telefoni ya sikoleyitana mina ndzi tendela ku na problema
0: mapini ya maempeza ya mola hinkwaswo
6: a ku na xihundla xin'wana xi ringana ku mina ndzi fikela nsati wa mina ya ndzi fikela mina na ku ndziva ka nsati ka mina tizoma wa tiva ndzaku a ya a ndzi munene nompodi mina ndzi yile xihundla ya nsati wa mina ve ni xihunga xitivana na yena mina ndzi xihunga xitivana na mina kona leswi laha ka mina fona la jamuna heleza foni ya mina wa tendera ndi ya yena ndza tendera a kuna xihunga ni thini ni fikala nako kona
0: tata se mayelana ni mahanyela hakanyingi tixaka ni tixaka ku ni xihundla lexi nga kona se swihundla leswi swa fanelana ku nuna na nsati va byelana
6: laha ka mina swa ringana swamaeka leswo aka nsati wa mina a tiva a xihunga xa mina yena ya tiva lexa mina ndzi tiva xa yena a kuta i vanwe xukala yena a nga lavi swi tiva a swi kona laha ka mina ika van'wana hehe maxi ka mina laha kari maheke a swi kona leswo
0: a swi kona nkomu swinene tata yena mahlweni ku pangalatale na hina babaye 2:14 a hi le Murombeni a swifundzankulu Nyambane ya kwihi swo swi va na qunga na wena wu hlengela hi dyondzisana hi ya kana xana a xihundla xa fanela ku va xi ve kona xikarhi ka nuna na nsati hi tlhamuxele handle ka matelefoni handle ka ku khiyakhiya matelefoni amahanyelweni ndyangu ni xihundla lexi nge hakanyingi van'wani va tlhela va tlhela va byeliwa leswaku u nga mu byeli leswi a nuna wa wena a nuna nsati wa wena a nga swi tivi i xihundla xa hina se muhanya kun'we kambe ku ni swihundla leswi nga kona mo kalaka mu nga swi tiviki se mundzuku ka siku a timhaka hi leti hi ku u veke xihundla Oyo oyo.
7: Au pele na mama.
0: Ni pele le nna ma.
7: E cars montan ka tsegwa.
0: Tata na mondlani.
7: Mama.
0: Eh, uli.
7: Ama ga yona, ti hapa. Eh, majenge ni maka makeni.
0: Yeah.
7: Anti isto wa maka, nambe u jika jika. Kambe a verdade. A swi laveki xihundla ndzeni ka muti ku ni swa mundzuku a swa mundzuku u nga vileli ku va u ku wata vakwa ku nga ta boxa ntiyiso swi enceko kuma accident accident a yimelanga ku ku va wa hani mundzuku mundlwana kumbexana swa kwala ni kona a leswi lavekaka na wu li karhi u tsakile hi nkama wa swi tiva kanta xihundla xa wena kumbe madokumente u nga na woho u vitana a pasta la nga sati wa wena u n'wi tshandza wu tela swilo kumbe lo telefoni lo leyi u lava ku va oni segredi wena na yehe sati wa wena hambi mun'we ka vana u ngo ka wu nga kombi lowun'wana swa ku loko u n'wi tsuka nhloko ya yena yi tirhi maxi wa fanela ku n'wi komba ku ri ku ni swa mundzuku se swi fana ni kola ka movha la xa enceko u hamba segredi ku loko se u vagwa wena u tivaka ku tshembeleta movha lowu hi wena u vagwaku loyi a nga ta ku teka ku yisa xibedhlele i mani
0: ya
7: a swi ha koteki leswo se ku lava u kufundisa nsati wa wena kumbe ni n'wana munwe futhi kansari ka ka vana lavo nga na vona loko swi ku bindzela kumbe kulumu ka ku kuma tikopo kumbe ma 15 a ta swi kota ku ta nkulumuza movha lowu a ta ku teka kumbe yi nsati wa wena ti ta ku teka kumbe hi wena na nsati mi nga koseno n'wanelo wa wena ti ta ku teka maswo se hi leswi ni nga swi batisaka swona hikuva ni kulumu ka mabini ya swiswa swa n'wini swa maimbeza wa kona yelweyo swi tshandzawuti umgwela loko unkwama wa mbuva va tamba va lomba mali ku yita va na yona yi ta bola lomu ka mabiloko ya matizulu lowu wa kwekete swi papelana
0: a celelile
7: makondlo oso swi teku hi makondlo wena wala ku fihla ha swona swoleswo mina ni nga ku nhlamula ni gama koko lawa
0: Inkomo swinene tatana hi tlangelile yana mahlweni ku pangalatana na hina a hi buleni a hi dyondzisanani
7: inkomo ni tensile
0: ya 2:17 murenzi wa mwingisete u liyini mayelana ni mabulu lawa hi swihiwihi nhlengelo nga na wona 82-3107-5184-32-12-287 wena u yi kumaka swoswi hi karhi hi bula mayelana ni xihundla xikarhi ka ndyangu xikarhi ka mahanyela ya vanhu vambirhi nuna na nsati xana xa fanela ku va xi ve kona ka mahanyela hinkwawo handle ka matelefoni ni swin'wana ka mahanyela hinkwawo a xihundla xikarhi ka ndyangu ka nuna na nsati xi fanela ku ve kona ke nuna a fihlela nsati nsati a fihlela nuna allo swemukile sindzisa oyo oyo ni na mani
8: na zilawu andre ka masingi ni ma
0: Tata, mavonelo ya wena?
8: Na pole.
0: A mavonelo ya wena mayelana ni
8: mavonelo ya mina. Dela ya ko aku tivunja ka phone a tilaveki. A tivunja aka phone a tilaveki, ku sa fana ni tivunja ta le ka banko. Ta fana ni tivunja ta laha mutini. Akwa. Loko swi tolovela tivhunja i mundzuku wa siku loko swi tanga na vihele ka wena ta kuma ta kwihi wa swiwa na va pfuna ku tivhunja ta le ka fona mina ni nsati wa mina hi ti tiva tivhunja ta le ka fona mina ni nomurada ya mina hi ti tiva tivhunja ta laha ka ku hanya ka mina na yena swi va tivile hi tsana yini tivile hi tiva hi ku fana ka hina wumbirhi ka hina mundzuku wa siku Tuko nani tuto pajani. Tika mazali, tungwa nani tunga hati wiki. Ambilo kuna wazi tiwa za kapa. Luwano na wadzo langu, ulu wasatu wadzo langu, masatu hungata lika fona, tuko mbilo kufisio. Kwa hizi zi maha kutu hungia tufisio, tuhumangu paka tufoni, kuwikuwa makot, tumaka ya kungwa ya nizungwa ya nukuta lakaso.
0: Ingo musu nene tata. Itlangelile.
8: Ani mama.
0: Itlangelile.
8: Eh, na la ku butisa mhaka yinwanana. Eh, kune mhaka le ya present vanhu lava ku famba va randa ku teka mithumo ya vanhu hushukweni. Rowana mhaka le. Eh, difficulty mina ndi boss ya vanhu lava randa ku famba va teka. Vagama va khomiwa hi maphoyisa vagama va ta tshike va ku ehe la khomile vanhu vambirhi vanharhu muni se ku laveka boss ya kona paka yi ta yi khomiwa ta leswi na mphi boss mina ndzi yingisela mahungu ndzi ta ku vona mi va khomiwile va ta ndzi kuma ndzi to gama ndzi n'walala mina ta vhumi na ku munhu loko a khomiwa va nga la ku lavetela ku manyani khomiwile laha khomani munhu ga hawula loma a fikela ku koma u nga ta n'wi famba mumaha a to vhunja ta ku vanhu va swi tiva vakhe kota kha swi tala ni munhu ka mu nga ha mukumi gandzi la ku wulavela
0: inkomo babaya
8: salimama
0: 2:21 mwingiseti wa ku rendzeka a hi buleni a hi dyondzisananini hi lo nkarhi Mi mukhandlo radio Msambika upfulaka kuva hi dyondzisana hi bulisana ka xiyenge lexi. Hallo, oyo oyo.
9: Awuteni.
0: Ni xitela na ma.
9: Ni xitela Khumayo ku tlhela exongweni a nkhomeni.
0: Tatana Khumayo, u li yini hi nhlokomhaka nyamuntlha?
9: Mangisekulanga mulavula hi tiphili ta movha yini a hetile then to khatekela marito layabo a xihundla xa lamuntini xa nuna na nsati a wu kumi fihlele makutini ya yimola ni ya mpeza lweyo ni ya mikhese lweyo ku ri ku ni swa mundzuku ntiyiso ya kona mavabyi a ku khoma kola ni kola a yi hezi kumane ni accidente ulimalile ulomolomo ke amaphini ungimufihlele ni ka vana vhele ungakhetha lowu mi vonaka swa ku biwa ni nqondo le u mi komba maphini kumbe ikarata wula bangi e phini u nga fihlela munhu wa vhizinyo munhu wa handle mandla mutini ka wehe ka nuna na nsati a wu nge mu fihlele hi mavonelo ya mina.
0: Hi swona tata hi tlangelile.
9: Mitizinene.
0: Inkomu ya na mahlweni ku pangalatana na hina. Bye bye.
9: Bye bye.
0: Oyo oyo.
10: Awuxe.
0: Lixile ni xitela na ma.
10: Alexandre ka hon'wini.
0: Tatana Alexandre, mavonelo ya wena?
10: A xi laviki. Manje so problema ko hi ku lata ku ma podium ka kwela ku ni wena kati na nuna a hi tshembani manje ku ta huma mun'we lawu khakhatyong acha mwina vambi ane ha kuma ya nda ka ku wa wona ko ndzi ta khwando la xekanyana va kona lava ku va boha leswaku epa hi ta fa xikan'we loko ku rhandza mun'we a fa a ya xiboho lexiyani va nga bohile tolo va nga bohile tolo a xa ha tirhi ya ni ku ndzi rivalileni ku khela ngopfungopfu hi le ka vamamani hi ku hambi generali na mesebao i ti wena n'wananga mina ndzo wa kala a xihunge xa wansati a ndzi cinciwi ya problem yikwalawo ngopfungopfu la manje a xihunge vhela a xi va nga laveki hi ku a si vugala ku sungula ya wena Dabo.
0: Inkomo sinele tata hi tlangelile yana mahlweni ku pangalatana na hina.
10: Ya.
0: 2:26 ya mahlweni ku kuma mavonelo ya vayingiseti va hina ka ntirhisano wa switichi leswinharhu Maputo, Gaza na Inyambane na hi nga karhi hi bula mayelana ni xihundla xikarhi ka ndyangu. Xihundla xana ka nuna na nsati xi fanela ku veko oyo oyo Hoyo hoyo Mwingset.
11: Hey, hoyo hoyo, how feeling?
0: Nina mani?
11: Samuel Augusto wakanguleli, nyambani mashishi.
0: Iso na tatana Samuel Augusto.
11: Hmm.
0: Hey, mabonele ya wena?
11: Ah, mabonele ya mina. Nina nita kukazinzo ambana ni wangana, mashishi. Mawane le mina depend ya tikazu.
0: Hmm.
11: Hmm. Kuni tikazu leti ya chihunje chilewe kako.
0: Ima kazu ya kufana ni wani mafamala mafisinzi seka kakuveni chihunje ya shikarikanu na nasati.
11: Itatika parti ya matelfone.
0: Hmm. Akama anye.
11: Hmm.
0: Hmm.
11: Jasu kutaku Lugu gicha anuna asoka aya kupandina satine na wasoka ya kupandina manda uyo hambana se josu kota ku luku akumana for example mewa stati kanini munu le hai amu gangis ina wawo ya tamu jela nuna wawo kunzi gangisi uni
0: maela nani maa ngele ya wana vanga jela
11: Kulisi nina kutependi ya tikazu.
0: Hmm.
11: Iku gambe la lembe, mambe la malembe, anga mjelu wanu na kunzi gangisi. Mashu wa gangisi yo.
0: Hmm.
11: Ja, iku wala nina kufiminanzi kutependi ya tikazu.
0: Hmm.
11: Mawonele ya mina na mina.
0: Ihi, imawonele mpela.
11: Hmm.
0: Hmm.
11: Ja, itazoma mwani na wana ukuwa wata kuyini. Mashu mina hika mina mwani katichala wata kiyonga. Iko ambiluwe wanu na wafamba gangi sama janga huyu hata mchela tatuwa kuhepa gangi silimu ya ito unja leto ya ok mama mbongi
0: ingo musunene bye bye
11: ya
0: 2:28 oyo oyo
12: au shene
0: lishile nishela nama
12: Elias Andres Andamela, Amara Queen, Cola Crónica Complex Roger.
0: Tatanas Andamela, Mavonela Ewena.
12: Nisade, Ashifani Gakua Kono, porque Nyama Inga Janga, Tino Fanakala Kua, and Quas. Logo Elimina, Telefone Laminali, Mina Nyotor Zarasogo. Atender loko ni dhile, loko ni anga chaso kufitini, purge uni kazu, dogo wa joko informara, soku fiti kazu, kumbe soku biha, kumbe soku shonga, so muito urgente. Sufanela kuwa atendera, loko awana soku ange kwentu kutendera, asha soku epa, manyan adivali telefone, anga kone. Veja, agora fica o telefone de Thais, do Queen. Agora, saia, só lê, só sabe. Avano, vai cotelana a telefone. A mungana, logo a telefone de imba. Ateca, afamba, atender a cola, não atender lá. Unga ni saco aí, no cumbe, não atender lá, unga ni nuna aí. Fica agora e não só lê.
0: Ah, uma é unha minha, mim.
12: Ah, uma atender a cola, telefone atender cola, minga cone lá no inibabito, porque minha mãe, não passa. Um bom atender telefone, açúcar, a fama, atender a nali cola. É que, só qualquer coisa lá, se cone, nessa cota que eu sou. Já nessa hora, eu não posso entender o telefone no Gutiérrez, no Cone. A não entender o colo, quando ninguém é o Cone, é o Cone. Até que o telefone atender a outra pessoa. O passar aí, nunca mais saca, às vezes. Quando eu sou o pai de lá, papai, porque eu fico casa. Já está boa, não. Mas eu sou assim, às vezes, uma polícia, mangane coma, rala, rala, rala. Então, pronto. I'm not going to do it.
0: Mm. a vetela munhu hi mpondo. Ni rungulele munghana wanga ntse.

0: Pastichilesi naro maputo gaza na ngambani mavonela oyo oyo.
1: Arlindo matha kela kawe kombi.
0: Atatana matha ay bulen.
1: Ay alana kashunga zela mina mahani ma elori kule lavu. Asifanele kuva hi hambana manje kuni mhaka yin'wanyana tshoka ku yi ta ta humelela futhi leswi hambi hi ku tshuka hi thetha hi thethenyana sima a tshuka mamani a teka a tirha na yena a teka mali a xava tirheno a ya ka yindlu leniya a nuna nga swi tivi loko se a swi tumbula la ni lava ku hambela surprise se njhe swa swinene swo sweswi
0: hi xo xi hundla hi bulaka hi xo xana swa fanela ku ve xi ve kona ke
1: na damaja ku zo tshava tirheni u ya ka yindlu u ku ni la ku ni la ku a no la ku ku hambela surprise hi leswi ni nga swi tsumbula laha a swi swona mani hayi kona ano a swi
0: se hikola ka leswo a xi hundla xi fanele ku ve ko
1: a xi hundla xi fanela ku va kona ka lava va nga ni ntiyiso loko a nga na ntiyiso munhu u mi vona swa ku lweyi ingaku i munhu wa ku a nga wa za u swimaha u nga mi nyiki xihungelo xa kona ka a matelefoni lama lunghisiwaku ya ku pela matini lawa hi yo lava ku famba va va tenderana na va le ka Zadbany ku kambeni maza mapela matini phe mapela kolomu ya ku hlambeni kwa famba na loko hlambeni
0: lomanga ko likola nyongeni
1: likola nyongeni
0: loko aliveka le karagara a damela hi xidamu
1: loko u likona la na muli xikan'we anga aveka a liveka ka silenso futhi ta twa hi loko luku diridiridiri se u mona huma hanye manje se na swona leswo a swa ha ri swa xihunga leswo a xihungazana xi ni ntiyiso a xi xongile ka lava va swi hanyaku kahle manje loko u tshuka u swi vona porke ku ni ku se ni twa le vana na yena loko se u swi vona swa ku nada lweyi loko ni n'wi gwela leswi va maha leswi ha wa tshuka vhela u hamba swin'wanyana u nga mi gweli
0: inkomu swinene tata hi tlangelile a hi buleni
1: kani mambu
0: 2:35 Mwingisete Maputo Gaza na Inyambani ai buleni oyo oyo.
2: Hello.
0: Aushin
2: madad kenwe Ernest no zini makoka ka pande mujeke Inyambani.
0: Tata na Ernest.
2: Ei mina sapa mina ke nana hambela cho ana hambe xihonga saka ninga xiki. Ane hamba malembe ni. Então, o que acontece? A gente a bica, sua roda, sua vizinha, da Ana, minha antinchomo, netizen, segunda guerra, na Gatiranga, com brilhante espécie, a segunda Ana é a terrena gama de Taú. A casa da biquetela, fona lá naquela coisa, tinchomo. Se loko ni vuya ndzhaku malava hi laka ya siku tele swin'wana ni surprise yin'wana wa swa xihunge xo ta hi leswo leswo a swi ni kwatisana so a ku swi endlisi ni ku yini brekelani loko hi hambile a loko hi holile hi ti hi ta patsa mali hi jama hi nyika mintirho mali liya se leyi nga mayona sestre a yi kumile kwena
0: a mu bulanga ta ku hlamuxela swa ku a mali leyi ya nga hamba fesh na surprise leyi yi huma hi kwihi
2: a swi ti khomanga teke ni vutisa teke ni vutisa a n'wi papo a mali leyi hi yo liya ni hi nga hamba a leswiya swa ku hetisa leswo hi yo leyi ni nga teka yona se leswi kombeta ku hi tlhela hi tlhelisa mali leyi hayi maswi u nga chaa wawo a hi sifirelanga bibebe swi nga swi endlisa no swi ngi yena swa tihunga swa yena vhela wawo aoza xa tirheni leswi xa na poda a xihunge xo ta hi leswi haka leswi xa leswi i xikulu swi za no poda a nono kona nga swi tivi a ku.

0: prendere ku xavela tirini leswi va swona leswi ku va nga ni swi prenderanga a ra perigansi kwini tirini ko liya and a nomfodo kwini chonke a makodo ka telefoni i mhaka vanani hi swona nga ha vekela makodo mani makodo u nomfode hambi hi foni a ku ri a ni la ka foni laha ku na ni problem porke a munhu i possible a fona ka foni ya yena nsati wa mina na ni li kona mina example ni vona matendere hinkwenu munhu a yo phazama laha ti nge swi persibela peswo laha hinkwaswo ka misava leyi swa humelela wa phazama mitete ka foni ya mina a nga phazama munhu a fonela mina hambi hi mensaji uwe mbure xitwaki ya swaxitere dino se ke awe lana wena ku lava ku u ti bekisa ka nhloko wa swaku leswi futhi swi nga swa lisini leswi depend ya leswi mi hanyisaka swo loko munhu wa seko wa nguta kuva a u nga ve u swi tshemba wena swo ma ka swina mina mbe u ni dya swoka a xitwaki a ni na nkama na swona leswi mbeke mina swa to mina ni mi tshembile wawo a ni ni mi tshembile mina wona ku n'wana pasalamanzeni ni kwetakwetalana mina message ni yi tivini a vala kona mi se ni banana hi mhaka mesaje yi nga pela ka foni a nata ni wa loko okay khani mam ni nga teka xikhati
1: inkomo swinene bye bye
0: bye bye
1: 2:38 ya mahlweni ku bula ni vayingiseti mayelana ni xihundla xikarhi ka ndyangu. Hallo, Awuxeni.
2: Mama na Jovheni.
1: Eh.
2: Mi tlhela ni boyele ya Zandamen.
1: Eh.
2: Ya. A xiveve. A xihundla ka vanhu va bizi ka no.
1: Tatane Elias a tshemukile kambe a ta ni mhaka yin'wana sindzisa tatana Zandamela u ta kota ku hi hlamuxela mavonelo lamantshwa a wu ta na wona a wu sungule a mhaka hi la ku yi yingisisa a mhaka yoleyo 82-31-0575-184-32-12-287 oyo
2: ni tlhela ni bohe ni hi ni buse le Zandamela ya a ni bya vuhlali a xiveze a xihundla loko munhu xa a bya ku va ni xihundla ni tsaka ku ni leswaku wanuna loko bya ku hamba minchumu endzeni ka munhu a ku ehe no poti swiku yenini ehe no poti swiku yenini maxi na a dyokisa va minchumu ya ku va yi nga fambelani ni futuro leswi tshama swi endleka swa ku taze na ni byeriwa ku xava minchumu ya ku va yi hi pfuna ni mundzuku ni mundlwana swi nga koteki maji ni suka indiya ni nga tlhengana ni surprise bya nikwanga ni famba ni ya xava minerali ni koka ni buena yini ni ta mi tekela ni kaya a ta ni byela ku hlamala maji a swi mi nyisisanga mbilu loko a ti naki a ni maka ni mi byelini maji loko ni hlaso ndzoko endle swa ku ni nga pfumeli ndzoko endle swa ku i nga pfumeli ndzoko endle swa ku i a nga pfumeli ni za ni ya endla swa ku fana ni leswi ni koka boya laha ni kaya ta ta mi vona mesmo mava hi ku tsela minkwa mali ya nga tizona ya as well manje a swi juleki
1: manje
2: manje a swi juleki manje iza swi ya juleka hi loko mi nghena kutwana la nikaya tenke mitwana mi kwa hi tsepo ke kumelele ke mayelo zo kwa hi tsuku hana tsuini hana da tsuini ku ya jivezo ku kokela hala ntsha kwa ku fana ni hukolo ko ya ha za hela so mama na jita ani jila ku ane swi hlaya hani mom
1: engo bye
2: bye bye
1: 2:42 uliyini wena mwingisetu pangalatanaka na hina ka nkarhi lowu yesu ile se u nga hitlamushela ka sona mailana ni hlokomaka le bulaka yona hoyo hoyo mindset avido
3: Samuel Tomás Masango Isai Semingini
1: mavonela ya wena
3: leswi mama depende ka mikhado ka makhetela loko rango inga le
1: sindzisa tata u ta siya mavonela ya wena mayelana ni nhlokomhaka leyi bulaka hi yona nyamuntlha oyo oyo
4: a wu xile
1: ni xile ni xitela na ma
4: Antonio Budota
1: a kwini
4: a Marakwele
1: mavonelo ya wena
4: mavonelo ya mina hi lawa a xi hundla a xi laveki fela a lava hanyaka hi le vambirhi hanyi leswi ntselaka ku xaku ni a xi hundla i timhaka ta wuhlomehlome ka foni a loko yi li kuso u teka telefoni u fona kumbe kombela mesaje ka foni la sinyora kumbe yena ka foni la mina a nga nghenangheni lomuyaka ku a swi fanele ku a nghena a hi problem leswi vonaka a ku ze ku vekiwa makoti ku hi laha ka wo hlomehlome hi ku loko a kombela foni a ku endla ku fona swi ya ta gama nghenanghena ni mbaka ku wa ku ngheneki ende ku u famba u lavetela swilo gama wu swi kuma hi leswi endlaka ku swi hi tshama hi hotelana mafoni hi hetelela hi vekelela makoti ku ka mafoni hi mhaka wo hlomehlome mara laha ka ma pini epaswini lisima vhela ku hi nga hlotelani hi ku vhela ku ku ni swa mundzuku ya hi laha mavonelo ya mina
1: inkomu swinene ya na mahlweni hi ku pangalatana na hina vavaya 2:45 swi ntirhisano wa switichi swinharhu swa Radio Mozambique edzongeni ka tiko Maputo, Gaza na Inyambani. Nyamuntlha hi hlawulile ku bula mayelana ni xihundla xikarhi ka nuna na nsati, xana xi fanela ku ve kona? U li yini murhandziwa Mingiseti? U ni lava vulaka leswaku a xi laveki kambe ku ni lava nge depende. Cada caso, caso. Alô?
5: Mamãe, cala no bolo. Já ouviu, mano?
1: Isso, né?
5: Olha, ela cura, ela já começou. A tua mãe, ela está ali no meu telefone. Eu vou escolher, eu vou escolher. Já fala, né? Cala, anda no meu telefone, anda no meu telefone. Ah, mas a minha turma já com mãe, que ele. Ya ku huma ka tihungetana ta pressure tihungetana ka mafono ku misisa ka ku a kwanza ma mesaje kwambu tiletela swilo swin'wanyana leswi ya ku byi lava leswi a tixati na ni ba swi kuve munhu a khoma mafoni yanu na wa ka khoma mafoni ya nsati wakwe va fana ni leswi ndzi nga laha bankini ni xavisa laha bankini ndzi na ni mutirhi ndzi tirhaka na hi laha ku va ni siku ndzi lava mitshomo ku gweva fona mina ni yi xiyile ni le kule na fanela ku ni mu nyika tihunga ta mina ku wena u nga mali swa ku sinsukusinsuku ya kota ku gweva ta kota ku hlayisa a tihunga leti mandza loko u ta ka tihunga a titlhelo mphaketini ku na poti munghana wa mina a titiva swa lisana u fanela loko a swi fambe khwapi a ni laha ku ta tisa kwalaho kani mama
1: inkomu swinene ya na mahlweni ku pangalatana na hina vabaya ya mahlweni hi ku yamukela vayingiseti ka mabulo lawa mayelana ni xihundla xikarhi ka ndyangu xikarhi ka nuna na nsati mun'wana tlhotela munghana oyo oyo ni xile ni xitela na ma
6: Mavonelo
1: ya wena Ta kushanyana rito ita ukuma iti njela riti nen?
6: Ngo me telefono luti andini. Alu le mama luti tere. Ewa ufona manyana, ufona papai, wapapunwa nina, ufona wamanyana luti tere. Ganda go, nita nanti kan mabu mbundi. Ukele ufona nini hasi indi yuka nini katoni. Ale, iku ya nyapu hasi. Ale, spango.
1: Kani mam, yana mahlweni ku pangalatana na yena. 2:48, wa sala, ankama wa famba wa kuva uveka mavonela. Koma foni u balkunga liku 8231057518432121287. Ibula ishi unja shana shifanela kuveko na kashkaraka mahengela ya nuna na sati. Uli yini himakale. Ikurinzelile kuva utahi seketela imavonela ya wena. Oyo oyo. Aushin.
7: Aushin.
1: Nishtela nama.
7: Nishtela namdu.
1: Ina tatana mdlovu mavonela wena Hello Tsemukil wasala nkama wahisiya oyo Oh munga chovana nene mo chovana se vangwani vakala vanga swikoti akungena ikora ka ku chovana Oyo. Ninamani? Sakarat.

0: Iliga shienge shama bulu se shikongo magavu gangwini. Oyo oyo.
1: Nkona.
0: Ni bula na mani?
1: Yala mara ubisi magudu.
0: Tatana ubisi. Mabonele weni?
1: Ashunda shilawe kishunda. Asikalo wanzo fwa mapini katufuna. Asule shikuma shuteka. Mangata ufeta. Yafi saku.
0: Hello.
1: Eh na kuti no vashunda xile uvaka amadzini ka tifoni uvaka xihunda. A swi kuma xi kutekaka a swi lovile. Swi fanele ku ri na movha u nga fani timhakela kaya a swi lo vabyela ku ri ku fambile ma nga ta ka xibedhlele.
0: Na kwela xapa.
1: Na kwela xapa kuma ni ma na mali va movha yi kula kaya. A swi vo.
0: Hi swona.
1: Kani
0: mambo tata hi tlangelele.
1: Inkomu.
0: 2:51 loko swi ta ku 2:55 hi ta pfala mabulo ya hina. Oyo oyo. Ni xitela na mani? Tata, ni kombela ku upumba mpfumawulo ka xikhomamoya xa wena hi bula hina vambirhi na u nga nyimeli ku yingisa ka xikhomamoya.
1: Nakuta.
0: Mavonelo ya wena?
1: Mama, mina magmadrata nga tlenti mhaka yi jikajika. Amapa yi munti basini mhaka yi nga tana yona leswi ma swa ka makhoto ka mafuri maka wa vathuti va yena kuno ena ku lo va swi lava va swosi va swin'wena hikusa a swi teka ku swosi a swi kota ku ni ta gukagukha ya ndaa mina mi nga ve ni tshama na yena yena a nga ni be xihunge mina ni nga mi vuli xihunge namunga awa sikwa uchinjeka boja ataka fwela wena na agwa anda afa mangere nda wa mjini akuwa maara atega asifu ya ili chino kato yone kani makoto kwa hivyo ya shako alifoni abdi mkara sela yuma za ikwa yo ya uwa mmako yinu mwoshi hako nda ama akate ni hivyo kukulike hivyo hivyo kubasi ni mbe
0: nishon
1: kwa wanitama
0: na kukumu
1: ya kwa zato mbe nisa tenga ambana yene a suka da aka yi kama shaka ya ku a yau sai kama shaka aka na wa kullum na cewa mun ga ne ku sungula sai sai da ya shi hungare mun da tare akan da ku yanzu fushi la kaya da wa su daga ko ya wa bare ka ya aka na yi ne kuma na ana tsaya mun na yana daga mun kuma da wali ya ke nan ba ne ne kala ko sai sai mun na zuwa ka na aka hasin da kuma a zo dan abu ta ta mun da gina ne an tsira mun da jiya isso não mago não me dá para mandar para a tribuna isso que eu as bad não tem muito olha ele não vai tomar o dinheiro que não dá tenho que voltar para o quarto lá ele e acho que um dia já passa lá já para ter sido para cara de osso para uma vai e ó tá de boa eu sou de mole da minha mas as coisas não é acho lá de que mais ela é com a mamãe nos os vai jamba de como tá isso que eu tava de trás jogando tudo lá kana pa pelama azwe a baba yena ka khalo ne basu amma lembe la ha a go lembe kwa ma chamba ni pe ali kentsen
0: ingo musune ne tata itlangelile baba ila ku tlangela wa ingisete inkwa vulava skoteki a ku hlengela ka mabulu ya nyamuntla kunene a hi bula mayelana ni xihundla ku ve ni lava va vuleke leswaku a xihundla a xi laveki kambe van'wani va leswi yelana ni mhaka ni mhaka ni mahanyela ni mahanyela inkomu a ku dyondzisana hi leyi ndlela hi kumaka ku va hi dyondza loko nambiloko hi nga swi hanyi swoleswo kambe hi tiva leswaku kasi swa humelela atikweni swoleswo okay hi ta pfala mabulo lawa hi ku rhamba liloka loko wa ku a lirhandzu vo hlanganyetela. Hlanganyetela lirhandzu siku ni siku nkarhi wihi na wihi.

0: fuji, fuji, hakuna mumbe.
1: Shilaswa tanela ivuleka leswaku nongoloko wa hina msumbuluko wa mumbiri wa mune no nthlane kumeka kola ku va ikota ku va ibula na wena I vulavula inkambi yokare David Ntimane lwanga kola a lulamiseke nongoloko lo a navela ku va akombisa inkwatlet na telina ka nthlawa lomu namuntla kunene ita va ivulavula hi nthlawa wa makwavo anga will na nibal lava kunene anga vachai vanduma vaimbelaka swilo swa ku tiseka tikweni ra hina Msambiki na swilo xitano hi ta va hi vula leswaku Will na Nibal anga mahahla va velekiwa tikweni ra Afrika-Dzonga hi siku ra 28 ka Mayo wa 1951 i vana va Boavida Matini na Alcina Mata ku velekiwa ka vona va velekeliwele a xifundza nkulu xa KwaZulu-Natal local daddy Ramkhuzi xibedlela a ve xa Ngwavuma ndawa a va velekelwe ka yona I ku swi swinene ni nambu n'wana chiwa ka Mlawu Ngwenya kambe na vo va ntsena ni tiwetinyana leswi va velekiweke lembe ra 1952 mamani wava a va tekile a tlhelana a vuya na vona tikweni ra hina Msambiki a ku va va ta kota ku va va dyondza tindzimi ta tiko ra hina ni ku va va tiva leswi lulaka ni tiko ra ntumbuluko wa vatswali Afrika-Dzonga papa vona a kumeka kona ntirho loyi a rhunga timpahla a li marhungane laha a kumekaka xitolo xo karhi na na rhungela kona mpahla se a ku vuyeni ka vona lani eMsambiki a ve lava a va twa a swi chayachaya swa ku hambanahambana swa ntumbuluko nakona I vanhu lava a va va tinghenise ngopfu ka timhaka ta nkereke na vanhu vatsongo a va ya xikola dominical kusukela ka ntlhanu malembe ku ya fika ntlhanu na manharhu na va twa a ku yimbelela ka mfumo wa le nkerekeni leswi a swi va pfuxela manyawa na vanhu vatsongo leswi hlengeleke ngopfu ku va na vona hi ku famba ka nkarhi va va lava va navele ku va yimbelela ni ku chaya ku fana ni van'wana vatsongwana na vona va lusile kumbe ku byisa a timbuti ni swin'wana swifuyo kambe xikolweni va hlwelele nyana ku nghena lava sunguleke ku va va dyondza xikola primaria na va ni ntlhanu wa lembe na manharhu leswo na swi vangiwa hikwalaho ka ku va mamana wa vona a nga na matshamelo manene ku va a va yisa xikolweni va vona a vuyile a tlhelela lo Msambiki hi lembe ra 1968 lava kumekeke se va tshama na yena minkarhi hinkwayo.

kunene ya likari vulavula hi Will Nibal karokona utsongo swinene anga ta swikota ku va hi xaxametela hinkwato kambe hi ta vela leswaku xikola primary ya va sungule ku na ku dyondza ave xikola Miguel Arcanjo a xikola lexi a xi lombaka tolka ka vona swi va karhetilenyana hikwalaho ka ku va loko dyondza ka xikola lexi a wu fanele u va munhu lweyi u khongelaka igreja katolika kambe vona a va nga lombi kereke liyana a va le va yin'wana ya wesileyana leswi swi kalaka swi nga va na byalelanga kambe Willy a li munhu lweyi a tiva ku yimbelela kahle a swi kota ku va hlawula marito hambileswi a li mutsongo mhaka yi endleke leswaku a va yi ri ma va va rhandza swinene va lwe na yona mhaka leyi va za va fika ka quarter class va pasa quarter class na swi nga na byalanga handleni ka leswo nakona a li vanhu lava a va rhandza ku bela bola football nakona a va bela swiphela ku yimbelela a ve mhaka leyi va ngheneleke ngopfu exikola dominical laha a maestro wa vona tlhelo primo kumbe makwavo Will Paulo Bogado a lula a va dyondzisa timhaka ta ku yimbelela ni ku va tiva timhaka ta manota hinkwaswo sweleswo va swi landza hi laha swi faneleka kona nkarhi wa hina a wa ha yi pfumeleli ngopfu ku va hi nga ya mahlweni ku va hi vulavula lava kunene a le karhi hi vulavula vona ka nqambi ya vhiki hi ku navela ku ya mahlweni ku va pangalatani mintirho ya hina vuyingiseli byinene.

0: 3 horas na 29 minutos. Brandão Mungsete, Nkari, Wakuva, Uhi, Kungela, Ukota Kushaula Lissimo, Ulikongumisa Kamashaka, Nivangan, Ungaskota Kuendele, Sindele 82-3105-751. 8432-12287 na Igtsatsia, leswaku u tiva muyimbeleli ni titulo la musica wa koho, leswaku u hina byalisela ngopfu swinene a ntirho. Awuxeni,
1: itele u khumayo.
0: A wu na nga u hlawulaka?
1: Armando Mazaya. Ngoma ma chalebe dani ni kongu ni saka baba zanda mera marazeni.
0: Armando mani?
1: Armando Mazaya, lukwa kwa chalebe dani.
0: Uli kongu ni saka mani?
1: Saka baba zanda mera marazeni, wa enge kiti nkwa wala wani enge sasa.
0: Ngomu, bye
1: bye. Bye bye.
2: 82-3105-7 8432-12-287. Va chaka gaza kambe no phaza mavitwa ni switile.
0: Benedi Benedi. Ey.
2: Mas ati abiti po dinga zono phaza ma majili la a u lo ile nga tala ka msava le le maka u siwana. Maka u chaka u dira vafana.
0: Ntala va hi ndlela yin'wana.
2: O wa isoborwane.
0: Yo. Ai shi so run.
2: What do you begin to so run?
0: Logo inga lukumi. Ang aliko. Shaula mungwan.
2: What do you begin to Nantono Marcus.
0: Logo akuini.
2: Qual queer, mamã?
0: Eu ligo com isso a camane.
2: Ligo com isso a camane. O engue se tem com a varadio. Mamã não me ensa aqui na cafis. É. Já me chamou ninja ombro.
0: Já na muito ninja ombro. Engomo, bye bye.
2: Calma.
0: Auxê.
3: I'll shoot, I should be.

0: zelantamu
1: loko unga muku loko unga dzi kumilela khale zaku loko ni vona va mamana vaya vona va mamana va hamba le swilende swa ntima kita va tsongwalala matrix beteriana lawo
0: ani ti dividi simuleto mamana ta presbiteriana sini kaza tela ikolana
1: ata uni tekele ani antane
0: loko aku yi
1: loko aku vulavula nkata
0: uli kongomisa kamani
1: ku sungula hi wena kwalana ni lava u tirhaka na vo kwadziru zenu hinkwenu va vanuna ni vavasati ni byi kongomisa ka n'wina ni ku kandzeni na n'wini kwenu ni dyiyisa ka n'wamunyingi louisa mulungu erondina pfondo joasi voleka ni vana vanga ni vingi vanga ni vatukulu ni vakon'wana hinkwavo lava ni yingelaka ni va etiyena ni ku katekani swinene ntirho lowa wunene loko muka kaya ni rhungelele switukulwana wa swi tshamela mufijawu wa muhungela
0: inkomo swinene babaye
1: pampa
0: hi ta yamukela mun'wani halo
2: halo
0: awuxeni
2: awuxeni xisela wena
0: ni xisela nama
2: ditima sawu
0: a kwini
2: Sound
0: Dama. Unanga u hlawulaka?
2: Tavilini online.
0: Loko akuyini?
2: Mama na wanga ndzila ka we.
0: Uli kongomisa ka mani?
2: Akuhi ka wena kolani ku ni kipa ya apu ni hinkwavo lava ni hingisetaka ka nkamana. Kani mambo.
0: Kani mambo, bye bye.
2: Bye.
0: 4 horas na 10 minutos, e tá com uma Alberto Mucheca, logo com o Baba Samora, Niano Tamel, na Avelino Mundiano.

Maungu ya misho ya msoro provincial de Maputo mhlayi Jovitangolo. Kutula dza sejo ma milhão ya ma euro imali leyi nga ta tirhisiwa kaka ku iya ka substation la magezi amugangeni wa Kanongola adropeni la Tete. Maungu lawa ma tivisiwile hi mun'we ka varhangeli va kumponi hanyela ka magezi tikweni EDM ku fambeni ka mabulu ni vakuoli va mahungu ndzeni ka magovela ya ta mabindzu ma endliwaka adropeni la Tete. Tanihi ku vula ka Antonio Mungwambi, ndhawu leyo yi ta kiwa na yini mtamu wa kubindzula 66 kilovolts na ingata hlengela kaka ku yantwisa mintirho ya uyaveli bya magezi. Kufambeni ka magovela lao, Mungwambi avulavulile hi mintirho yin'wana ingata landziwaka ku va swikoteka ku hlamula ku vilela ka xitshungu mayelana ni uyaveli la magezi. Mfumo wa xifundzankulu Manika udeva 1.5 wa mamilhão ya timetikali kava jonzisi. Maleleyo yelana ni maora extra turma la umbiri, seketelo walifu kunwe ni kushwela kwa hakela muholo. Maungu lawa mativisiwile wa unthlanu lweyi adropeni la Ximoyu kufambeni ka kulosela ka governadora wa xifundzankulu Manika hikola ka siku la vadyondzisi likulungeliwaka musumbuluku ataka. Tani ku vula ka governadora wa xifundzankulu Manika Francisca Tomas, mfumo tirhisana ni varhangeli va tiku ku va ku hakeliwa xikweneti lexo. Lana akombeleke vadyondzisi ku va loko va ni mhaka va hlawula ndlela ya mabulu. Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Niasa a tsatsi xitshungu xa xifundzankulu lexiya ku va xi yengesela tindhawu ta masimu ka nguva yi taka ya vurimi ku va xi kota ku hlamula ku pfumaleka ka mabindzu ya ku hambanahambana a swifundzankulu swin'wana hi kola ka mhangu ya ntumbuluku El Nino yi nga ta xanisaka tindhawu ti nga leti ngaki atikweni. Ndzatsiyo lowu wu endliwi wa vumunhu lweyi a hundzeke ku fambeni ka mabulu ni xitshungu a swifundzeni swa Mwembe na Ximbonila a xifundzankulu Niasa. Silva Livon a hlamuxelile ni leswaku tanihi ku vula ka vaxihi va ta matshamela ya nkama, xifundzankulu Niasa xi ta va ni mpfula hi ku yenela kambe yi nga ta tshukaka yi tika hi xileswo ku laveka ku yengeseliwa tindhawu ta vurimi. Murhangeli luya a tivisile ni leswaku xifundzankulu Niasa xi ta amukela minkhuvo ya tiku ya ku pfula nguva ya vurimi 2026-2027 lana ku lavekaka nhlengelo wa hinkwavo varimi. 134,000 wa miminti ya xifundzankulu Maputo yi ta vhuteliwa murhi wa ku dlaya nsuna leyi vangaka mavabyi ya dzedzedze anga malaria. Mpalwa lowu wa ku vhuthela murhi wu paluxiweke wa ntlhanu yelwe wu ta khumba kusuhi ni 600,000 wa vanhu va ntlhanu wa swifundza na swinharhu swa xifundzankulu Maputo. Murhangeli wa mintirho ya infrastruktura xa xifundzankulu Maputo Pedro Kashoti a vuli leswaku mpalo wa ku vhuthela murhi uyaveli la maredi mosquiter swi hlengela hakunene ku va ku pumbiwa tinhlayo ta vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya dzedzedze a xifundzankulu lexi. Swa nga xikombiso Kashoti a vuli leswaku ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na muni ta lembeleli timhaka ta mavabyi ya dzedzedze ti pumbekile hi 40% lana ku yamukeliweke 20,086 wa timhaka na ku ve ka mpfhuka wo fana wa lembe le hundzeke ku yamukeliwile 33,000 wa timhaka ta mavabyi lawa. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Murhangeli wa tiko la Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa a loselile muyimeli Navy Mpilei hi kola ka ku va a kokoleliwile hi xihiwa xa Nobel de Paz 2026. Ku kokoleliwa loku ku humelela hi kola ka ku tlangela ntirho lowu a wu endleke ka ku vhikela ni ku tlakuxa kurhula ni timfanelo matikweni ya misava. Ka tsalwa lipaluxiweke wa ntlhanu lweyi Cyril Ramaphosa a vula ni leswaku xikokolelo lexi i xinene hikuva xi tlangela ntirho lowu Mphilei a wu landzeke ka ta vululami. Ta matshamela ya nkama. Nyamuntlha doropa la Tete li ta hisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiku na li kumeka ka mpimo wa 36 graus centigrados ku landza madoropa ya Maputo, Ncayincayi na Pemba ni 31, Nampula, Beira na Kilimani ni 30,
Inyambane na Chimoio 29, kugamesa madoropa ya Lixinga na Vilankulu ni 28 graus centígrados. Mranzo wa Mwingset, lawa ave maungu ya Misho ya Msoro Provincial de Maputo, Renzela Mangwan, inkare wa Ntoloveto.

0: Watch it drain a sage na 31 minutos a tiku niko drums. Ah, yo kumanya na kopu ya mate. Hoyo hoyo.
1: Oh, sile papai.
0: Alberto.
1: Hakona.
0: Kunjana Alberto.
1: Oh, sana hanya lani.
0: Wa hanya Alberto. Ukwini lese.
1: Oh, na ingi teka wena kuma kutuma katawa yivi.
0: No, ava yivi kutani vanzushi wile. Akubava fona.
1: Wena mesu kapimisa saku utamukuma muyivi. Abuya ta kuma na wena kolani.
0: So ja kuva n'wine miva yavela credit so.
1: Ah, mina sini tsimbisi.
0: Albert.
1: Ah, nada.
0: Ni hlela fuzi ni le ku wene.
1: Aku mina ni muyivi.
0: Eish.
1: Ke siri ni muyivi.
0: Eish.
1: Ah, swa ta ku sta kazata leso. Nada. Muyivi anga buyi.
0: Itsele ku njani ka gongolot.
1: Atuwena uluko kumbelile mulungu valungu ukuru kuma muyivi haibu beni
0: he
1: tsakiyo le saya kubweta kuma na yena muyivi lana ha ungata mukuma
0: eh
1: ya
0: itzel tala ke khongolo hotel bart
1: ha ka khongolo ti bom
0: ya
1: haya hanya hanyela husini
0: mpela
1: ambo wena loko huma kolano pote nta ku lavela mbangu tshama sero
0: ka khongoloti mani mbangu
1: hawu kona
0: nada aloko ni suka la nta suka na Virginia
1: a tepo da pe Virginia tshama wena
0: a planu le ya na ha yi voni ben
1: yini
0: Virginia nga yi ka n'wambangu loko mina ni nga fambi naye
1: Kutamutsusa.
0: Sala kolano.
1: Okay, garunguli hinkwawo.
0: Alberto ne andle ni mbona leswa ku now i bandito. A jura ku va ku famba Virginia uzake. Hoyo hoyo.
2: Eish, ya anga mbanga majoko shani.
0: Aso ola vanga.
2: Deje kula le kunga mnanu ku deve noi kwala ni mire ya odi doje sekwentiyo. Ya anga embanga munjoko.
0: Edzele minjani ngwene.
2: Ah leni ngentla namukatebe kubona leni tiro nomavoka se uma majideje suka chimishweni kaya. Asiye kume kungaba kwenye ke ine kusayi watengeza lisha mbiko waleni kama baraka lawo. Awo ufine ramarad watengeza lisha waja kwamba kanga mastiki.
0: Nada.
2: Lisha on.
0: A tlangela swinene na vela leswa ku vuxa ledzo dzi ya mahlweni dzi voneka.
2: Okay, hey manje ku ndzana ra za swi vukanga.
0: Ke zile nka vanga hete, bye bye. A he burana nka vanga hete ngo yi. A nyima vale a ngala wene ku ngena vakupfuma.

0: Xikwembu.
1: A ku tshikha munhu.
0: Ah na mazeva lutla vafana lava mani.
1: Kambe loko ho kambe ko emungano wa ku Jesu ka a pumba we mumuka.
0: Na amumu u fanela ku va u va kone. Hikuva amiri u kazalile hi xizame.
1: Ata u va zoom, ata loko va yanisa ku va kombeta ku na vanhu va ku buya ukela ha usaku.
0: Na da kokwa loko hi suka la na Virginia hi ta ku hala mititrishi.
1: Kuni na swa ku va ta ta ku mipana xika na Virginia ku suka swa munhu ma ati ro mu khoma ben mu ta khasa la.
0: U nga chavi nje loko u vona vabidri va ta hendlela hi mina na Virginia.
1: Eh.
0: Isana kokwa.
1: Nikona kona ntukulu wanga mugangeni ku dlulile.
0: Ahe.
1: A kuna sa ku biya ziki hi dzivoni ben.
0: Kani mambo.
1: Leswi dzixaka kumbe hi ta ku yini loko mfa wu kuni xo xikhelenyana a ni ta tela kuni leswi ni xa ku parha ni ku yina ni swi tivi.
0: Na da zula kokwa.
1: Ni ku tivisa vayingiseti va mbuyangwana lava swi twaka. Ku ni lava ku tlhaka leswi va nga swi tivikiki. Ku ni le papa yi mun'we ni veke ni mutwa madurugada laha ni va ni na ku ve mina xa a ni nghenile. Lava ha dzungulaka Elena Gabriela Mashaba a nga ha li kona swi tisisisani vayingiseti a nga ha li kona Elena Gabriela Mashaba
0: hi tlangelele ku va mi ya mahlweni mi hi bandleve hi ndlela leyivov
1: ya chao
0: a swi olovanga ku swi yamukela swi olovanga ku va hi swi twisisa hikuva i munhu loyi hi malembe hi longolokeke na yene hi ndlela ya mintirho ya Radio Mozambique kambe i ntiyiso leyi bindzaka hi fanelaka ku va hi yamukela a nge hi kona mbuyangwana hoyo hoyo hi bula na mani kusukela kwini ku njhani Johannes
2: kuma munandi
0: hayi na hina hi le ka munandi
2: vo swongile keleswo
0: vhiki mi byi vone njhani
2: Hayi zikutibona hombi kumele ngami.
0: Ahe.
2: Hayi bona ku ibavela.
0: Ahe.
2: Ngokuvela lomfulo kuse hi ajikuta kamba ngaba swi hanyi.
0: No, do so se a kufanele ku va hetswa hetshanyana ku dzongoka.
2: Hey, hey. Swa kanela ku
0: le. Hi fanele ku va hetshanyana ku dzongo leswiya.
2: Hey,
0: non pode encama hinkwawo hele ka munandi. Na.
2: Nada, le xa ditolo nada eh. Anga lo mjo.
0: Nakutsanga.
2: Yeah.
0: Hey Jadis.
2: Bona ka munandi.
0: Kensile sala kola na zo.
2: Yeah, no ka kola.
0: Bye. Swi ja ku va hi pfa hi tshwanyana ku dzongo leswiya loko siku ni siku byo xa wu le ka munandi hayi he wena e-e ku dzongonyana njhe hoyo hoyo
3: masdun
0: himelwe nentso
3: lexinona nkila alisi
0: u kone alisi a ku kala
3: ni kone a swive mukanga para ku nghena la ka rando la yi
0: xikwembu
3: a ni swi tiva loko ni nyika ndhika bya kumbe ni etlela varanda kumbe ni etlela a sala ni ta ka tlula ni nghena ni swi tiva
0: a loko va ku susumeta va byele u ku mina ni munghana wa Sidumu
3: karima Dumu na Virginia
0: ya
3: Virginia era vaka ku telenga ku komba ndlela la xinona nkila ni nga ha ta ku leleta
0: pronto a wa swi yingela na yena
3: karima va xinona nkila ku zulile papaya
0: ahee Ai, a kuluka hi dzungula letse hina vhela leswa ku zwula loko ku ya mahlweni ku voneka.
3: Kani mam.
0: Alisi.
3: Papa isu.
0: Salatolano.
3: Nawe nao.
0: Wajitulina says na 40 minutos a ti kwenye kwa Mozambique. Koki yela ntena makuma bidze ya timereti kwa hini kena kansimbia 7 horas. Bon dia.
4: Abushen, bon dia.
0: Imane luati vaka shilungu.
4: Kana munhu ni bloka nyaka Nelson Carlos nyaka
0: mikona nyaka
4: ikone vutomi dzinyinga viki dzivone kahle zvifambi kahle kona ya kutulisa
0: hakuluka hedzungula lezvi nyaka
4: tena lexi hedzilisa ku i read ntena preke ha forma hi forma ntaku
0: ya
4: wanevela ku fona kambe kela ku nga khupanga nhaveni mhlungeni hakona ku khenela
0: ah swi olovanga
4: kutana pa hi kombela xa ku vanga hi pfuna mas

0: Sidumo ekombela ku vamuka etla ku sela hamfumawulu mkumela ngopfu kule swinene hamrambiwa wena.
1: Mhm. Kutani hisone hisi tisisile nsimbeni. Eh inga sungula hikuva hi vutisa leswaku hi wani matshamela ya xifundzha nkulu Maputo hi ndlela ya ta vudzimi hi lonkama.
2: Hi tlhelo bya xifundzha nkulu Maputo hi ku veni tirhisiwile hi Instituto Nacional de Meteorologia hi matshamela ya timpfula ta nguva leyi ya 2016-2017 hi nga vula swaku a timpfula ti ta ve ti talela mayelana ni ku veni kuni a embini hi nga ku kala ka timpfula a swi vuli swaku a yi nge ti na mpfula mpfula yi tana kambe a yi nge ti na hi ntsengo lowu yo navelaka hi wona ku veni a timbewu ti kota ku veni ti kula ti va ti ta kala a tin'hweti ta outubro ku fika dezembro hi nga vula swaku a matikwini na mahaxa bowani hi n'wamba hi nga tshuka hi kuma a timpfula ta ku yantlanyana kambe a swifundzha swa Magudi, Manyisa, Marakwene na hambi hi kola a doropeni ta Matsolo na hambi tindhawu ta matupini na mahaxa bowani a timpfula ti ta va ti kala swinene swi vula swaku hi nga kota ku veni hi tivisa a vabyimi swa ku kula ku veni va ti vonela ku veni va kota ku veni va nga luzi timbewu hi ntsengo wa ku tala hi tlhelo la agricultura hi nga vula swaku a ku hlohlotela ka hina i ku veni a wu byimi byi ve byi kumeka kusukela ka n'hweti ya November porque n'hweti leya outubro hi ta tshuka hi nge na timpfula a wu tala ka madistrito hinkwawo kambe kusukela November hi nga swi kota ku veni hi sungula a ku byala a swimbewu leswi hi nga na swone na hi lavetela swaku November, December va hi ta kota ku veni hi londzola a ndzongo u nga ta humelela kusukela December, Janeiro hi lana a mensaje ya hina yi fambaka ka varimi hi ku veni va a va lulamisi tindhawu ta vona kambe ku lava ku veni va mamela swaku va nga byali a mbewu hinkwayo leyi va nga tirhisi mbewu hinkwayo leyi va nga na yona ku lava ku veni va byala yitsongo maji hi ntshimantshima kusukela ka n'hweti ya November
1: kutani hi ndlela ya ntsengo exifundzhankulu Maputo ka matshamela lawa ya ku va ku pfumaleka timpfula xi kunguhata ku va xi ta bindzula ntsengo muni wa swakudya ku va ku nga nga tshuki ku sogoliwa hi ndlala
3: a ni nge vuyisi a tinomboro ta kona lana kambe a leswi ni nga vula swona hileswaku hi matshamela lawa a metrologia yi hi byelaka swaku hi ta tshuka hi ve na wona ku lava ku ve ni londzovota lomu ku nga ni mati ku lava ku ve ni londzovota a minkova ku lava ku ve ni londzovota a maregadiyo hi nga ku ve ni hi byala na hi endla ku cambalata hi laha swi nga ta kota ku ve ni hi pumba a ku sokola ka vabyimi ni vahanyitiko ku ni leswi hi swi tirhaka ku ve ni hi lulamisa maregadiyo a ku ve ni kota ku ve ni hi londzovota a mati lama nga kone disponible ku ve ni hi kota ku ve ni hi rega a swimbewu swa hina
1: ku ni ntirho lowu mi wu landzaka ndleleni ya ku va mi seketela vabyimi ku va va kota ku tiva leswi va fanelaka ku va va bindzula swona ku nkama lowu wa xihomiso wu tshindzekelaka
3: u kone ntirho wu sangulile ja masiku ndzhaku ndzhaku ka ku ve ni a yi nami a hi nyiki a matshamela ya timpfula ndzawulo ya vurimi yi swi kotile ku ve ni hi wu tlharhi leli nga kona ku ve ni livekisa ava tivisa ava rimi swaku kula ku veni va sungula ku gwala hi nkarhi wini a timbewu leti ti faneleke ku veni ti tirhisiwa hi matshamela ya nkama hayi ku veni u teka mbewu na hambi mbewu ya mavele hayi mbewu kwalikere kula ku veni timbewu leti a ku loko u ti byalile hi nkama wutsongo ti kota ku veni ti bindzula na yi nge leti a ku teka a nkama wa ku leha na u rindzela ku veni u tshovela hi leswi hi tivisaka swona ku ni mamesaje lawa hi ma haxaka hi tlhelo bya xitensan au nivel du district a vaxitensionista va hlomiwile ku veni va kota ku veni va haxa a marecommendations ta varimi ku veni va tivonela na hambi so na yi nge le tlhelo ntsena bya wurimi hi tlhelo bya wufuyi na kona wu a loko ku nghena mpfula a tihomu na tona wu ti pfumala mati ta xaniseka ku pfumala mati ku pfumala a byanyi ku veni ti kota ku veni ti kula ti yandza hi leswi hi swi navelaka swona na lulado da pecuária na kuna une ma mensaje lawa ma haxiwaka a ku veni a varimi va kota swa ku va londzovola a gwanyi leri li nga kona kumbeni va tsema va li hlayisa a ku veni ku kotiwa ku dyisiwa a tihomu loko a nkama lowu wa wuxika i nga nkama lowu wa ku a ku na timpfula nkama lowu wa ku sokola swinene
1: mikaneli leya leyi hileswaku ku ni timbewu leti ti fanelaka ku va ti tirhisiwa ku nkama lowu wa xilumisa a timbewu leti a vabyimi va tikuma kwini vo hakeliwa vo xaniseliwa loko va tijula va tikumisa kwini timbewu leti
3: a ministeri d'agricultura hi nga ndzawulo ya vurimi a mensaje yikulu yi haxaka ka varimi hileswaku ku la ku veni mun'wana ni mun'wanyani a tivekisela hi matshamelo yena ku a mfumo u nge swi koti ku veni siku ni siku lembe ni lembe u kota ku veni u phakela a timbewu ku ni tikomponi leti a ntirho wa vona yi nga ku veni va xavisa a timbewu kambe a loko ku ve ni swikarhato hina mfumo a yi tshiki ku pfuna a varimi kambe a mensaje yikulu i ku ve ni hi komba swa ku a tindhawu a switolo leswi swa ku xavisa timbewu u nga swi kota ku ve ni u xava a mbewu leyi yi faneleke va yi tirhisiwa laha swi nga vuli swa ku a yi tirhisani na ma-organizations lawa ma kotaka ku ve ni ma hi pfuna loko a situação ligarada kumbeni va luza hinkwaswo leswi va nga swivala a lana mfumo u ni divere ya kumbeni u pfuna a varimi hi kona kambe a mesaje yikulu i ku veni va komba swa ku a timbewu ti xaviwa xikolo xa wu karhi a timbewu a loko u tshovelile wa swi kota ku veni u vekisa a ntsengo wa wu karhi u nga ta tirhisa a lembe leli taka kumu mbewu ra ku veni a bindzu la wena leya mahlweni
1: hi pfumelelani ku va hi vutisa leswaku wu kone ntirho lowu mi wu hambaka hi ntirhisano ni tikomponi leto ta ku xavisa timbewu leswaku a vabyimi ti va tlhasela hi ku olova hi ndlela ya maxavela ya tona
3: hawa a ntirho lowu wa mahiwa hi ni leswaku veni hi hlohlotela ku veni a tikomponi ti tshunela laha ku nga ni varimi ha swi tiva swa ku tala ka tikomponi leti a ku xavisa timbewu ti kumeka dorobeni Matola kumbe Maputo a mudzimi lweyi a nga le Magudi a nge swi koti ku ve ni a suka Magudi ku ve ni a kota ku ve ni a boya ta xava a mbewu leswi endlaka swona kuma agricultura i ku hlohlotela a tikomponi leti hi organiza ra mafeira a kusuhani ni lomu ku nga ni vabyimi a ku ve ni va kota ku ve ni va xava timbewu leti hi timali ta ku yantswa ni ku ve ni hi va kombela swa ku a embalaji ya 1 kilo a yi pumba a hamba embalaji ya 100 kilo kumbe ya 200 grama a veka a preso leyi a mudzimi a swi kotaka ku ve ni a xava a kota ku ve ni a londzovota a ndhawu leyi a nga na yona pra ku ve ni a bindzula. Ku patsana ni va extensionista va kuma marengwe ya ku vene vanga ni situation ya critico relation a kala ka timpfula a marakweni manyisa etindhawu leti ti nga ni minkova a leswi hi vulaka swona ku veni ku londzovotiwa tinkova kambe kula kuveni hi tivonela swa ku a loko tshuka kota a mati hi tlhelo la nkomati kumbe luzi kumbe maputu kula kuveni hi tivonela kuveni hi nga koti kuveni hi luza a ntsengo wa wukulu wa timbewu leti nga ta tshuka hi tikwala ka mikova
1: leyi a hi navela ku va hi twisisa ngopfu kwalani leswaku leswi hi hlohlotelaka ngopfu leswaku a vabyimi aminkingeni ya milambu xihomiso loko hi swi twisisa masungulweni yenu a swi hlayi leswaku timpfula ti nga ti va kona swi hlaya leswaku ti ta kala loko to tshuka ti va kona hi ku tikisa ku ni ntirho lowu mi wu tameleki a ku va ku basetisiwa a vabyimi lava
3: a ntirho lowu u kone u hambiwa hi tlhelo hi ndzawulo ya vurimi handle ka leswo hi tirhisana ni harasul hi nga vone va vonelaka a timhaka ta machombe hi lava va tirhisanaka ni matiku laman'wanyani ma hambaka border na hina va swi kota ku veni va hi ku veni va ve ni communication va kota ku veni va hi nyika a xitiviso swa ku Afrika-Tsule a ta pfula a madamu ya vona ku ta ve ni ku yengesela a mpimo wa mati a loko swi endliwa leswo ku lava ku ve ni hi tlhelo bya Mozambique na hinawu hi kota ku ve ni pfula a madamu ya hina ku ve ni hi kota ku ve ni a madamu ma ve preparado ku ve ni ma yamukela a mati lama taka hi matikweni man'wanyana a ntirho lowu wa endliwa a hi agricultura ntsena a tirhaka ku ve ni a hlohlotela varimi ni ku na hi tirhisana ni tikomponi tin'wani nga vula hi metrologia arasuli ENGD a ku ve ni kota ku ve ni hi ve kusuhani ni varimi ku ve ni va nga luzi hi entelelo
1: hi kanela ngopfu hi xihumiso lexi xi tshindzekelaka na hi navela ku va hi byela muyingiseti leswaku hi kanela hi mintirho ya ta vutshimi na hi kunguhataka nguva yintshwa ya ta vutshimi leyi yi ta ka sungula tanihi laha tatana Gabriele a hi tlhamuxeleke ya kona leswaku ku ta byimiwa ngopfu kusukela ka n'hweti yi taka ya November kutani a timbewu leti ti talisaka ku va ti byaliwa hi kanela hi timbewu ta ntlhava ku fana ni swibyama mazumana ni swin'wana swa byaliwa ka nkama lowu swi byalisiwa ku yini hikuva hi ku tala ka minkama swi byaliwa kule ni minkingha ya minambu a konselo leyi mi nyikelaka yona hi yi mayelana ni timbewu leti
3: hi nga tshikeni ku a ku ve ni hi byala ni hlayile ku sapuleni swa ku a ntsengo lowu wa mbewu hi nga na wona ku lava ku ve ni vona swa ku hi wu tirhisisa ku yini hi nga byaleni a ndhawu leyi hinkwayo hi nga na yona hi nga rimeni hi nga byaleni hi nkama wa wun'we ku lava ku ve ni vonelela swa ku a timpfula loko ti ta hi ta swi kota ku ve ni hi landzelela a ndzongo a ku ve ni hi kota ku ve ni hi kulisa timbewu leti hi nga ta hi rimaka ka nguva leyi hi nga vula hi mavele mazumana ni timbaweni hi ntshimatshima November si hi ta ve nkama lowu a ndzongo nga ta kumeka nawu le favorable ku ve ni hi yengesela a ntsengo wa tindhawu leti hi rimaka kambe na tsemba swa ku eh amanyisa vasangulile ku byala a timanga e tradição nga kona manyisa a majumana madaliwa kusukela a wete a setembro outubro dão kambe a mensagem kulu ku vene vanga tirisi mbewu hinkwayo hi nkama wun'we
1: i ntlhanu wa swifundza na swizazu xifundzankulu Maputo a nga na swone hi risini swifundza leswi mi zindzelaka leswaku hi nga tshuka hi kuma a bindzu hi ku tlakuka
3: alo mi zindzelaka swaku hi nga kuma bindzu hi ku tlakuka mayelano ni ku kala ni ku kumeka ka timpfula hi vona a madistritu ya Matutwini na Mahasha Bowani na kunao ni Muamba hi lomu hi vonaka swa ku hi nga tshuka hi kuma a bindzu bya ku tlakuka kambe a loko ko tshuka ku ve ni ku kala ka timpfula loko El Niño a tikisa hi lana swi kombisaka swa ku a ta tikisa hi nga kuma a madistrict ya Magudi na Muamba hi nga lava ma nga ta lava ku ve ni xiforso xikulu xa ku ve ni xipfuniwa a vahanyi tiko hi ku a loko El Niño a kumeka hi nkhinkhi hi ta ve madistrict lamambirhi ma nga ta ve ni ma impactos negativos mais evidente ka nkama lowu
1: sanga hubyana ya ta vubyimi ku ni makungu lawa kutani ma lulamisiwiki a ku va a vatshami va swifundzha leswi Magudu na Mahasha va nga xaniseki hi ndlala hi yini plan leyi mi lulamisiki
3: a plan yikulu yi kumeka na ENGD ku ni leswi hi swi vonaka swa ku i masonge anticipada hi ku a thekinolojiya sweswi ya hi pfuna ku ve ni hi vona swa ku daki ya 3 months a tendense ta ve yilini kolani a swi kota swa ku hi janeiro ku ta ve ni xiomiso xa vukarhi dan ku lava ku ve ni ku tirhiwa swilo anti de janeiro hikolano hi hlohlotelaka a loko vona swa ku fevereiro marso ku ta ve ni a xiomiso xikulu ku lava ku ve ni vona swa ku entre outubro novembro dezembro janeiro a matshamela i ta ve wa ku lava ku ve ni hi anticipara a wubyimi a ku ve ni hi kota ku ve ni loko ku fika a janeiro fevereiro kumbe marso hi kota swa ku a loko ku ve ni xiomiso xikulu na nkama lowu

0: tshama localidad anga tshami ntsinza a distrito a governa suka ya a hamba assistance ya localidad a kumeka localidad a kumeka a kusuhani ni varini hi leswi ntirho lowu hi wu tirhaka ku ve ni a kota ku ve ni hi xihatla a kota ku heketa a switiviso na hambi ku ve ni a va fundisa swa ku a ma tshamela ku lava ku ve ni va a maqhinga lawa ma fanele ku ve ni ma endliwa hi wa
1: hi ku tala ka mikama vabyimi va va khala swinene hi ku pfumaleka ka timbewu swo yintxa ingi ho sindzisa ngopfu ku vutisa ngopfu mhaka leyi ya timbewu hileswaku loko hi bula hi twa na va kombisa ku khala swinene hikwalaho ka ku pfumaleka ka timbewu yi kona pulani leyi yi dizayineriwaka leswaku ndzeni ka mpfhuka wa ku kazi vabyimi lava va tirhaka hi mitlhangano va kota ku va va kuma nseketelo a nga va hi ndlela ya ku va kumbe vo lombiwa kumbe vo celekiwa timbewu leto na ti sukela ka kwenu swa nga mfumo
0: de facto a vabyimi va khala a ku kala ka timbewu kambe hina hi tirhisana ni tikomponi na hambi ni varimi lava va nga ni matshamela ku ve ni handle ka ku ve ni va bindzula a ku leswi dliwaka va nghena ka ntirho lowu wa ku ve ni va bindzula a mbewu yi nga ta kota ku ve ni va kota ku xavisa va xavisela mfumo o va xavisa tikomponi leti ti tirhaka ti tirhisanaka ni timbewu a ku ve ni ti kota ku ve ni ti fika lomu ti lavekaka kona i ntirho lowu ministeri d'agricultura a wu tamelaka ku ve ni malembe lama landzaka ku nga ve ni xirilo ku nga ve ni xikhalo hi ku pfumaleka ka timbewu a tikweni
1: wachi byi komba kutani hikuva hi na setora swi na 39 minutes a tikweni hinkwabyo bya Msimbiki hi na tatana Gabriel Jamba a sukelaka ka vuxengeli bya ta vubyimi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo lana hi kunguhataka nguva yintshwa ya ta vubyimi na ku langutiwa xihumiso El Nino lexi ku kumexeriwaka leswaku xi ta va xi ri kona hi ndlela ya vufuwi yintshwini leswi swi kunguhatiwaka ku va ka swifundzha leswi hi kana ngopfu hi Mahudu swa nga xifaniso lomu ku fuyiwaka a ku tlula mpimo a ku va ku nga vi ni a xanisa yikulu loko xihumiso lexo xi tlhasa
0: a ntirho wu kona ku ni masonji lawa hi ma endlaka sweswi a ku ve ni hi kota ku ve ni hi tibekisa ra mundzuku a timpfula leti nga ve koho hi janeiro ti hi pfune swinene hi ku ve ni ku kota a madamu lawa hi nga na wona marepresa ni mareservatori xikavado a distrito ya Magude mani mati a ti nkarhi lowu leswi vulaka swa ku a swifuwi swi nga ta ve ni a nkingha hi ntamu hi tlhelo la mati kambe ti ko tindhawu hi nga vula Mapulangweni Phanjani i tindhawu leti hi nga ta tshuka hi ve ni a ku xaniseka kutsongo mayelana ni ku ve ni a tihomu ti kota ku ve ni ti kuma a mati ya ku ve ni phuza hi tlhelo la Byanyi hi nga vula swa ku a leswi hi swi tirhaka sweswi i ku ve ni a varimi va ni tolovele ya ku ve ni va tsema a gwanyi va vekisa i ntirho lowu ma ekipa extensão na yi nge ni ntsena Magudi ni Mwamba kambe a swifundzha hinkwaswo swa la provhinsi ya ka Maputo va tirhisanaka ni vafuwi a ku ve ni va kota ku ve ni va vekisa a gwanyi leyi nga ta pfuna a tihomu hi nkameni wa ku karhata
1: hi swone i ta nyisela idrasiumakondela halaya a xifundzhankulu Nyimbani

0: hi sungula hi ku va hi vutisa leswaku mina muzambiki waloko a nga si na tlasa mi ta kota ku va mi veka ku vilela mi nga na kona ka muzambiki wa Israeli
1: hi byona a ku si chikela murhambiwa xivutiso hi nga na byo lexaku loko ku cukisiwa hi timhaka leti ta matshamelo ya tinguva ka wona ka tivhula tinaku ka xikhatileci lomu tikweni gonhle ka Mozambique ngopfungopfu a dzongeni ka tiko hi vulavula hi ka Maputsu ka Gaza ni lomu Nyambani kota vavulaku vaputukezi va ku eprevisan xivutiso xa ku sangula hi le xaku ku vulavuliwa hi xihala kutani El Niño ku kala ka tivhula loko ku cukisiwa hi tivhula leti nawu ka xikhatileci tivhula ti tolovela kuna a kusukela September kutani October November December ku ya ka Janeiro nguva ya xirimo va mu nga hi byela yini xingetano hi tivhula leti na ku pimisiwa leswaku ku ta ve ni xihala xa El Niño ni ku timbe munhu va faneleke ku ti byala kasi bya swi kota ku tisihalala ka xihala lexi a varimi va dzongeni ka tiko hi lexi xivutiso hi nga naxo ka xikhati lexi
2: khani mambo hi ntiyiso swa ku a masikwana lawa hi ni ku ve ni hi vona a timpfula a region sul è normale ku ve ni ti tive ko timpfula leti mayelana ni ku ve ni ti na timpfula leti ha va vona varimi va va kwala swin'wana ni swin'wana emasin'wini ya vona kambe a leswi lava ku ve ni hi swi veka ka agenda ya hina hi ku ve ni tiva swa ku a El Niño ya uma realidad ku lava ku ve ni ti lulamisela ku ve ni a malembe lama landzaka hi kota ku ve ni hi ya mahlweni ni ntirho wa hina na hi swi swa ku ku ni matshamela lawa ya ku karhata ma nga ta tshuka ma ve na hina kambe a previsão e previsão pode hi hamba a previsão ya ku karhi hambe a realidade hi komba swin'wana hikolano hi ngo vula swa ku a marito ya hina no é a certeza absoluta. Isso se vuelve a cair em português. É uma previsão. Pode ser em leque, assim como pode ser em leque. Cambe, há de se engatir isso. E lá que vem estiva, é que a malembe da malanzaca, 2, 3 anos, a El Niño atavecona las caricaína. E colano e tirsanaca nevarime, nevamano que vem, cota que vem e te... e ti preparara ku ve ni ka nkama lowu wa wu karhata hi nga ta tshuka hi ve na wona
1: hi byona loko swi tshamisele leswo ku vulavuliwa ngopfu hi ku veka ka timbewu leswaku nga ti nga ti byaliwa hi swigava ku rindzeriwa leswaku kala ka malembe mangani kala rini a xihala lexi xi kumbiwaka hi mitirho ya ta tinguva ku xi ta ve kona malembe mangani kumikama mingani yi pimisiwaka leswaku byi ta va byi hundzile byonhle leyi
2: a ku ve ni ni veka swa ku i malembe mangani swi ni nga ka ni nga swi koti hi ku a ntirho lowu i ntirho lowu lumaka a meteorologia kambe a informação le hi nga na yona i ku ve ni kota ku ve ni ti vonela ka malembe lama landzaka 2, 3 anos hi laha a dyandza leli li nga ta ku kota ku ve ni li kumeka hi ntalo swinene hi tlhelo la timbewu leti hi hlohlotelaka ni nga vula timbewu le ta nguva kambe ku lava ku ve ni na ku na wu hi hlohlotela ku ve ni a varimi va hina va gwala a migongo nhambi a min'wambu yi nga leswi swi kotaka ku ve ni hi nkamanyana a migongo ya kota ku ve ni e resistir a estiagem. E colano e xoxotela ka kuvene e a tindlela leto. Hi tlhela mavele kumbe timbaweni a leswi hi hlohlotelaka ku veni ku tirhisiwa a mavariedade lawa hi vulaka swa ku sound the cycle curto a kota lawa ma kotaka swa ku hi nkama wa wutsongo ma kota ku veni ma wupfa hi leswo ama mensagens principais lawa hi ma hlohlotelaka hi ma haxaka ka varimi va vahina hi tlhelo la provincia ya Maputo na tshemba swa ku ka Gaza ni Nyambane na kunawo a mensaje e a yi hambananga
1: hi byona hi leswi hi nga na cucutiso hi na ku lori
0: hi swone hi tsemakanya hi kongomaka ncayincayi ku va hi ya kuma Francisco Simbine. Simbine a nkama yi wenu
3: hi tlangela ku va inyikiwa rito nkarhi lowu a navela ku tiva swa ku hi wani matshamela sweswi ya switirho swa ku khoma mati emigangeni ya ku hambanahambana i xiyimo xa xifundzankulu Maputo tanihi murhambi wa nga Maputo
2: hi ku veni a ntirho lowu wa ku vekisa a mati hi nga vula swaku a matshamela ma kahle a mabaraje laha hi nga na wona hi nga kurumana ni Pikenlibombo ma ti lulamisile ku veni ma kota ku veni ma yamukela a mati a madiscargas lawa ma hambiwaka i madiscargas lawa va vitanaka swaku discarga de manutenção a hi madiscarga lawa ma nga ta tshuka ma hi vuyisela ku veni ma hi dlayela a swibewu a lomu koveni va hi tivisa swaku siku ni yin'wanyana ni yin'wanyana va ni komunikasao ni Afrika-Dzulu ni Swazilandia a ku veni va tiva swa ku vula ku veni va hamba madiscarga wa ra ku veni va kota ku yamukela a mati lama nga ta tshuka ma rhumeliwa haleni tikweni hi tlhelo lama damu ni mareservatori xikavalo hi nga vula swa ku handle ka lawa ma nga ka ma nghena matshamelo ya kahle lawa ma nga lulamisiwa ma ni a nkarhi lowu ma ni mati lawa ma fanele ku veni ma tirhisiwa tanto para que venha a van va pousa, nambe para que venha as fuis, cota que venha se pousa mate, nambe que venha cocotua que venha corregiwa a masalada lá o ma anduaca a suane netinda o leite.
3: Isso na, e cata o fui, isso nisso, xa amate, ca nampula, ca tica kuntinda, nambe mate matala. Yokulandzela matilawa madlula kusala kuni xihala se nilo dranye kata ufuyi kuni kama ku veni ilili nyingi ngopfu swinene kambe ku banka ma loko ku oma lifa a swifuyi swifumalaka ku dya kona i tindlela muni ti nga landziwaka leswaku veni ku londzovotiwa dranye nkarhini lowu li nga kona kuveni li ta hlayisa swifuyo ka minkarhi ya ku humisa
2: a ntirho lowu wa endliwa se wu ni malembe a ku veni handle ka vafuyi vakulu na hambi lava a vafuyi lavatsongo yi nga setori familiari va hlohloteliwa ku veni va kota ku veni va londzola a byanyi a nkameni lowu nga ka wona ku veni li tsemiwa gwanyi li vekiwa li woma kota ku veni li hamba mafardu li vekisiwa a ku veni li kota ku veni li tirhisiwa hi nkameni lowu faneleka kuwa a timpfula leti ti naka masikwana lawa na tshemba swa ku a gwanyi hi lowu li sangulaka ku veni li tsaka li nyoxa li kula hi laha swi lavekaka kona ku lava ku veni hi londzola timpfula leti titsongo kambe hi to ti nga ta hi pfuna ku veni helula misa automi la swifuyi swa hina a masiku la malandzaka hikola ninga ula swa ku i message ikulu leyi i fanele ku veni i tameliwa hi mandla hi vafuyi va hina hi ku i swifuyi swa vona i sobrevivensa la vona linga linga i fanele ku veni li tenderiwa tanto hina mfumo asinkomo hi tlhelo la vona varimi ni vafuyi.
3: Vafuyi va likuma va nyikiwa outlhari leli la mahlayisela ya byanyi ku veni li ta tirhisiwa ku dyisa swifuyo loko ku humile.
2: Va nyikiwa hina hi nga vula swa ku hi tlhelo la xifundzankulu Maputo hi ni Estação Zootécnica de Chobela amagudi a ntirho lowu a xitação xi nga na wona handle ka ku veni va tendera ku veni hi nga leswi va ngo i melhoramento do gado a swin'wanyani leswi a ntirho lowu va nga na wona hi lowu wa ku veni va ve ni wutlhari va fundhisa wutlhari lama dlisela la swifuyi leswi hi nga na swona la provinsa ni Maputo ku trenarisiwa a va xitensionista na hambi vafuyi lava hi va vutaka swa ku são criadores de contacto lava va nga ni a wutlhari la wukarhi lava nyikiwaka a treinamento ya ku veni va tiva swa ku i maendlela muni va fanele ku veni va ve na wona a ku veni a swifuyi swa vona swi nga ve ni ku xukuvala ku ve swi nga ve ni ku hlupheka a nkameni wa ku tikisa handi ka gwanyi leli li vekiwaka ku ni a leswi hi swi vulaka swa ku mablocos multinutricionais ku tirhisiwa a semende ku tirhisiwa a munyu ku tirhisiwa a gwanyi na ku oma a ku ve ni swi kotiwa ku ve ni ku hambiwa mabloko lawa ti nyikiwa tihomu ti nantswa ti kota ku ve ni ti ku ve ni ti kota ku ve ni ti ya ta phuza mati ni ku ve ni ti kota ku ve ni ti dla gwanyi lela ku oma swinene hi ni a komponi leya xinavani na hi nawu hi bindzu la ka amelaso i ndlela yin'wanyani leyi a vafuyi va hina va nga na yona ku ve ni va kota ku ve ni va dlisa a tihomu ta hina ku melaso li patsiwa ni gwanyi lela ku oma hi laha tihomu ti kotaka ku ve ni ti dya na ti nga karhateki a gwanyi lela ku oma
3: a mi hlamusela swaku vafuyi va dyondzisiwa i ku ti vonela muni ka dyondzo leyo hi ntshimatshima a va rimi akasi vafuyi va fanele ku ve ni va li ka yona leswaku va hlayisa khwatsi byanyi li nga ta hlayisaku a swifuyi nkarhini wa ku oma
2: ya tshemba swa ku a dyondzo lelo va tamela hi mandla a malembe lawo ma hundzaka ma nga hundza hi ve ni ku fa kunyingi ka tihomu kambe hi swi kotile tlhelo la wu rima ku ve ni tirhisana ni vafuyi a lembe leli nga hundza a yi zanga hi ve ni a swi karhati swikulu hi tlhelo la ku ve ni hi feleliwa hi kunene ni nga vula na ku nawu swa ku handle ka madlela a xa xikulu ka wufuyi i ku ve ni a tihomu ti kuma ku ve ni ti ya a dibi ti kota ku ve ni ti hlambisiwa a ku ve ni ti susa a swigalani leswi swi vuyisaka mavakwe hi ntirho lowu hina hi tlhelo la xifundzankulu Maputo hi wu tirhaka hi nkhinki swinene hi pfuxa a madibi a lomu madistritu ni nga vula hi magudi kumbe muwamba ni matutwini lana malembe ndzhaku hi nga ve ni ku fetetela ka tihomu kambe ha swi kota ku ve ni hi tirhisana ni vafuyi handle ka madlela na kunawo ka kuveni kota kuveni vavikela a mavabyi da ma hostela ka a xirilu ka ufuila ka
1: Hezona
3: tengilele
1: ku vana kulori
3: ita
1: i kombere valelo Francisco Sindile ziloku sidomo hine murambe wa hina ku tsikela lomu inyambane baba Binil Dugwambe wa mitiri ya tatinguva kwa lomu province ya Nyambane munga hamulosa ne ku veka zwutiso hambule zwa tsikela hiku anga tsikela nge ku tshelo anu leta ku tsikela munga hamulosa
0: Hoyo hoyo mzambe wezu halanu sifunza nkuli nyimbani ainavela kuva he mwilosa ni kuva hisungula hikubeka xivutiso xivutiso xa ku sungula xi wolovile ku hine hinavela kuva hi twisisa leswaku hi ndlela ya vuxexi bya ta matshamelo ya nkama xi womisu El Nino lexi xi kumbexeliwaka leswaku xi ta va kone hi mpfhuka wini na xi ta va hi matshamelo wani
4: Ichile Raj Mozambique, Ichile Wangiset. Mina Benil Lugwam, amutiro wa meteorologia ya Nyambane. Ndzi chizwili choti su cha mwina. Ndzi fela ku vula leswaku El Niño lweyi hi mulaku ja ja kona lomu tikweni ka hina Mozambique, zona sul leswi hi swi twisaku byona. Raku a El Niño lei inguva lei tisako ku kala ka tivula a zona sul ni centro ka tugahena ga Mozambique já hi hulisa leswaku ka mitiro lei na ya meteorologia yi ka fazi ativa o dzinga hulisa leswaku inguva lei já hi wonako lomu ka mipaluxo leya hina ya mitirho ya meteorologia yi famba kala janeiro yi sungula lomu ka outubro kala janeiro ya 2027
0: ku ni ntirho lowu mi wu hambaka ndleleni ya ku va mi basopisa avabyimi ni vafuyi a ku va va tiva ku timfekela ka xihomiso lexi
4: hi mitirho ya hina ya upaluxi wa nkama a hina ntirho wa ku u nga famba directamente ka lava vafuyi manji leri hi mahaku i ku hi wulawula ni mitirho leyi yin'wana ku nga agricultura ni mitirho leyi ya yi tirhisanaka ni mati a ku El Niño lweyi já alumo ka fase ativa le ndzinga hulisi zwona então ka mitiro leyi nwana leyi uko na ntiro va umahako para ku basopisa avafui ni varimi para ku vakota ku vati wonela ka El Niño leyi hi mona ku masiku mafambako
0: inga yencha xivutisi ndlela ya ku va hi mpfuka singa tshuka siyencheka previsão e ku kumbexela singa tshuka siyencheka leswaku a ku kumbexela loko ka xihomiso ku nga hundzuki ntiyiso kumbe ku vona ka timpfula hi ku tikisa
4: swa tshuka zwi maheka hi ku a El Niño lweyi hi mulako yena a tisa a ku kalisa ka tivula hairo manje ku ni leswi hi swi vitanaka hi mafactoris locais lomu ka muganga ni muganga wun'wana for example hina hi nga lomu kuswani ni Bimbi ku ni fatori leyi va nge yi Maridimidadi siku ni siku gin'wana podi yi tshuka yi ta vula yi tana hi nkombiso wa leswi hi nge ku nga vula ya xuvas normais as chuvas normais ou abaixo do normal, resolvido nessa coisa agora, e vou lá ler e to socaíta, mas aina ligação ni situação le El Niño. Isso está na reku mafatores locais, né? Lomo ka muganga ni muganga onwana pode kutsoka ku yina vula yi tsoka yi hundzulukisa leswi hi zwona ku zwa ku kalisa ka vula manje leswi a previsão leyi nga kona ku nga ve meteorologia yi onisa ku pode yi tsoka yi ta kalisa ti vula ka muganga leya hina ya zona centro ni sul do país.
0: Eshi mushashi funzankulu nyimbani mhaka leyi ya xihomiso e me kumbexela leswaku yi nga bindza ku tlulisa swifundzeni swi.
4: Ku ve ku nga província ya hina ya Nyambani ku ni mazona lawa ma to kumiwa hi xihala ku nga a swifundzankulu leswa lomu zeni ka província ya hina ya Nyambani ku nga va ma distrito ya kufana ni Maboti, Funyaloro, Panda pode masuka ma kumiwa hi xihala le xa Hombe hi ku kalisa le loko ka tivula leti ti onekaku hi meteorologia manje amazona ya manga lomu kusuhani ni Bimbi pode matshuka mata kumekisa ni vulanyana ya ku ni vula yi nga ni a bindzunyana para lava va tirhisanaku ni ku rima ni ufuyi.
0: Francisco Simbeni hi mi nyika nkama ku va mi siya a swivutiso ka muzambi wa a Nyimbani Idrasio Atapfala.
3: Hi na xivutiso xin'we ntsena mayelano ni mabindzulela ya timbewu hi xini xinyimi sweswi.
4: Pode ndzi suka ndzi tsandza ku hlamula xivutiso lexi mahewaku swoswi porque a ntirho wa hina u fanela basi ku chiketisa aku kalisa loko ka vula manje leyi swa ku ku ta kusaka ku a timbewu ti ve ni bindzu pode ndzi nga ve ni a nhlamulo lowu fanekelisaku zwona para vayingiseti va hina talvez loko wa hini vanghana va hina va ku tirhisana ni timbewu pode ya va tshuka va hlamula hi ni lisima.
3: Hi swona hi tlangelele
0: Idrasio a nkama hi wena
1: hi ta wutisa kusukela lomu doropeni ka Nyambani hi wutisa murhambi wa wahina a nga kwalomu xitichini Benil Dugwambe. Loko ku cukisiwa hi tivula hi lebyi hi nga ha wutisa ku cukisiwa hi tivula leti naku a maprevisions kota mu nga wula ku ni ku tshemba ni ku ka ku tshemba hi ku mahaloko ku ni lava va wulaku loko kuliwa leswaku ku ni matshamela ya hava ya tinguva mimoya yi tuba byingulu ku ni lava ka laku va nga kholwi va kholwa hi ku wona loko ku cukiwa vula leyi yi naku ka masiku la hi nga ka wona na kuliwa leswaku ku ta ve ni xihala xa ku karata ngopfu hikwalaha ka elinini lowu wa ku wuliwa magezi muni ni ku hi tirho muni mu humahaku a ka xitshungu ku va xi swi tiva leswaku hakunene byi nga tshuka byi maheka hambileswi ku naku tivula hi laha ku lavekileku ka xikhati lexi xa ku va nga byala vanhu.
4: Ku ni leswi ndzi nga byi wulile ka intervention yin'we a swa ku a El Niño leyi hi leyi tisaku a ku kalisa ka tivula manje ku ni leswi hi swi vitanaku hi mafatores locais ku nga leswi ku nge ndzi nga wula ku leswa a fatori ya principal leya yi tisaku a tivula i fatori leya hina ya ku hi ve kusuhani ni lomu Bimbini hina hi nga lomu kusuhani ni Bimbi ku nga ma distrito ya Inyarimi, Zavala, Masinga, Vilankulu, Jate, Kalava, Kanyamsolo ni Maguvuru ndaw lomo kama kama distrito lanza maola kula avula yona podi siku ni ginwani itsoka ikumeka manje ai akuna tsemba lezwaku ambeu leyi to tsoka idzaliwa le inga ya kula yipfuna kuza avarimi lava hina lava kuma a kupfuna loka kunene ndaw zinge nziya ula nilisiya male zwaku podi vasoka vaya byala manje a previsão leyi nga kona leyi hi leyi yaku ya tisa chihala principalmente ka madistrito laya hi mavitana hi madistrito do interior kama kufana ni Maboti, Mfunyaloro, Mpanda ni man'wana madistrito manga lomu ka mazona ya interior ka provincia hina ya Inyambane.
1: Lecho chote swa nga hina acho a murambe wa hina wa mitiro ya taurim se a chikele
0: kovekani idrazi
1: Horacio Letela a vitu hi Horacio Letela unga hasangula mfambiso wa bolo kumutisa shungetano hita urimu kambi Francisco Simbino kuni chutisa anga Karachi Chela Laha Binildu Gwambi anga ula lisa ku zunga hachamuliwa himitiri yata urimu munga hazukota ku veka zutisa vaina kulu urika Horacio Letela
3: isho na hina ya utisa maelano ni mabinzulela ya timbeu kuhua kusikitiliwa barimu kula vule timbeu utakuveni tinga shweli akukula ambiku tibinzula ishi nishinyimu ya ashfunza nkulu inyambani maelano ni ubinzuli la timbewu ni kutufikisa kavari
5: kanimambo ichile ya kusungula kumbela rivalele kuchikela jana usangulile alongo lokuluwa hina ahilungisa shungonyani maelano ni kama ulu umeji mchikela kwa chihala achuti sulichi chinga mahiwa ikhelo ga urimi ka provinsa ya Inyambane ikona na ihuelela kava rimi aku va tutumela timbeu leti taku hi chikamanyana ta zwikota aku bindzula aku sangula hi huelela ku ava tutume vaya lumukama kama tiva lumukama guhulu ngani mati vata kota ku dyala atimbeu leti ta matsawe hula makovi hula malfasi hula a tomate manje hambi le hangi kukala amati tikona timbeu hi shashametela kuku bakota aku vadala kuni atinyawa leti hitivitana kuku i feijão nyemba ite 18 ni ite 16 tishikota aku tinga chavi nguvu achihala mas ni tona tibindzula hi chihaka a tin'wanyani timbewu hi ta wulawula hi matshimbu ku ni matshimbu lawa ma nga hundzulusiwa ya mihlowo ni mihlowo ya ku loko ku byala ndzeni ka tin'hweti tinharhu a hweti ja ya wumune ja podi u susa mihambu ya kona mas na u nga se chikela ka hweti ya wumune wa ga amatluka ya kona leswi hi byona hi xaxametelaku ku varimi va hina va swi kota ku va he va byala va kota ku bindzula hi ta kota ku zama ku aku hungula a nguva leyi taku ya chihala yi wulawulaku ngopfu khani mambo
3: a varimi vo xava kumbe vo nyikiwa a timbewu leto
5: a varimi ndzi ta tlhela nyana ndzi ya ndzhaku a murangeli wa tiko wa agricultura a wa wulile ku a agricultura a nga na nompode a xava timbewu a nyika lava rimi kani leswi ku ni chikhati xa ku agricultura tinki yena mesmo a xava timbewu para ta nyikela a varimi hi chikhati lexi hi chinelaku ka chihala lexi xi taku entaw ku ni timbewu leti ta titsongwani hi nga tikuma hina ni vaparseri va hina hi swi kotile ku hi nyika a varimi mas na vona lava nga ni matshamela varimi a va kombela ku na vona va zama ku va xava timbewu leti na nzinga se gama kula laha hivi hi ni mkhangano ni va parceiro lava va tira ku leti ta urimi ni hambe lava kala ku tira leta urimi maxi vanga vangana va hudile ya urimi hi vikile chikhalo lechi ku ka huwelelwa a chihala hina kota agricultura hila ku hiti nyimisela a hili ku nyimela ku a chihala chichikela para hita kota ku hizama ku hinga zwi hundzulisisa ku yini hila vile ku hiti nyimisela a chihala chihukuma ku hina ja hiti yili hi kota ka khangano lowu va ti nyimisele ku va ta lava timbewu va ta nyikela va ta vhunetela hi ku vhula a tihlowu lomu ka ku a ku na mativa lomu a maprojeto ya byi ma nga kona a ku a tihlowu letiyani ti bindzula a mati ni ku a mati lava kambe ma tirhisiwa ku a swifuyo byi nwa ni ku byala a matsawu
3: inkomu
0: a hi vutisa hina hi haleno maputu leswaku hi ndlela ya matshamela a xifundzankulu yi nyembani ya ta vudzimi hi wani ya kona hi lunkama
5: a ndzi kombela ku phinda a xivutiso xa wena
0: hi vutisa leswaku hi ndlela ya matshamela ya ta vudzimi xifundzankulu yi nyembani hi lunkama xi le ka xiyimo muni
5: hina hi kota ndzi nga karhi ndzi vula ndzi ku hi tinyimisele ku a kama lowu taka wu nga hi kumi na hi nga hi na nchumu hi ve ni tihweti ndzhaku hi nyikela a michini leyi ya ku koka mati para ku a ku regara hi yona hi ve le tihweti le ndzhaku hi nyikela a marasawu hi nyikela malvinu hi loko hi mbitile ku maha leswi hi lomu ka ndzima ya ku hi maha a wonelelo a ku leswi hi nga swi lunghisela byi lomu ka pimo muni kani leswi a nguva leyi nga hundza byi kona byi nga sala lomu ka matshala ya varimi bya ku kala nyamukha leswi byi ta kota a ku khometela xipandzinyana xo karhi a tolo a hihi ka distritu ya Inyarimi hi wunile matshalanyana mangane apunga lowu a wun'wanyani xa va sangulile ku a ku va tlela para ku va xavisa ni ku ga maxi wa hi kona wa wunyingi lomu ka matshala entan hi ta wula ku hi xipimo lexi xa provhinsi ya Nyambani a hi se ve ni ku ganagana ngopfu hi xitlhelo xa vurimi hi zamile ku ti lunghisela na ka himixu para ku hi nga keti hi ntamu
0: Edrasio a nkama yi wenu na hi konta leswaku hi fanele ku va hi nyisela a va yingiseti
1: a hi yena ka va yingiseti
0: hi swone hine haleni maputu hi na 82 34 80 na 84 34 80 82 34 80 na 84 34 80
3: Kanchanchai, Eneo 87-0051-33-3, 87-0051-33-3.
0: Edrasio?
1: Lomo Inyambani, kuni 86-93-86-399.
0: Loko mifumelela, hita yamkela, amaputu, hoyo, zishile, hinamani kusikela kwenye.
6: Alberto
0: ka Kongolotsi a xivutiso xenu hi xini
6: ku sungula ku pensa marito hinkwawo ma nga kumiwa ya rhangiwa vakanyi sweswo yi ngiri hi ntamu vela praveka yi swi landzelela verisi kode yi kumbanyana ku kasikazaku leswi kuyako hi xiwumi swoleo mazi a timhaka ta ku va i xaniseka yi tshamu hi ndlela leswaku tokutandzikiwa a hi mhaka ya swivumiso teka swivumiso swi tavisa lembe leyi malembe manyingi a fana swivumiso
7: Zivangiwa hi ku loko mufana mutatela zwo utisa no ku hulawula.
8: Itlakelile Albert xisalile xivutiso.
3: Kencencene mingiseti kalkunga oyohoyo. Oyo mingiseti amfukeni.
9: Awuxeni.
3: Vitu mungena ka nhlokomaka.
9: Eselo khumaya ku tlela nkhomini. A mina wa kona a ni na swa ku tala. A tinguva nkama wa kona lowu tikile. A leswi swi nga ha laveka ngopfungopfu. I ku a nghongo xiketa i minchumu leyi fikiselaka ka mumu. Hi lowu fuyi hi nga yimi ka vurimi ntsena. A hi yimeni ka vurimi. Na hi tinyiketela ku fuya porque a ku fuya ni vurimi i minchumu leyi longolokaku ni yin'we hi ta ku gamesa eka lexi hi ni leswaku hi ni xihena lexaku hi rhandza a ni bwa a kozarini ku fana ni mavele ku ni mavele lawaya ya marela ya ku fikisela ka mumu vanyingi va kumekele va kuma va nghena ka mavele ya ku tihe matiko ya kama kumani ni kozi ni mumu mo regiwa se hi tshiketa a mbewu ya hina ya xintu a hi gwaleni swo swa xintu machina hi fikisela ku ve ni hi gwala timbewu ta hina leti ta ntumbuluko leti nga khale na hi gwala tona ku fana ni minkanji swo swi ku ni minkanji ya mexarhitiyo a leyi ya hina ya xilandza a ha ha gwali leswaku kodi hi tendela ya xilungu nakuva hi tendela yona ya ximanjhemanjhe ya xilungu leyi se ni xi ni nga ha siya xona ka vayingiseti lava rhandzaka ku yingiseta rado ni fambile mina fela u kuma yimitirhi leyinene viva u rini
3: nko
7: bongeli ku ni muyingiseta nga pfukeni ha mu hlamula ka xikhati lexi a vito mani u kumeka kwihi vito u kumeka kwihi alo muyingiseti munga hlamula vayina kulori
0: aya mkena hine hale mbutu hoyo hoyo bzishile hina manu kusikila kwenu
10: bzishile kanma mbutati ukanela na Orlando nyaka ama kutuini kakufa
0: nyaka ama tutuini hibzele nyaka
10: ya mine ani zama kuba biti sasha kuhima kamuni inga kaneliwe ni matikula wa yaba bzizinyu la wa Afrika Tudi Swazilanda ni home i maka ya matikarga leswaku va nga tikari gari mati xoxe hi mpimo wa ku yanela nyana kahle wa swivo diki va tika swa diki vona va tikari gara mati hi nkama lo a timpfula ti na switamu njama mati lawa i va dubla tipoi leswi enxeka malembe ni malembe phela xa u kuma swa u xilima kuzeri xi va nga kuma kalamidadi natural kanti swi tlhangana ni mati lawaya
1: Hini mkuwa waku hii ula ula nguvu na wana wa ingiseti hinga vanyiki chikatija kubashamula wa ingiseti
11: Fumelani idrasi ya mkela lui wa ugamu Zishile ina maani kusikila kwini
12: Ari kesi wa vitra hoti Alini mvula vula na tuto matranta alina mganjeno wa tirse mvula vula yukula mabuani
11: Shivutu sienu Dr. Matranza
12: I should say, I know that I was a good person. I was a good person. nungo aushi ni tlhela ni losa na wena u nga swi kota ku ni amukela nungo aushi se hi xivutiso xa ku hengweta ku kotisa vona va nga ni n'wi tlhari aka kunene a ni lava ku tiva leswaku a xana hi ku ve va huwelelaka a dyandza leli hi laka ku tlhangana na lona ku nga va ni swibewu leswi kunene va nga va ka va swi fundile leswaku kumbe swi nga tlhangana na swona swikarhati leswi hi laka ku hlangana na swona xana na o i hi o i khani mambu ni fambi
11: hi tlangelile swinene 8:26 loko ku nga na a muyingiseti hi tlhelo bya ka ncayincayina yinyebani hi nga sungula ku va
3: na yena muyingiseti wa Gamesa hoyo hoyo
13: Awshin ba
3: indini. Ishile mkangena ka nhlokomaka miyenhla nkatsakanye.
13: Ukhuluma na Lord Francis Mondlane njalo ukutshalwa barade lipomba jongwene. Hello.
3: Yamikuma yena ni mahlweni.
13: Kan mambo ekusungula ni cancer a switichi swinharhu maporu dyazo na nyambani ni vakambe va hina lava va swikoteke ku vekeli va ta hi tsundzuxa hi timhaka ta ntirho lowu nga kona hi kula ka xihala lexi nga kona lakunene hi vatwini loko va khuluma hi timhaka ta ku venene hi byala a leswi swi lavaka ku venene swi tiyisela a muli okay khani mama ya khensa inaka mina a xivutiso xa mina ka vavava hi leswi hi twa swa ku ku ni matimbu lawa ma tiyiselaka handleni ka lawa hi ta ku hi gwalana hi liyela hi wona ya khale hi ma tivaka ku ni migongo leyi yi ta ka yi tiyisela na hi leyi a kalaka a nga tiyona leyi hi ta ku hi gwala hi yi tivaka okay ka swoleswo hi kombela ku veleni va hi tlhamuxela a tindhawu leti matimbu lawa hi nga xavaka kona migongo leyi kona ku ri kahayi ni va ta va ku swin'wanyana va swi kota ku veleni va nyikela a ku veleni swi pfuna okay a tiyani mati aka a xipfuni lexi muntu ka tiko ra hina la ka Gaza kumbexana ku pfuniwa a xipfuni ka nkulu Gaza a nga yena a ka doroba a hi swi tivi hina haleno a localiti ya dial square a hi kombela leswaku aa a ti ku pfuna ku rike ya fika ku ta vuya mati loko ti pfuni vona ku va ve a vona va yi pfuna ku va ndzi ta yi wotshi va phakela a xisuburge a ti tikiwa a ti hosi a ti hosi a ti swi koti ku endli kana ntsena hi swoswi ku ni makonzadori lama nga vuya hi swilo leswi nga vuya ka mina ta ndhambi leyi i nga hela xo karhala tanzeji swo hela hi ku teketeliwa a ri mazela va nge i nga ta titipexi a koza a zongweni ka hina a swi phakeriwi xitshungu kombela leswaku vona va hanyi vona tihosihena ni vona va hi nyikaka hi voxe lava va taka na swona khani mama
3: tlangelele
11: hi ta sungula a ku va hi yangula a swivutiso hi ta sungula a tatana Gabriel Jamba Haleno leswi n'wi swi kumeki ka vayingiseti a ku va n'wi yangula ni ku va mi hlayisa nchumu mayelana swona
2: khani mambo vayingiseti a ku veni mu swi kotile ku veni mo hi vekela a swivutiso na hambi hi mavonela mayelano ni nhlangano lowu hi nga na wona nyamuntlha kwa ku veni hi khuluma switsongo mayelano ni El Niño hi nga vula swa ku hina hi tlhelo la ndzawulo ya vurimi a leswi fanele ku veni swi tirha hi ta swi landza mayelano ni ku veni hi twa swa ku hi yini a timbewu hi tihi timbewu leti ti faneleka ku veni ti tirhisiwa ka nguva leyi hi vulile hi ku ku ni timbewu leti hi xihatla swinene ti kotaka ku veni ti kotiwa ku veni ti tshoveliwa a switolo leswi swi xavisaka timbewu mi nga swi kota ku veni maya ma swi kuma kambe a leswi nga responsibility ya hina hi ku veni ku veni a event ya wu karhi ni nga vula hi ku taleliwa ka timati o kumbe hi tshuka hi veni dyandza la likulu hina ku mfumo hini a fanela ku veni hi pfuna a varimi hi timbewu hi to timbewu a ti hambananga hi kotaka ku veni hi mi nyikela kambe a ni mutimi un'wanyana khuluma hi mugongo a mugongo ya kumeka ku tala ka yona i kumekiwa a ma-station d'investigation ni nga vula ala Maputo i nga yi kuma la na station agraria Dumbeluze a ka gaza na tshemba swa ku ka xokwe ni manikiniki mi nga swa koteka ku ve ni a mugongo leyi yi kota ku ve ni yi kumiwa na hambi nyakuhungu hi tlhelo la province ya digaza leswi hi vula swaku i ntirho lowu mfumo wu tirhaka ku ve ni u kota ku ve ni u devolvhera mavariedade lawa ma hlamulaka a matshamela ya tinguva leti hi nga ka tona na hambi hi tlhelo la mikanjo sweswi ku ni ntirho wa ku ve ni hi ku teka nkarhosi gwala directamente a nkanjo wa kota vula swaku i ma polyclonage i nga sementera direct a swi kota ku ve ni hi nkama wa wutsongo swinene hi kota ku ve ni kambe a swileleto leswi mi nga swi siya hi ta swi landza ku ve ni hi kota ku ve ni hi hlamula a swikarhato leswi mi nga na swona khani mama
0: iku sindzisa ntsena a xivutiso xa tatana Alberto Kolomo a ka Matsolo a naveleke ku va a twisisa leswaku ha yini leswi tiku byi fuweke hi misava mi nga ni ndzongo ha sindziseka ku va hi xava swakudya swa le matikweni
2: a leswo a preocupação le ya yena na papa Alberto ntsena i preocupação hi nga na yona kusukela president da republika até ku fika hina va técnico a preocupação hi nga na yona hi ya ku kasi ntwi leswi swi hi hluphaka ku ni ntirho lowu hi wu tirhaka hi tlhelo la ndzawulo ya vurimi ni nga vula hi xifundzankulu Maputo ku ni centro de production de plante la a varimi va hina va nga ta kota ku veni va sukula ku veni va ya va xava a maviveiro kona hi tshika ku ve ni ha ha teka mavhivhero Afrika-Dzul a centro leyi yi ta ya xitabiliseriwa a district ya ka Manyisa hi ta tsema hi ntsengo wukulu ku ve ni a timali ta hina ti rhumeriwa a Joni ku ve ni ti ya ta teka mavhivhero hi ku yi ta ve centro leyi nga ni capacidade ya ku ve ni produzira 80 milhões de viveiros por ano hikolano hi ta swi kota ku ve ni hi pumba a ku ve ni hi ya ha xava a xikhafu a matikweni man'wanyana
0: hi swone hi kongoma a xifundzankulu Nyimbani hi ta sungula hi mzambiwo lweyi a taka hi ka hubyana ya ta vudzimi hi sungula hikuva hi beka xivutiso hine lexi xiyisiweke haleno hi Alberto ni ku va Nsaku a ta yangula swin'wana swivutiso leswi a ti tsaleliki ha yini hi sindziseka ku va hi xava a swakudya matikweni ya le handle na kasi lomu a swifundzankulu sweswo swa le nyingi timi ka tiko hi ni misava mikumi nyingi swinene
5: swibungile a ndzi ta hlamulisa leswi a nga wula loyi a nga ndzi rhangela hi byona ndzi ta vini ku engetela maji kani leswi ndzi ta tlhelanyana ndzhaku a ku a malembe lawa hi nga yini ni tinyimpi a hi vini maprojeto ma nga vi ma hi ni macentro ya produção a ma nga bindzuli para ku xavisa a ma bindzula kani leswi para ku kumeka a zvakuga para ka maluyani wa ku karata hi tlhelo ka hina hi xifananiso xa provinsa ya Nyambane hi lomu ka ndzima ya macentro lawa ma nga hi macentro ya produção a provinsa ya Nyambane zvezvi yi lomu ka ndzima ya ku rekuperara a regadio ya le ka Chilakwa ka distrito ya le ka Masingi yi nga vi a xipandzi xa kuchi binzula para ku chinyika aja kuga kamalu wa tinyipi jeje ila yo transformariwa aregadiyo para ku avarimi vanga kona vakota ku binzula vamaha ati negosu taji aregadiyo alimbilege ita ijai ilu mkaku irebilitariwa ayungwane regadiyo leye yunga kare iuliwa ku itzala galu mka provinsa gai nyambani ahibula hizyo na masikunzaku aku aregadiyo leye

0: kula e para correr quanto aku chuka disa a automgahina bugil
1: na hinga sina nyikela a va ingise kaske ava zwembo vyesu kuva va hisiela mazwiti ya ugam ni ta sungula ha idrasio kuni leswi swi saleleke
2: chinga sala tsena hile cha ku hi kombela a varambi wa vahina hinga ha sukela ka maputu hi sindzisa kwalaha ka timhaka ta timbewu tisihalalaku ka xihala mi nga ha lakanyisa vayingiseti va hina ku timbewu muni leti hi tshimatshima ti fanele ku byaliwa ha tiva leswaku hi wunyingi ga vanhu va ta byala timbewu leti ta ku tala ka xikhati lexi hina ku pfula maxi timbewu muni va fanele ku a ku byala na va ti onela leswaku ku ta va ni xihala ku ta ve ni ku pfumala ka ku nga tshuka ku pfumala ka timpfula
3: Kani mambo a timbewu hi to ta nguva loyi hi nga ka wona ni nga vula hi mavele ni nga vula hi timbaweni ni nga vula hi timanga kambe ni nge tshiki ku ve ni hi veka a makofi ni swin'wanyani leswi hi vulaka swa ku i morticulas de folha swa ku hi 45 dias va kota ku ve ni va kota ku ve ni va tshovela ku ve ni va kota ku ve ni hi va dlisa na hambi hi ku xavisa hi leswi hina hi sindzisaka ku ve ni swi kota ku swi kumeka na hambi hi ku ve ni hi gwala a migongo na hambi hi a swiketsa ni mihlata
2: murambo wa hina wa mitirho ya tawurimi lomu maprovhinsi ya Nyambani u nga hi byela yini xingetano hi timbewu leti ta ku sihalala ka xihala ti faneleke ku ve ti byaliwa ngopfungopfu va ka miganga leyi ku kalaku ku nga hi na macongo ku kalaku ku nga hi na micongo kasi swa swi kota ku va maha macongo
4: Zibungile ka miganga leyi yo kala ku nga hi na a micongo ku ni swigava leswi swi nga ni kutsongwani ka ku titimeta a misava hi ku ni timbewu leti ta matshimbu ta leti ndzi nga ti vula ku sangula ka programa a ku va swi kota ku va bindzula loko ndzi vula ku le ka fonyololo le ka mabote va byala matshimbu yalawa ndzi ma vulaka entao hi va xixumeta ku va ya ka matshamu lawa ya ku ka titimelanyana ka ku hambiloko ma nga hi kona mati ya manyingi yalawa ya matsongwani a timbewu leti ta kota ku a ku vhumela ni tinyawa leti ndzi nga ti vula ta ku ti nga chavi ngopfu a mumu a tinyawa leti ta swi kota ku nyika a tinyawa hi toche ti tlhela ti ku nyika a matluka ya kona hi ka swa khixa swimbirhi hi vulavula hi maitedzoito ni maitedizaseshi a timbewu leti ha xuxumetela ku va tikuma va kota ku byala a kama lowu wa hi tshinelaka kona wa xihala leswi hi yimesa ku vula a timbewu leti ta timanga migongo ja va byalile non precisa ku haha wuya kambe hi ku hi vula a timbewu leti hi vula leti mexi mita ku ta zama ku tikhomanyana ku ti nga chavi ngopfu a mumu
2: hi zona hi nyikela xikhati ka wena murhangeri wa bulu leyi
1: hi swona a hi tivi kumbe nsimbeni n'wina mi ta va mi xurhile
5: swi enelile na kulori
1: kanima msinene hi ta sungela ko halano a inyembani hi kombela a mazwitu ya vugamu ka tatana bernardo gwambe wa kusukela ka muti wa tavuxiyaxi bya ta matshomelo ya nkama
2: hi benildo a ta kwata bernardo loko a tiva ku havi tu gaya na ganyi kwa mun'wana
1: hi khomele tatana benildo
0: zibongile swi fanela ku vula leswaku a va ka vayingiseti va hina va nyamuntlha a ku xa ndzi va wulile ka intervention ya mina leya ya ku humesa bya ku kulaku hi simama ku hi ingiseta mitiro ya hina yao shopa shopi ankama talvez zinga simama zwala leraku ka tihweti leta tinharo titaku mitiro ya hina ya meteorologia iwana leraku ka pelo menos ka tifunza nkulu ja hina le ja nyambani zvionekisa leswaku a tivhula ti tata tikala pelo menos ka madistrito wonke ya hina ya nyambani ka tihweti leta tinharo ta outubro novembro dezembro ku yaku ya chukwatanyana pelo menos ka madistrito mambiri ku nga guvuru ni inyasoro titaya ya chukwatanyana tivhula potisuka tita wonekanyana ka tihweti leta tinharo ku lava ku hi simama hi ti wonela ka nguva leya hina ya ku kalisa tivhula a wuleli kulega wa hina wa murhangeli wa hina wa ka urimi bya ku laveka ku hi lava timbewu leta ku ti hakisa tita hi nyika swakuga ra ka nkama lowu wa hina wa ku kalisa tivhula
1: kanimam sinene swi tano ni ka muzumbewa wezo ko halano a xifundzisa nkulu nyimbani lwa taka eka hubyana ya ta vudzimi hi mi nyika nkama wa ku va mi hlaya mazito ya wugamu na hi tlangela swinene vukoni byenu
4: mungile ndzi lava ku bonga ka vokhle vayingiseti va radio mosambiki ni lava va nga hi fonela va veka swivutisi byabyi ni mavonela yabyi a tlhelisa ku bonga ka vona tanihileswi ndzi lava ku kucetela ku hi simama na hi yingisela a radio mosambiki ku ri hi kona hi haxaku kona a mahungu ya nguva leyi yi chikelaku ndzi kombela kambe a ku a varimi va simama a ku loko va hi ni co karhi va tshinela ka hina va agrikultura va veka a swikhalo byabyi hina hi kona kota ku hi va vhunetela a ku va ya phambeni ni ku rima ni ku kulisa a tiko ka hina lomu madistrito ma kona a madireção distrital la maatividade econômica hi va kombela ku va ya kwa siniyani loko va hi ni co karhi va vutisa hambiloko va nga swi koti ku chikela hi ni vakulega va hina va xitensionista va ya ku kala lomu va nga kona a varimi a va vutisi ku leswi hi swaku a ku a nguva leyi yi ta karata hi mahisa ku yini entan va ta kota ku va va byela ku byini byi lavekaka ku byi maheka ku ri ki hina va xitensionista hi maha aligação ya lava meteorologia ni hina varimi hi kota ku hi nga sali ndzhaku kota malembe lawa ya ndzhaku byebyi bya ha swi kota ku hi maha magurupu ya ma WhatsApp ni vona a varimi va hina hi va tlhamusela ku byini byi to maheka leswi byini byi lavaka ku hi tiphoyisela entan bya simama byebyi kucetela kambe ku a hi yingisele ni radio hi tshinela ka masidayi ni ka vaxitisionista va hina hi ta kota ku hi chukwatisa a wurimi ka hina khani mambo
1: kani mambo swinene hi buyela haleni maputo tatana gabriel hi mi nyika nkama wa ku va mi hisiyela mazito ya wugamu
3: khani mambo hi tlhelo la hina ndzawulo ya vurimi ya xifundzankulu maputo hi nga vula swaku a swipfalo swa hina swi pfulekile ku ve ni hi kota ku ve ni hi amukela a vadyimi ni van'wanyani ku ve ni hi kota ku ve ni kombisana mayelano ni ntirho lowu wa vurimi hambe hi tlhelela madistrito va kona va xitensionista a ku ve ni va kota ku ve ni va pfuna a varimi hi ta mahlweni ku ve ni hi haxa a mahungu mayelano ni ku famba ka nguva leyi ya vurimi ya 2026-2027 na ni vula swaku hi tlhelo la manyisa muwamba bowani matutwini ku ni a mitlawa ya varimi swoswi va yamukelaka hi tlhelo hi maselulari a ma mensaje a ku ve ni va tlhamusela swaku i ntswi swi nga ta endleka a masiku lama landzaka nos próximos 10 dias. Ku ta na mpfula, ku nga ta na mpfula, i ncini swi nga ta endleka a ku ve ni va tiva ku ve ni va tomala decision kumbe va dzima, va byala, va cuca kumbe va endla yini. Now, e programa leyi hi nga na yona a direction provincial na yi lwela ku ve ni a provincia hinkwayo yi ve ni sistema leyi da visu preview swa ku a matshamela ya nkama hi wa a ku ve ni hi kota ku ve ni hi pfuna a varimi hi tlhelo la xifundzankulu Maputo. Khani mam.
1: Kutani a vabyimi lava ku va va kota ku nhinghenisiwa ka ntlawa lowu ku va va yamukela amavhizu lawo va fanele ku va va yince yini?
3: Swoswi hi le ka fase experimental hi tirhisana ni ntlawa wa Saint Agricultores a Manyisa a posto administrativo 3 de fevereiro, Saint a Moamba ni van'wanyani a Matutwini ni Boane hlanganisa 600 wa vadrimi kambe ha vona swaku a sistema leyi tirhisa ku yini a ku ve ni kota ku ve ni hi andlalata a para vadrimi hinkwavo va xifundzankulu Maputo.
1: Kanimam swinene, hi beka ku tlangela ka vazambiwa vezu ka switichi leswi swibyazu Maputo Gaza na Inyevani. Hi tlangela hi ku phindaphinda ku va mi yamukelele ku zambiwa kwezu mi va mi tsindzekela ku hine swi dzinganile loko a nga le ku va hi tlangela a vayingiseti lava na vona va hi lombeke ndleve ni ku va va tsindzekelile hi ndlela ya ku va va hi fonela va siya a ku vilela kwavo. Idrasio na Simbi
2: Bongele vaina kulungu hambani.
1: Bye bye.
2: Kunga hekali mkiri ya radio Msambiki
6: Lichitia nyambani Lichitiro hewashi ya radio Msambiki
2: na andila kula kwa Flavia Hotkela lwa hatu simama ni mitiru kwa ya mati
6: ipatisa hashtichi sa

Madzungula yanhlikani hayi misor provincial de Maputo muhlayi Natalie Libombo vano vabizi valuzi vutomi manju wa mududumela uvangiki hi ku duvuka ka botisha dragage dzaku sweka ha dzone mhaka yi humelele kitolo ku munti wa ku kaza district dzone mutipuwe xifundzankulu Cabo Delgado muzhangele wa le mutipuwe genuine na vado alindzilo ha xikanwe wu dlaye muleke nkambeni wa kona fa kumeka ku swekeni xikan'we ni jaha nkambeni wa kona byi yi tsutsumeliki nsati lweyo nangweso ndzilo wu lumekiki hi nhlikani wa lihungu wa vavisintsongwana ni basopa fa va kumeka mbangwini va kotiki ku huluka nakambe na vapyile genuina na vugo ali nomolo kutani ku ta va ku vumbiwi ntlawa wa ntizo wu fanelaka ku va wu ya xiya ekusuhi xivangelo xa ndzilo ni lifu livangekiki. Muzhangeli wa tiko Daniel Chapo ala navela leswaku ku va ni ku xiximiwa ka milawu ni ku xixima matibyela ni timfanelo ta vumunhu ku mintamu ya vupholisa bya maoperations especiais mintamu mi gameke tindondzo ku xiyenge xa vumakume mabidzi tindondzo ti hambiweki amakhandzeni xifundzankulu Maputo. Daniel Chapo ali aku va mapholisa makuma vutlhatswi ku fambeni ka mintizo yavo ma fanela ku xixima swinene hi ku hetiseka milawu ya ntizo ni matizela ku mazito ya muzhangeli wa tiko a ku na munhu lweyi a nga nkulu henhla ka nawu. Holobye wa ta vudzimi matshamela ni vutshivi a vilela ku va swiyenge swi vumbaka ndzawulo leyi swi luka mintizo ni makungu ma nga humelelisaka swinene maqhinga ku va ku vhikeliwa ku ka swa teka nga chukaka ku humelela hikola ka xidzedze elininyo. Roberto Albino ali matshamela lawa ma nga chuka makaza ta swinene ngopfu ku swifundzha swa nyingitimo kumbe makazi ka tiko lana tsatsiyaka nakona leswaku ku lokiwa makungu ma nga na byalisaka mahanyela loko ko chuka ku vonaka dandza kumbe tindhambi. Mfumo wa xifundzankulu Manica wu ni xikweneti xi tlulaka 1.5 million wa mametikal mali yi defiwaka mathixa a nga ntsene ka swin'wana miholo ya ku xwela timale ta mahoras extras midende ya lifo kumbe ku cinca ka swiyenge swa mintiso. Francisca Tomas ali mfumo wa xifundzha wu kazi wu tizwisana xikan'we ni mfumo wa tiko a ku va ku hungutiwa swikweneti ni mathixa kungu na ali ku va ku pumbiwa vusweti ni xanisa swi hanyiwaka hi xiyenge lexa mintizo. Francisca Tomas hi fa kanela wa wuntlhanu wa tolo ku fambeni ka ku losela mathixa hikola ka ku tlangeliwa ka siku bya vumusumbuluko wa taka. Mirika N'walungu tolo ku mapholisa ya tiko bya Bolivia a nyikele switizo swa ku vanga musi wa ku fofoza matihlo a ku va mapholisi ya lebyi ya tiko ma khakhelisa hinkwavo vanhu va chololokaka kumbe ku hlunamela ku yengeseliwa ka timali ta nxavo wa maphalafeni. Mayencela lawa ma humelela nkameni vakhuzeli va khale ka muzhangeli wa lebyi ya tiko Evo Morales va tivisiki ku tlhela va chololoka vhiki byi taka ku sola ku yengeseliwa ka maphalafeni ni ku sola ku bindzwa ka vutomi. Vayingiseti va zhandzekaka hi mayencela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonka mahayimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

0: Bola no mbelo wa vakla shumatsi loya kalte ke shikare ka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimise ntangu
1: kuna mongwe ka vakuzeli va ntangu ntseni ka kampo wasata nga beleka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka.
0: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
1: Esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi. Leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza.
0: Xin'wana xa lusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka kumnyika mafi ya vele.
1: Wavo, swikomba kuveni wansati lweyi ayendli leswi hi nga swivula. Akare ya ngwisa nwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa nwana xibedhlela.
1: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Enle kanwa ngiseti va yemisor provincial di Nyamban, Maputo na Gaza. Namuntla 10 ka Outubro lembra 2026 hile ka xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka switichi leswinharhu swa dzongeni ka tiko. Lani mahungu ya ntikelo lawa hi nga ta mi kombisa ka wona ku fambeni ka madyambu ya siku ya namuntlha mayelana ni ku vutilulamiseri bya Seleção Nacional ra bola subidza 7 na ku kongomiwa Mundial wa Qatar lani se ku hlawuliweke vabele va ku sungula lava va nga ta kombisa ka tiko ra hina Mozambique kusukela 19 ka Hukuri ku fika 13 ka N'wendzamhala na n'waka. Hi vulavula hi pre-convocatoria ra Seleção Nacional subidza 7. Mozambique ali ka Grupo C lani ku nga na Dinamarca, Argentina na Australia. 22nd jornada ra Musambola 2026 ri pfuliwile hi wa vumune tolweni lani Ferroviari wa Maputo a beke ntla wa ADV hi golo rin'we ra ku pfumala ngulu, kutani Ferroviari a tlhantuka a va ni 26 wa tipontu hi ku hambana na ADV a saleke ni 20 wa tipontu. Tolo Costa do Sol a humelele mahlweni ka Ferroviari wa Lixinga hi magolo 2 ya ku pfumala ya ngulu. Namuntlha ku pfala jornada leri ra 22 hi mitlangu leyi Ferroviari Nacala ya mukela Liga Sportiva wa Sofala, Bahia de Pemba a bela na União Sportiva de Songo, Ferroviari Nampula a ya mukela Ferroviari wa Beira. A wu nga ta beliwa ntlangu xikarhi ka Association Black Bulls na Mashakeni. Hi vulavula hi 22nd jornada ra Musambola 2026 lani classificação rangelwaka hi ABB 44 wa tipontu ku tlhata Makosta Tsol hi 37 wa tipontu hi ku a humelelile tolo mahlweni ka Ferroviari wa Lixinga magolo 2 ya ku pfumala ngolo. Ferroviari da Beira han 34 wa tipontu, União Desportiva Tsongo 28, Ferroviari de Lixinga 28 wa tipontu, kasi Xingalo de Tete ale ncileni ni 5 wa tipontu ni 4 9 pontu i Lanterna Vermelha. Tavani mahungu ya kwelani pool da Puramento nka ntlawa inkomati munzu kuta bela na Baronge de Masinga a kampu ya ka Gwevana ankomastete. Kuni mahungu ya kuyelana ni vutilulamiseri bya ntlawa wu kombisa xifundzankulu Maputo ka pool da Puramento. Vulavula hi inkomati pool da Puramento inkomati munzu kuta bela ni ntlawa Baronge de Masinga. Kutavani mahungu ya kwelani futsal mitlangu ya football salon a xifundzankulu Maputo hi tatwa mahungu ya kusukela ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri kusukela xifundzeni xa Magudu, Tasa, Gwazamthi na Marakweni. Hi tinhlokomhaka leti hi ti lulamiseke ku va hi mi kombisa tona ku fambeni ka madyambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri namuntlha lani hi mi tshembisaka ku va hi ta kuma mfambo wa ntlangu xikarhi ka Clube dos Amigos na Lingam Football Club. I ntlangu wa xisalela wa mitlangu ya ku tiyisa miri hi vanhwanyana a xifundzankulu Maputo. Loko ma tshamela ma basile hi ta mi fikisela rilato ra ntlangu lowu kusukela layani kampu ya Tetrish a ri 14:34 na 50 segundos.

0: Hina 14:45 hi nkama wa ku va hi kwehleta vatirhikulori kusukela xifundzankulu xa Inyambana. Avelin Antonio hi tala ni mahungu lani ya ku yelana ni mufambisi wa Universidad Eduardo Mondlane loyi a hindzeleke xifundzankulu Inyambana doropeni ra Mashishi, lani a nyikeleke switirho swa ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Ni nga swi hlaya hi ku phazamaphazama mina, kasi Avelin Antonio ani ntikelo wa mahungu lawa.
1: Amurangeli wa xikolo xa ku gonisa mabuku ya ku eta xa ndhuma lomu tikweni ka Mozambique hi wolola hi Universidad Eduardo Mondlane, Manuel Guilherme hi yena loyi a yileke ku xikolweni lomu a nga gondza kona na ha yin'wanana a machichi a ya ya nyikela a swigozo swa ku bela hi byona bola, tibola hambi ni fardamento zwin'we ni mikaderno ni mabuku a ka vanana va xikolo lexiyani. Ku nga hi swigozo swa ku khavelaka bola ntsena, Manuel Guilherme a ve nakona a hakela a newspaper ya noticia a ku ve siku ni siku yi heleketiwa xikolweni kala gotli lembe gitaku gege ya mbela. Yena loko a vulavula ka mutirhela ra Mozambique a na ku leswi va maheleko swi kombekisa ku wa ku halakanya lomu a nga sangula kona ku gondza, kambe a mitlakano ya ku tiyisa miri na ni lisima ya hombi ngopfu lomu ka ku vuna a munhu ku a kula na titeka kwa statement ta yena na nga mahetelo bya nyamijiri.
2: Enquanto criança eu pratiquei o desporto, estudei, e poder que tem o desporto é a disciplina. Quem pratica o desporto deve cumprir um conjunto de regras pessoais e em grupo. E o cumprimento de regras pessoais em grupo

0: Nan'waka ku ta va ni mundiyali wa Subidza 7, mitlangu leyi nga ta sungulaka hi Hukuri a taka ya gama hi N'wendzamhala a taka. Kutani hikwalaho ka swona hi ni mahungu haleni ya pre-convocatoria ya Selecao swimambana swa Subidza 7 lani Mosambika kumeka ka Grupu C kun'we na Dinamarca, Argentina na Australia. N'hweti yi taka ku ta va ni mundiyali wa Subidza 7 ku Qatar. Se ku hlawuliwile vabeli va ku sungula lava va nga ta kombisaka tiko ra Mosambiki kusukela 19 ka Hukuri ku fika 13 ka N'wendzamhala nan'waka atikweni ra Qatar. Kutani hikwalaho ka swona hi ta twa mahungu ya pre-convocatoria hi Stel Yumanyisa.
1: Majaha ma rhambiweke ka xiyengele xa ku sungula kumbe pre-convocatoria hi mintlawa ya ku hambanahambana ya tiko ni handle ka tiko leyi hlengeleke hi majaha kutani hi mavabeli lava nga ta kombekisaka a Mosambiki i swimambana swa Subidza 7. Alright, Association Black Bulls a ta nyikela kutani ka Association Black Bulls ku vitaniwe Ricardo José, Nelton Picardo, Danny Pascoal, Pires Vieira, Alan Pereira, Shawson Nyabanga, Diego Pelembe, kutani n'wana wa Dominguez loyi, na Arlindo Junior, Junior Junior, JJ, ku vitaniwe nakona Joel Katamu, makwavu lwentsongo wa Jenny Katamu, ka vitaniwe Jaden Namali, na Jonas Matusi, Sharifu Saini, Justino Tanki, kasi hi tlhelo laha ntlawa wa Costa do Sol kumbe Club de Sportos da Costa do Sol ku vitaniwe João Jofris, Shelton Sitoy, Marcos Lázaro, Joaquim Mubai, Valentim Pecani. Ka Ferroviário wa Nampula ku vitaniwe Stey José, Florence Naldo Matias. Kasi tlhelo la Liga Desportiva de Maputo ku vitaniwe Sharif Carlos. União Esportiva Songo ata nyikela Denzel Machatini. Kasi mintlawa leyi yi belaka handle ka tiko ta sungula hi ntlawa wa Skeintrach Frank wa Alemanya, ka ntlawa lowu ku vitaniwe Antonio Nyampule. Kasi hi tlhelo la Rayo Vallecano wa Spanha ku vitaniwe Mbeli Eros Monteiro. Lance Football Club avi kumbe atanya hlengela hi Mbeli Reuben Michael. Kasi Amora Football Club wa Portugal ata hlengela hi Mbeli Mohamed Omar. Curitiba Football Club ku vitaniwa Spaka le Skraki Kensan Machel. Kutani hi lava vabeli va nga ta vumbaka kumbe vabeli va nga vitaniwa ka xiyengele xa ku sungula kumbe pre-convocatoria lava va nga ta kombekisaka Mosambiki ka mphikisano wa mundial wa majaha ya hansi ka kume la malembe nhlanu na mambiri 17 yanu hi tsundzuka leswaku amphikisano wa mundiali na bela ni mwingiset wu endliwa kusukela 19 ka novembro lwu ya taka ku ya fika 13 ka dezembro kusuhi swinene ni makhisimusi. Kutani ndzeni ka masiku mangari mangani Luis Guerreiro hi yena a nga ta tivisaka a nxaxameto wa vabeli lava va nga ta vumbaka kutani a Selecao. Ha tshemba leswi yi ta va mavhinti manimani va nga ta vitaniwaka hi Luis Guerreiro. Alright, hi leyi nxaxameto kutani ya vabeli va rhambiweke ka xiyenge lexa ku sungula nga pre-convocatoria hi ta twa andzava leyi nga ta taka masiku.

0: Kareke hitovunanga dza Felix Jackson kankamalwa 15 yora xina 16 minutos. Felix Jackson loko hatlangela make wa yena mamana wa yena po mamana wa yena swikaka ku tlula va mamana hinkwavo va tiko leri swo swi nkama ku va hi ya le xifundzeni xa Magudu hi ya twa ta mitlangu ya ku tiyisa miri xiyimo xa mitlangu leyi na Lucas Mudlovu.
1: Nakune hi la ku hlaya leswaku ndzhaku ka mune wa tinyanga leti ke ti hundzeke varhangeri va ta bola hi xiyimo xa district ra Magudi va tlhelele ndzhaku ku ve ni va ya teka ntlangu lowu a wu fanele wu beliwile hi dia ka junyu vulavula hi finale ya tasa Magudi, kambe ke a swi kotekanga hikwalaho ku ve ni ku ri na ku dokadokisana hi tlhelo ra leswaku i mani lweyi a fanele ku ve ni a phikizana ni ntlawa wa Clube dos Amigos a finale. Hi vulavula hi ntlawa wa Geração Unida ni ntlawa wa Football Club ya Xikutiva, na hi tsundzuka leswaku ka mamaya xifinaxi a ntlawa wa Football Club wa Xikutiva hi lowu ke wu biweke hi ntlawa wa Geração Unida hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa ha rin'we, kasi ke wona ntlawa lowu wa Xikutiva wu tlhela wu peta mukhwepe wa ku hlaya leswaku kutani ke ku luza ka hina ku ve hikwalaho ka ku ve ni a ntlawa wa Geração Unida wu hlwele ku fika ekampo lani ke vurhangeri bya vabuwa mpepo a va fanele va mari kari fata comparese, kutani ke varhangeri va ta bola va ku swona swoleswo a hi swona, kasi van'wanyana va ku a Xikutiva a yini razan. Kasi ke vhiki leri hundzeke leyi hi tiveka hi kona ndhawu ka mphikizano wolowo a Liga de Clubes kumbe mintlawa ya ta bola hi xiyimo xa dithutra Magudi va swi kotile ku ve ni va hlangana va vumba a mphikizano lowu hi wu cheke kumbe wu chiweke Liga de Clubes laka hi nga twa hi kona mphikizano lowu nga va ku humelela ntlawa wa Uniyango Sportiva ya Mawandla hi yona yi nga va yi humelela ka mphikizano wakowo. Kutani ke sweswi ndzhaku ku ve ni mphikizano wa wu helile varhangeri va ta bola xi mitiswira Magudi va swi kota ku ve ni va tlhelela ndzhaku va ku vona va lava ku ve ni ku beliwa a finali leyi a yi bekisiwe ku ve ni yi ta beliwa hi dia ka junyu wa lembe ro tsumaka, hi ku ve ni ke va langute va kuma leswaku ntlawa wa Geração Unida na kunene wu ni Razão hi wona wu nga humelela emahlweni ka Football Club ya Xikutiva ku nga khatariseki leswaku Xikutiva i pete protest kumbe mukhwepe lowu u nga na ku kanakana eka mabiwele ya vona hi ntlawa wa Geração Unida. Kutani ke vhiki leri Mugqibela na Sonto ku na ku nikela ka swihiwa eka finali leyi ya tasa 1 de junyu. Hi languta kona ke hi vulavula hi tasa 1 de junyu, junyu loyi ke a hundzeke khale swinene finali ya kona yi fanele yi beliwe hi 1 de junyu, kambe ke a swi kotekanga. Na vona varhangeri va mpepo varhangeri va ta mitlangu ku nga ri varhangeri va mpepo kumbe varhangeri va ta mitlangu swi va tsandzile ku ve ni va lulamisa mhaka leyi hi nkarhi wutsongo lani ke swi tekeke ku ringana 4 wa tinyanga va ha xopaxopa mhaka yi tsinini ngopfu swinene, kambe ke va fikile makumu vhiki leri ku ta beliwa a finali nakona ku ta tlhela ku beliwa ntlangu lowu ke wu kombisaka terceiro na quarto classificado. Hi Mugqibela wa Mundzuku hi nkama wa 14:30 hi ta kuma ntlangu exikarhi ka Football Club wa Xikutiva na Atletico wa Gruta lavambirhi ke va lwela xiyimo xa vunharhu, kasi finali ya kona leyi hi vulavulaka hi yona yi ta beliwa hi Sonto hi nkama wa 14:30 exikarhi ka Geração Unida na ntlawa wa Clube dos Amigos. Hi la ku tsundzuka leswaku a ntlawa wa Clube dos Amigos na kunene a wu vanga kona eka mphikizano lowu hundzeke wa Liga de Clubes, nakona va ta kumeka ntsena ku ve ni va ta phikizana ni ntlawa wa Geração Unida eka finali leyi vekisiweke hi Sonto hi nkama wa 14:30. Ka swona leswo handleni ka swona varhangeli va ta mitlangu va hlaya leswaku vona va le ku lulamiseni ka mimphikizano yo karhi, kambe hi hala tlhelo hi languta leswaku varhangeli va Liga de Clubes na vona va ri hina a ya ha na matimba kumbe ha ha na vuswikoti bya ku ve ni hi amukela marito lawa ma humaka eka Associação Distrital de Esportes de Magudi, hikusa hakunene va hi tlhelisela ndzhaku loko hi languta leswi hina hi swi kunguhataka kusukela ka vona ku veni va rhangele antirho lowu wa ku veni va rhangela ta bola xiyimo xa district vona a va se swi kota ku veni va endla mphikizano wa ku karhi kutani ke loko va nga swi koti hina hi ta ya mahlweni hi tiendlela swa hina kutani ke ku ta sungula nakona ku ndlhula ka final leyi nga ta beliwa ku hela ka vhiki leri ku ta beliwa a Segunda Edição ya Liga de Clubes hi xiyimo xa district ra Magudi lani ke ku nga ta kumekaka ntlhanu wa swipanu na swinharhu hi vulavula hi 9 hi vulavula hi 8 wa maklubi ku hambana na Primeira Edição a yi ri ni 9 wa maklubi hlaya leswaku ntlawa wa Desportivo Juvenil hi loko ke wu kalaka wu nga ha swi kotanga ku veni wuni nghena ka Segunda Edição ya Liga de Clubes ya bola hi xiyimo xa distrito ra Magudi kutani ke nakona laha hi bulisanile na Vicente Tovela ku nga wun'we wa varhangeli va mphikizano lowu wa Liga de Clubes hala tlhelo ku ri wun'we loyi ke a nga mahlweni eka xipano xa Geração Unida loyi a hi byelekeka hinkwaswo mayelana na mphikizano lowu nga ta va ka wu landzela wa Liga de Clubes a hi tweni
2: i ntlhanu ni yinharhu mitlawa leyi se yi titsaliseke hi yo yoleyo hi nga ta qhuveka na yona hi mukhuva lowa ku a hi na Desportivo Juvenil kambe akumbele aku hlenhlanyana katsongonyana vati lulamisela ku veni swileswo makhambi mataka a tlhela a vuya Desportivo Juvenil
1: akutani ke musalini ntlhanu wa mintlawa na yinharhu loko ku huma ntlawa wa Desportivo Juvenil hi tlhelo ra malulamisele ya timale hinkwaswo swi nga va swi tshamisekile
2: tshamisekile hi tlhelo ra malulamisela timali hinkwaswo swi helelile
1: i mali muni leyi ke a ntlawa wun'wana na wun'wana u fanele ku ve ni u yi humesa ku ve ni hi vugamu swihiwa swi nga kumeki swi ri na ku ve ni swi karhata ku ve ni swi nyikeliwa
2: hi tlhelo ra Liga de Clubes a ntlawa ni ntlawa wu fanele ku ve ni wu lulamisile a mali ya 6,000,000 meticais lani a swihiwa hi matshamisekelo ya swona a ntlawa lowu sungula wu nga ta va wu palile mitlawa hinkwayo kumbexana wu kote ku fika le ni tipontu tinyingi ku tlula a mitlawa yin'wanyani yi ta kumeka yi kuma a envelope ya 20,000,000 meticais ni tasa leri yi nga ta ri tlakula ni medadla banyadu dioro ntlawa wa wumbirhi wu ta kumeka ni envelopes ya 15,000,000 meticais ni medadla banyadu de prata hi tlhela kokola hi ni xiyenge lexaku ku premieriwaka Liga de Clubes hi ve ni ntshantshwa wa ku hi ni murhandzi wun'we wa bola ku kokola district lweyi a swi navelaka leswaku hockey leswi mu swi endlaka swa tsakisa a madyongwana ma tshindzekela kule ni mabyala loko mi ma wukupara ni kombela a ku ve ni mpfuna hi xan'wanchumu a hi lani a hi pfuneke hi mali ya 3,000,000 meticais hi khuluma hi premiação ya melhor marcador va nga ta ve a golise magolo manyingi tipaleni ni melhor guarda-redes loyi a nga ta ve a khome ngopfu ku ve ni a goliselo kanyingi va nga ta kuma 1,500,000 meticais se a ndzhaku ka swona ka mali leyi salaka ka Liga de Clubes i mali leyi faneleke ku ve ni vonelela a vukahle a vukona bya kampu leyi hi nga ta yi tirhisa hi khuluma ya alinyamento du kampu leswo swi endliwa vhiki ni vhiki lani hi nga ta ve ni kalikari kumbexana kali leri ri nga ta cheliwa lani kampu hi ni madyongwana lama hi pfunaka ku ve ni ma hi lunghisela kampu ma yi basisa ma ya linyara xileswo ku ni codrink va ri kombelaka refresco ni swin'wana swin'wanyana leswi fikaka swi nga ta kumeka hi ni maseritificado de participação das equipas mali yoleyo hi humaku kona certificado de participação do último quarteto de arbitragem, lá vamos até o Valcamo, mas eu olhei uma coisa que liga dos clubes, e
3: não sou um homem.
2: Vaco na tani ele se nega a sona, o sungula ele se anga e puna e malha 3 mm para o premier a melhor marcador e melhor guarda rede. Só sou leso se começar leso com vale corrente nica bola var na vela com vinho barbona refam baria mais in.
3: Então que malaco sai leso com o jula ca final ele e a taça magudi e tal belo a ca hisont zuler taca.
2: Porque a Liga dos Clubes é a segunda. Nima sukuru mawani mataka kuzeku ya heta aliga jiklubi.
3: Tiki zanu utafamba yeshe ngeshi ngati. Ulavula hii ngotika ufamba hii umaunika volta kumbi una duwaj volta.
2: Tiki zanu ufamba hii msamsa unwe. Anga unika volta hikubuka. Dogo ilanguta. Anga haringa sana naona. Kuyafika dezembro utsongo ngufu. Tiki zanu utafamba hii unika volta.
3: Kesileke. Marito lawa mahumaka kamwe wava hangele wampikizano wa liga di klubish hala chelo mwe lweke arangela ka anta wa jirasan unida ila kaninga shayekole shaku zikileri kusukela mzuku mgevela kutabelua mintangu ya finale ya tasa magudi kumbe lavanga tabela ka kuveni vakumashi musha kumbiri ashi musha kunharu musha kumune kati isonto anthawa wa klubu dos amigos utaphikizana nanthawa wa geração unida kwala ya campo ya Vila de Makudi inkama wa 14:30 tanke ai bulisana na Vicente Tovela mumwe wa varangele va xipano xa geração unida ala chelo mwe wababonelele wampikizalo uchiwaka Liga de Clubes loko aisha shabetla ka hinkwatu letike batu lamseke hitchelo ranta wabona ni hitchelo rampikizalo uchiwaka Liga de Clubes segunda edição kutanike hileshi ayemi komele sona hitchelo rata mintanga kutisaniri

0: Na 15 horas na 53 minutos. Ele ka nkama wa tamintlangu ya kutisa miri ha switichini swinharhu swa dzongeni ka tiko, Inyambani, Maputo na Gaza. Kutani ke sweswi nkama kuva hi ya hlometela ta tasa gwazamuthini laya ni xifundzeni xa Marakweni. Chichu kusukela xifundzeni xa Marakweni na tasa gwazamuthini.
1: Hi ta hlaya leswaku a vhiki leyi nga hela a wu karhi ku beliwa a majugu mayelana ni tasa gwazamuthini. A ku beliwa a segunda mão. Hi ta hlaya leswaku kola ka tasa gwazamuthini yi karhi yi khalutile para a xiyenge lexi xi taka a mitlawa leya majampa ude mapulango Matalana, Brazil wa Makaneta, Mapulango, Ngwelane, Lugamo amumemo. Emikawa leyi yi nga khaluta para fase seguinte lana yi nga ta hambeliwa ka sorteyo yi ta bela a mphikizano lowu hi fase a eliminari. Hi hlaya leswaku mayelana ni marambola a vhiki leli ku ta phikizana ntlawa leyi. Ngwelane a ta amukela a ntlawa wa Ndichi. Brazil wa ka Makaneta a ta amukela majamba. Ude Nomapulango a ta amukela a ntlawa wa 29 December. Marevoltado ya Bolazi ma ta amukela a ntlawa wa Casablanca. Ntlawa wa Pazimana hi lowu nga ta amukelaka a ntlawa wa Mapulango. Hi Ugamo a ntlawa wa Memo wu ta amukela a ntlawa wa Matindeni. Hi lana swaka swa ku i oitava jornada lana ka segunda volta mayelana ni marambola. Hi funzi hi ta tlhawukanyisa nyana a classificação mayelana ni marambola. Lana hi nga ta hlaya ka swaku ntlawa wa Ude União Desportivo de Mapulango wu rhangela classificação hi 41 pontos, ku landzela a ntlawa wa ka Mapulango lowu nga ni 36 pontos. Brazil wa ka Makaneta a landzela hi 34 pontos, a dringanaka ni ntlawa wa Memo na wona wu nga ni 34 pontos. Ntlawa wa ka Ngwelane wu landzela ni 32 pontos, Andichi hi lweyi a nga ni 27 pontos. Ntlawa wa Casablanca wu ni 24 pontos, Matendeni a ni 23 pontos. Ntlawa wa 29 de Setembro hi lowu nga na 21 wa tipontu. Revoltado ya Mbolazi hi lama nga ni 10 pontu, ku landzela a Majampa na wona ma nga ni 10 pontu. Hi Ugamo hi kuma ntlawa wa Pazimana wu nga ni 9 pontu. Lawa i matshamelo ya classificação mayelana ni marambola xifundza xa Marakweni. Khensa a ku va hi mu tshamiselile ni ku hi mu kombela swaku a finisimana a hi kumekeni ka tikambu leti hi nga ti hlaya lana hi nga ta sixtela ka bola.

0: Na 17 horas na 22 minutos. Eta tlhela kambe hi rambana ku lori Rigoberto Xisano ni mahungu lama kombisaka ku ti lulamisela ka inkomati loyi mundzuku amukelaka Baron de Masinga.
1: Anxa wa inkomati Xinavani u kombisa ku va vutilungisele ku va vukumeka ka mpikisano wa pool de apuramento a dzongeni ka tiko. Na vulavula ka mitirho ya radio Mosambiki muhlawukanyisi wa inkomati Xinavani Edson Mavundla a hlaya leswaku hinkwaswo swi lungile ku wa anhlawa lowu u kumeka ka mpikisano lowu i ndlela yinene. Mavundla ali a ku navela ka yini i ku tlhelela ka inkomati a musambola 2007.
2: A swi nga ta va swi faka porque a ekipa leyi belaka na yona ku yanyambani a ti na swona leyi yanyile. A mikama leyi mi nga kona yi hamba tindlela ke hinkwato leti mi i nga yintshwa yini ta xikarhi Xinavani leyi. March na kati nyeko ti nga hinkwato na navi leswi hi laha hi tivaka hikwaswa ku a gurupa yena i gurupu de morte wa vanharhu. I ku va u luza tipunti xale ndzhaku. Ngopfungopfu loko hi luza tipunti hi Baronge, a Baronge a ta va siya hina ni majeji swi ta va swi hlupha hi ntamu swinene a ku va hi nga tshika hi pimisa ku va hi fika Xinavani. March ya prepara ekipi hi nyiko tindlela hinkwato majigadori laha hi nga na wona. So ku phela hi vona swa ku hi nga chapela a fintimana leyi hi teka three xipompeni ka Baronge.
3: Ni utomi ni vajogadori va njhani vajogadori?
2: Ya laha hi tivaka ku ni need ntsiji wa majigadori ka pelampela ya maxikunu wun'we wa ko a nga bon a sawuti la yena a le bonde hi semana passade ivike mi chikensara pra ya vonavona a timhaka ta swibedhlele a maputi i munhu loyi a taka na a bela masipronche hi preparela munhu mbenyani ka ndhawu liyani swa ku pra hi ta yentxa a ku va hi tlhangasele swi lavaka laha hi tivaka ko swa ku a lembe lexi a hi belile ni Baronge wun'we mbanga ka tasa dimisambiri a Baronge na ya hi tiva na yena leyi ya hi tiva. Hambi swi nga khaluta ka tasa a swi hlayi swa ku Baronge a yi dyondzanga yi dyondzile ende naswona yi ta vuya nda na yi vuya ni ntamu hinkwawo swa ku yi ta zama ku ri ku yi nga ganyi jobu ni patara maxi swi swa sindziseka inkomati loko i lora ni muchuma yinene i lora ni finalisi i lora ni mutambola tenki hamba tindlela ke hinkwato ku a jobu leyi hi teka three spund a te sawu a ni susi a merito a ekipa ya Baronge i ekipa yo pfile ni majikadela ku ma wu pfile maji swa sindziseka ku fana na yona yi nga khipela tipunti majezi kaya hi yo swa sindziseka na yena a swa sindziseka ku la kaya tingi zame ku va hi hamba a three spund
3: maini ma objective ya inkomati ka
2: ya hi lani ni ya hlaya kona hi ta porta xilolo ku a inkomati ku ri provincial ku ni mali yi nyikelaka i ku xera machikeza ya provincial. Loko le Musambola ku ni mali i nyikelaka hi ku xera machikeza ya Musambola. Nexi moment a yi nge hi nyiki a mali leyi faneleke ku xera machikeza ya Musambola na le provincial. Entao a loko se ku ni twani vasautasi swa ku mali yi kona ya ku pata ku xera machikeza ya Musambola ntao swa sindziseka swa ku inkomati yi kumeka Musambola. Hambi loko humela swilo va yi chovachova va ku yini loko hi na ku buka ma infrastructure ni organs of sound club a inkomati nexi moment ya ku i tlhelela Musambola tiku leli va Xinavani nga swi lava a majova lama nga laha hinkwavo va dlani tiko va madala swa ku u ta ma ekipa pra ma tata voniwola mai a swi dependeri yini swi dependela ku va hi hamba ntamu i jintanini xikwembu hi hamba ntamu swinene swa ku pra hi ta ze hi fikela a Musambola ni tlhela ni kombela swa ku pra wena swa journalist swi nga hi bukela inkomata provincial swi nga dangisa swona ni ta sabe ntambi ke swi nga fanta swo wa sabe ke inkomati a yi kombisa ri munhu hinko i kipa ku swi dala ku yi belebela endyangu loko ku ni munhu a swi pimisaka swo ka nga yi tshiki yi bela inkomati a humeka swona a fika yi bela munhu swi ya hi ku sala a yi sale ku va hina matanandzuri hi nga tivi nchumu mata ku va ku nghena va ku dya munhu swa ku pala a ta chova inkomati.
1: Marito ya muhlawukanyisi wa inkomati Xinavani Edson Mavundla na vulavula hi ku sungula ka mpikisano wa pool de apuramento a dzongeni ka tiko.

kaya hansi ka khume lamalembe nhlanu na mambiri 17 yanu zwi tsundzuka leswaku ampikisano wa mundiala na bela ni mindset wendiwa kusukela 19 ka November lwataka ku ya fika 13 ka December kusuyi swinene ni makhisimo kutani nzeni kama siku mangari mangani Luis Guerreiro yena anga tativisaka a nshashametu wa vabeli lava vanga ta vumbaka kutani a seleção ya tsemba leswa ita va mavinti man vanga ta vitaniwa ka Luis Guerreiro. All right, hile nshashametu kutani ya vabeli ba rambiwe ke ka xengele xa ku sungula nga pre convocator itatwa anza valenga tata ka masiku.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas em Moçambique, em Caruana, Chautelo, Marungulé, com a Velela 27 e Lebdinene.
2: Chautelo, o Amadjungula. Nogonoko, Amadjungula, é o Junguana, Junguana, e a Chifunjanku, Maputo.
3: Lipelile mngiset plaranse kakawa emissor provincial de Maputo, murangelo atiku Daniel Chapu, alava kuba makhanza yatiku, maveni matirela manene, unweni kuhloni bathi mfanelo ta umuntu, akulandzene ka mintiri ya ona. Holo tsonsa ule anyela ka ta kudai, namuntla ka manyisa, arangele ntiri wa ukombisi, hiletelana ka ni ta kudai, dzwa mavadzi ya ku hambana hambana. Sema TV wa majaha mangata kombisa ka Mozambique ka mundialo wa masub 17 ungata lanziwa ka Qatar hi weti ya November itaka. Leti tingwe ka tinhloko mhaka hi nga ta tientelela ka kufambeni ka hlawutelo wa marungula wa namuntlha 10 ka outubro wa lembe la 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukauteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene. Murangelo wa tiku Daniel Chapu alava kuva makhandza ya tiku maveni ku tihita ku tirheni ka wona kun'weni ku hlonipha timfanelo ta munhu a ku landzeni ka mintirho ya wona. Hi entelelo wa marungula lawa na Stelio Manyisa.
4: Murangeli wa tiko Daniel Chapo atsatsia maphoyisa lama kugamaka ku ofisiwo wa nhlanu lweyi amugangeni wa makandzeni ka manyisa leswaku malandza ntirho wa wona ndzeni ka nawu na manga chavi hi ku vona a lavekwa ku va ku byaliwa ku rhula ni ku tenga ka miganga ya ku hambanahambana ya tiko lomu majambana ma tumbulukaka ni vavanuna va ku hloma va humelelaka ngopfungopfu n'walungu ka tiko ra hina xifundzankulu Cabo Delgado. Murangeli wa tiko a vulavula wa nhlanu lweyi amugangeni kama kanze ni xifundzeni xa kamanyisa loma rhangela ke ntirho wa ku pfala ka tidyondzo ta umakumambirhi ta maphoyisa ya muhlovo wa operação special lava va gameke ku pfisiwa ndzhaku ka nkama na va li karhi va landza ntirho amugangeni lowuyana lomo Chapu a va dyeleke leswaku a ku nyikiwa ntamu wa ku va va tirha a swi va nyiki a ma tshamela ku va va phondla nawu wa ta matirhela ya maphoyisa amigangeni kutani a nga lavi vona maphoyisa lawaya matipeta ka timholova ka mchumu leyi i danisaka a mintamu ya vuphorisa.
5: Quanto maior for a capacidade operacional de uma força, maior deve ser a sua disciplina. Quanto maior for a autoridade que lhe é conferida, maior deve ser a sua responsabilidade e competência. Quanto maior for o seu poder de intervenção, maior deve ser o respeito pela lei, pelos direitos humanos, pelos direitos fundamentais dos cidadãos. Sabemos que não existe e não existirá independência econômica onde não há ordem e segurança pública, onde não há paz e não há segurança. Por isso, investir na formação de homens e mulheres para a corporação policial é colocar mais um bloco nesta grande obra do lançamento dos alicerces para a nossa independência econômica.
4: Em que menoko na mrengeli wa tiku atsatsi vaya kitiku lava vanga ni swibamu kambe na vanga na maphepha ya swoho akuva va swi heleketa ka maphoyisa ku ya fika December lwe hi ku vandza ka sweswo. Murengeli wa tiku atsimisa leswaku a swibamu swa tekiwa hi nkani nako ku talandziwa nawu kutani vanhu volavo vanga ni swibamu handle ka nawu va ta khatisiwa hi ku landza wo nawu lowu.
5: Tente arma de fogo guardada em casa, enterrada algures ou escondida em qualquer lugar, ou ainda quem tem uma arma cuja licença de porte já venceu, que entregue o mais urgente possível às autoridades. Ninguém será questionado, punido ou detido se entregar voluntariamente. Depois do prazo, quem for encontrado com uma arma de fogo em situação irregular vai sentir a mão pesada do Estado moçambicano. O Estado vai ser duro e nem teremos contemplações.
4: Chapo a vuli na kona leswaku tiko ra hina ri pheti ni kulwa ni vavanuna va ku hloma a nga va terrorista a n'walungu ka xifundzankulu Cabo Delgado lomu na kona wu a tsatsiyeke mintamu ya vuphoyisa ku va yi nga tipeti ka vuhereki ka michumu leyi yi nga nyamisaka a maphoyisa tiko ra hina.
5: Dignifique a farda que veste. Não queremos ver e nem ouvir que um dos finalistas deste curso se envolveu em atos de corrupção, de venda de armas, de tráfico de drogas, de raptos, de venda ou aluguer de armas, de envolvimento em outro tipo de crime. Quem se envolver em atos criminais, tomaremos medidas drásticas contra o mesmo.
4: Murangeli wa tiko Daniel Chapo loko vulavula ni ku tsatsia maphoyisa ngopfungopfu lawa ya special kumbe unidade de força special makugameke ku pfisiwa wa unhlani lweyi amugangeni wa makanzeni xifundzeni xa kamanyisa akuva va landza ntirho wa vona ndzeni ka nawu nako ku landza ntirho wa vona ndzeni ka nawu swi nga vanyiki mfanelo ya ku va voho va phondla nawu va endlela tihanyi xitshungu na ku nga na mfanelo marito ya murangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo.
3: Stelio Manisa ni ntsatsi wa murangeli wa tiko Daniel Chapo eka makhansa ya tiko a ku va ku tirheni ka wona ma nga rivali a ku hlonipha timfanelo ta vumunhu. Holobye nhlawulo leyi hanyelaka ta vudayi Hussein Is namuntlha ka Manyisa a rhangele ntirho wa vukombisi hi letelanaka ni ta vudayi bya mavabyi ya ku hambanahambana. Hi ta rhamba Fernando Sidumu ku va a entelela marungula lawa.
6: Ndzawulo ya ta vudyahi yi teke yi ti endla emintirho ya swikambelo swa mavabyi ya ku hambanahambana ka xitshungu xa la ka Manyisa ni ka ni xa miganga yin'wani ya vusweni la ka Manyisa a swi nga ndlela ya ku va ku voniwa leswaku a xitshungu lexi xi nga va xanisiwa hi nixana ke sa hakanyingi xitshungu xi karhi xi xaniseka hi mimpfhuka ya ku va xi kota ka xibedhlele leswikulu hileswo lana exifundzeni xa ka Manyisa. Holobye wa ta vudyahi Hussein Is hi loyi a teke a ta rhangela entirho lowu sena kun'wana vanhu vanyingi ku yimeriwa va ku amukeliwa exiphemu xa 30,000 va voringa tlhalomagidi na lin'wa vanhu lava va xandziwaka hi mavabyi ya ku hambanahambana hi nga vulavula hi mavabyi ya mbilu, mavabyi ya nhloko, mavabyi ya matiso ni man'wani lawa ma xanisaka exitshungu ngopfungopfu xa tihandle ka madoroba. Nana hi ni i vaongoli vangaki va kumekaka lana va rhangelaka entirho lowu leyi nga ta bulaka na vona a ku va va hi byela hi ntima enkongometo wa ntirho lowu wa ndzawulo ya ta vudyahi le a radi Mozambique hi kombela a vete ku sungula nakona mi nga hi byela yini mayelano ni masungulo ya ntirho lowu makongoma yini ntimantima makungu ya kona.
7: Nhlikani ni mini Claudia Mazuz ni dokodela a ntirho lowu a ri namuntlha u yelana ni timhaka ta matiko mashi komu nomfodzi foi tshamela ka matiso komu kuni mavabyi ya ku hambanahambana kuni mitizi nyingi lani para ku tendela mavabyi lawa
6: mitizi ya kwena mavabyi ya ku fana ni wani ya kwari lami ni mavonelelaka lani
7: ala ni vonela mavabyi ya ku fana ni mazambu leswi ngo ortopedia kuni ya ku tendela swivanani lomu leswi ngo pediatria kuni lava ku tendela swikoxani a nga geriatria kuni lava ku tendela timhaka ta nhloko a nga psychiatria kuni vambe ya ku tendela timhaka ta nqondo a nga neurosurgia ni timhaka ta ku tendela mavabyi hinkwawo ya xiya tixakaxaka a nga medicina interna kuni lava ku tendela mavabyi ya mbilu kuni lava ku tendela timhaka ta lava ku vabya ku operara kumbe va ni mavabyi ya ku dya ku operara va nga ni maheko kumbe ni mahernia lava nga ni maheri ya kodi va tsindzekela haleni futhi kambe lava nga ni mavabyi ya memoroida a vanhu va xitiva ku fika kodi va yi tsindzekela
6: xileswo mitirho ya ku fana leyi hileswaku ya ku sungula lana exifundzeni xa ka Manyisa a nkongometo wa ndzawulo ya ta vudyahi hi wini wa kona
7: a nkongometo hileswaku loko hi za hi ta lomu mugangeni lomu ka Manyisa simhaka ta ku a timbadi ti fikela ka a xipiritano lexi xikulu na se va le ka timhaka ta ku hi nga swi koti a ku hi xi tendera hika loko va tala hi ta kahlula hi swi vona hi swi tsumbula na swa hale ku sunguleni ka swona ku swi ta kota ku yini swi khavunyekelaku a madahela ya kona
6: hi mahlweni ni kubulani lava mekaka lana mayelano ni ntirho wa ministerio da saúde loko mi suka lama a eka Manyisa hi timatima mi kongoma u nghena ka miganga yini ya kona lomu tikweni
8: a swizanga hi mini xiteri kumbe hi lani ka Manyisa kumbe hi ya lani ku pfuxela ka Manyisa ni nkhuvo lowu wa ku hanyisa vanhu hi mavabyi ya xakaxaka vanga kona hi kuno vambenyani a va xi koti ku tlhasa xipiritana hi ku tala ka kona ni mafambelo ya kona ya mimovha xa hi vuya hleni leswi a nga hlaya okulega wanga xa ku a mavabyi va kuma mavabyi leswi a va va ni mfambo a mfambo wa kona yi va yiuka xa hi vuya hleni pura hi ta xi kuma hi xi kuma na xa ha tshungula kumbe ka makarixi ya kona a kusukela ka endla na manyisa hi ta tlhela yi tlhelela ka akaya kona ka xibedhlele lexikulu hi nomo hi xilungu va ku xipital central dimapuru kona ximlungwini ka mfumo hi ta tlhelela kona ka mfumo hi ya vona a madyelelo ya kona ya Lawrence Mark loko mu huma lala handleni ya Lawrence Mark swi nga kambana kumbe hi ni tihosi letikulu ti nga hi bisa leni kumbe ka mavabyi lawa ya tixakaxa hi nga ta tikuma laha hi ta yinisa balansu ka mavabyi lava loko xikomba hi ya ka pfhumbu kumbenyani hi ya pfuxela mintsikulo
6: kambe ni ku vula ka holobye wa ta vudaya Hussein Itsi hileswaku a masungulo ma kuma ku ma pfumba emimpfhuka leyi exitshungu xi tsenga wexi yi famba na xantsiwa hi mavabyi mi ni ku tshima leswaku vanyingi vanhu va kalaka va nga swi koti ku fika xibedhlele hikwalaho ka ku va nga kumi mimovha ya ku va yi va helekela
8: swa ni nga byela ka vusunguleni swa ku a ku vuya laha va ku isereza sawuti i pra lava vanhu va kolaka va nga xi koti ku ya xibedhlele va na mali endla wu kona ni ku a xibedhlele i kulu na hini vadokodela hi vatsongo ni xitshungu xezi xikulu endla wu laha wo va nyika hinkwaxo xa mahala ku hakeliwi maconsulta ku hakeliwi mali ho tsalisa mapapela hi mavona a mavabyi wolawa ya tixakaxaka hi va tsalisa pra hi ta va yamukela mundzuku kwaloko byi xaka ka swilundza pere sungula ku va yamukela ku ni vambenyani leswi ni nga hlaya xona a mavabyi a matlhasi na masungulile bya mani malembe mavabyi mbenyani ma ni mavhiki ma ni tin'hweti entawu hi xoxo hi buya leni hi ta komba a xitshungu xa manyisa xa ku hi kone loko ku va ni a maxaka principalmente a mavabyi ya mbilu ni mavabyi ya wulombe ni mavabyi lowo ya minenge hi ku fambelaka hi mbilu entawu hi swi tshumbula hi swi popola ra ma ta dahiwa ku xa dahiwa va sungula ku nwa makinini
6: nkomu kani mambo marito ya vaongori vadokodela va kumeka lana a ka feira leli laha sawudi lana exifundzeni xa kamanyisa lava va vulavuleke hi masungulo lawa ni nkongometo wa kona na vula leswaku hi timatima va kuma a wu dhaya entlangu wa mavabyi va ma xanisaka exitshungu xa lana ka manyisa a nga leka ka manyisa ndziyani wutawula sukala ku ta ku kumiwa a buwani kun'we ni leyi a bovole kambe leswo hi masiku ma ta ka ku fambeni ka lembe lowu leyi nga ka lona la 2016 xa ni ku vula ka ka holobye wa ta vudaya Hussein Itsi handle ka laha xifundzaku maputi na vona ka ta tirheliwa mitirho yo fana ya ta lendziwa exifundzankulu swa Zambezia na Niyaza lomu a mitirho leyi yi nga ta landzelaka kona loko tivalana exifundzankulu maputi loko sikela eka manyisa hi ku kuma ka mitirho ra Mozambiki Fernando Sidumu a lotela
3: Munisipi wa ka Matsolo ka masiku mataka yi ta va ni komponi yintshwa yi chiwaka Impresa de Participações e Investimento hikwalaka ku pasisiwa tolo fambeni ka nhlengeletano ya vumune ya ndzeni ka nkama ka makungu ya ku va ku akiwa komponi leyi hi endlelelwa na David Ntimane.
9: Ku vulavula hi nkomponi yi nga ni nkongometo wa ku va yi tlakuxa a nhluvuko wa doroba ra ka Matsolo makungu lawa ma humelelisiwile hi konselo municipal wa doroba leri ku fambeni ka nhlengeletano ya vumune ya le ndzeni ka nkama ya ku lumba 2020. Nkarhi na kona murhangeli wa doroba ra ka Matsolo Julie Paruke kun'we ni malandza yakwe va humelelisile a mintirho va yi landzeke ku fambeni ka mpfhuka wa nhlengeletano ya vunharhu ya le ndzeni ka nkama yi endliweke ku ta fika sweswi. Paruki a vulile leswaku va karhi va tiyita hi tindlela hinkwato nkongometweni wa ku va va landza makungu ma nga ta na byalisaka a vutomi bya vahanyi va doroba ra ka Matsolo lana humeleliseke ku simekiwa ka ribye ra ku sungula a ku yakiwa ka musele a nga Val de Drenage u nga ta sukelaka a Matlhemelo ku ya fika a Matolagari ni ku yakiwa ka Makaza de Banho a Mercado 7 d'Abril.
10: Obras bastante avançadas, um investimento muito expressivo, uma obra bastante estratégica e deve ser fonte de inspiração para os outros bairros que ainda clamam e precisam de drenagem.
9: Marito ya Júlio Paruque, loko a vulavula ontlhanu lweyi ku fambeni ka nhlengeletano ya vumune ya le ndzeni ka nkama ya huvu ya ku vonelela mintirho hi ximusha doropa ra ka Matsolo.
3: Loko ingena ka mintlangu ya ku tisa miri, mahungu ma vula leswaku se mativi wa majaha ma nga ta kombisa ka Mozambique ka mundiyali wa masubdzaset u nga ta landziwa ka Qatar hi weti ya November hi taka. Hi ta rhamba Stanley Manyisa ku va entelela marungula lawa.
11: Majaha ma rhambiweke ka xiyenge lexa ku sungula kumbe pre-convocatoria hi mintlawa ya ku hambanahambana ya tiko ni handle ka tiko leyi hlengeleke hi majaha kutani hi mavabeli lava nga ta kombekisaka a Mozambique i swimambana swa subdzaset. All right, Association Black Bulls a ta nyikela kutani ka Association Black Bulls ku vitaniwi Ricardo José, Nelton Picardo, Danny Pascoal, Pires Vieira, Alan Pereira, Shawson Nyabanga, Diego Pelembe, kutani n'wana wa Dominguez lui, na Arlindo Junior, Junior Junior, JJ, ku vitaniwi nakona u Joel Katamu, makwavu lwentsongo wa Jenny Katamu, ka vitaniwi Jaden Namali, na Jonas Matuse, Sharifu Saini, Justino Tanki, kasi hi tlhelo la ntlawa wa Costa do Sol, kumbe Club de Esportes da Costa do Sol, ku vitaniwi João Jofris, Shelton Sitoy, Marcos Lázaro, Joaquim Mubai, Valentim Pecani. Ka Ferroviário wa Nampula, ku vitaniwi Stey José, Florence Naldo Matias. Ka si tlhelo la Liga Desportiva de Maputo, ku vitaniwi Sharif Carlos. União Esportiva wa Songo ata nyikela Denzel Machatini. Kasi mintlawa leyi yi belaka handle ka tiko ta sungula hi ntlawa wa Skeintrach Frank wa Alemanya, ka ntlawa lowu ku vitaniwi Antonio Nyampule. Kasi hi tlhelo la Rayo Vallecano wa Spanha ku vitaniwi Mbeli Eros Monteiro. Lance Football Club avi kombi ata hlengela hi Mbeli Reuben Michael. Kasi Amora Football Club wa Portugal ata hlengela hi Mbeli Mohamed Omar. Curitiba Football Club ku vitaniwa xipaka lexi craki Kensan Machel. Kutani hi lava vabeli va nga ta vumbaka kombi vabeli va nga vitaniwa ka xiyenge lexa ku sungula kumbe pre-convocatoria lava va nga ta kombekisa ka Mozambique ka mphikisano wa mundial wa majaha ya hansi ka kume la malembe nhlanu na mambiri 17 yanu hi tsundzuka leswaku amphikisano wa mundiali na bela ni mwingiseti wu endliwa kusukela 19 ka November lwa taka ku ya fika 13 ka December. Kusuhi swinene ni makhisimusi kutani ndzeni ka masiku mangari mangani Luis Guerreiro hi yena a nga ta tivisaka a nxaxameto wa vabeli lava va nga ta vumbaka kutani a selecao ya tshemba leswi i ta va mavhinti man va nga ta vitaniwaka hi Luis Guerreiro. All right, hi leyi nxaxameto kutani ya vabeli va rhambiweke ka xiyenge lexa ku sungula nga pre-convocator.
3: Mancela lawa mi nga se tlula rhandzekaka hi gemeta kola nhlawutelo wa marungula wa namuntlha lana humeleliseke swaku murhangeli wa tiko Daniel Chap a lava ku va makhandza ya tiko ma ve ni matirhela manene ma va ma hlonipha timfanelo ta vumunhu a ku landzeni ka mintirho ya ku hambanahambana. Holobye ndzawulo ya nyelaka ta vudahi namuntlha le ka Manyisa a rhangele ntirho wa vukombisi hi leti yelanaka ni vudahi bya mavabyi ya ku hambanahambana. Se mativi wa majaha lawa ma nga ta kombisaka Mozambique ka mundiyali wa masubdzaset ku nga ta landziwa ka Qatar hi weti ya November hi taka. Va misalisa Veronica Sidomu lowa mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Buruma ka vukhaviteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya ha taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique la pelile.
12: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa Emissor Provincial de Maputo.
9: Inkomu swinene Veronica Sidomu kun'we na Tomas Jiburuma ku va ma swi kotile ku va mi hi lulamisela mitlamu ya kombisa nhlawutelo wa marungula hi titwile leti humelelaka lomu xifundzankulu Maputsu. Xileswo muyingiseti wa ku rhandzeka lawa i masungulela ya xiyenge xin'wana xa mintirho xiyenge lexi nga ta fambaka ku ya fika kusi swinene na 19:30 nkarhi lowu i nga ta gemeta ka xiyenge lexi hikuva hi kuma
1: antirisana antena national ibamandla iba ithelantsako shenge mafambela shona ilawa ivunanga jaka manambana ingata vaka ipangalatana jona na kongo maxus nene na dzoto regi 30 minutos inkarlo ke ita kumanongoloko kasi umani nza kukanongoloko kasi umani tiva leswaku itava ikuma matimi ya siku atava nkarwa dzana vyarish nza kukamatimi ya siku itava ikuma switiviso swaka manambana ayingata siya nza kuletinilaka ni mintengo kasi vunanga ijona dzingata ipangalataka na ikongo makususinena dzana vyarish 30 minuto jinkarwa jornal da noite interesa na antena nacional David intimana imunyarito lweyi kunene a kunavelaka vingiseti byinene ka nkarhi lowu haikona nongoloko wa hina wa namuntlha ka sumani ingaku komba ku va u lehi swinene na swi ri xitano hi ta murhamba Natali Livombo a ku va hi kombisa nongoloko lowu ndzhaku hi ta va hi kuma matimi ya siku hi nkarhi wa 19 wingiseti lebyinene

0: Kasiumani.
1: Mini Marcos,
2: mini Fernando Mopum.
1: Azalpota Marcos.
3: Abito, mini Fátima Muxa.
4: Querido a Lourenço Marques, 6 de setembro.
3: A escola é mini Sagacuanga, amigo. Os engadões são donzi há muito mal.
5: Minani Zangela, Anclangano Abamamani.
6: Mina, é mina Raymond Nati, Wale Ajincon.
7: A Ricardo Zema Karingi.
0: Migqibela hinkwayo ni yo vhidyo yi nga la kola emisora provincial de Maputo nongoloko Kasiumani ku one u tiva hinkwato telanaka ni ta vutomi bya vana va tiko lava ncaka hinkwaswo ku va va hluvukisa Mozambique.
8: Kunene ke vale kwezu hi li hoyohoyo byi pelile mintizo milumba emisora provincial de Maputo wa radio Mozambique. Ku nongonoko Kasiumani, nongonoko loku tlhaselaka migqibela hinkwayo loko ku ba 18 horas na 30 minutos swi va hi n'wi hindzela hi wa wu bizi ke loko siku 22 horas na 10 minutos hi haxa mpfhukeni hi lomu ka 102.3 ka frequência modelada kasi hi na 1008 metros ka onda media u le radio Mozambique. Kunene hi tlhasile namuhla hi swigongondzwiki xipfalo a ku va wa ta hi pfulela kungu ke na a le ku va hi ta kumana khola ku nongonoko lowu wa vito Kasiumani i nga nongonoko wakho wa mavhiki ni minkama hinkwayo. Tanihi lana ke lisimu kumbe xihlayahlaya xi hlayike hakone hi ku bidzi mintizo leyi mi hambiwaka hi mavoko ma vonakala ma swi kota ku va mi hluvukisa a tiko kumbe muti. Inaka hine haleno namuhla hi endzeliwile hi tintlhazi hi endzeliwi hi valikwezu lava va yencaka hinkwaswo a ku va Mozambique wezu lweyi a hluvuka a ku va Mozambique wezu lweyi a kota ku va va ni malwandla hikusa loko wo tshama hi mavoko kunenenene va khale va tolovela ku hlaya leswaku a xitimela ku xoza xi suka a sangarasiya na xipakela leswaku kazi kumbe masaka ya switsama kumbe masaka ya munyu kumbe masaka ya vulombe xa ta tlhasa xi kuma swaku mavoko wo tshama ha wona xi ta tlhasa xi gindla mavoko u va kutani u sungula ku va wu ti chela vusiwana hikuva a wusiwana byi ta mila lomu mavokweni kasi ke ntizo loko wo tizwa swa swinene u to swi vona swaku he akakwaku tiku byaku byi ta va lebyi byinene byi ta va lebyi hakunene byi hluvukaka haleno vunanga lebyi hi byi twaka byi yimba ha Philippe Nyasavela nganela hi xikhaba he a hova na tindzava na hi nge se hlaya swaku kasi Kasiumani wa namuhla a na yini o va leswaku hi ya byi tsumbula ke lisimu byobyo byi hlayaka timhaka ta xikhaba hi nge ha swinene ku va hi losana ha byone hi amukelani ku loselaka Natali Yuliibombo ka vubindzuli ni mukombisi bya lowu nongonoko kasi Elvis Magaya a halaha ya byangamene ka kun'wi bya ku va a tlhavinyetela michini nongonoko lowu u tlhasa le ku wene hi ma tlhasela lawa manene
0: Kasiumani.

0: swinene ke valikwezu hi tlangelile loko wa n'wi ta va n'wi hi yamukelile ke hi vunanga lebyo inaka hi dya ku va hi landza mabulu ni vazambi wa vizu ku vone hi lonkama hi va loselaka hi nge hoyohoyo tatana hoyohoyo mamana byi pelile mipfakwini n'wuyi ni ko ku pfuka
1: kasi mani
2: inkomu swinene hi tlangelile ku hwezeliwa
0: hi swona
2: mina vito hi mina Otavio wa ka Mhlanga.
0: Otavio Mhlanga wa ka Davuka.
2: Inkomu swinene. Ni tswaliwa ka xidoropana xa ka Manyisa. U huma xipimu xa makilometri ya 20 ku ya hala mbangwini leyi va yi vitaka swaku hi le Malangana.
1: Kasi mani
2: ni tswaliwa nhoveni hakunene. Mun'wana a nga vutisa swa ku vito leri ra xilungu Otavio ri suka kwini. Hileswaku va mamana va velekaku khale makaya ka. Kambe loko mamana alunwa swi yentse leswaku lakaya lani a ku hundza xitarati xa xikulu xi fambaka xi ya hala ka Murona xi kupuka xi ya hala a Maguti se ko hundza vapadri loko vapadri va kuma mamana alunwa se va mu pfuna ku va ni velekiwa hi loko hakunene ni chuliwa vito leriyana hi padri lwe
0: lebyi bya
2: Otavio
0: leswi swi nge u chule hi valungu
2: ni chule hi valungu
0: hakunene hi tlangelile mama byi pelile na wena hina vusani swaku n'wi mani n'wo yini
3: kani mama byi pelile mine ni Josina wa ka Sithole kambe swoswi ni nga tihlaya swaku ni wa ka Mhlanga hikuva ni chadele kona
0: mpela
3: ni tswaliwa kolomu Maputo ni tswaliwi ka mindyangu leyi ya ku yi le hansi swinene hi nhluvuko kambe ku famba ka nkama na swi kota na mina ku va ni tihluvula tanihi munhu
0: hi swona hi swona kutani hi swona swi dzinganile tata a matlangeleni yenu hi ku sanongonoko lowu hakunene wu yelana ni ku va hi tiva leswi hi xilungu valungu va nge i autobiografia byimeli siku hi to chuka u nga si xa ku tswaliwa kutani aradu msambeka wa swi kota ku va bekisa timhaka leti a vatukulu va to chika va ku injhe lweyo ha vhovho lweyo a kanelaka radu lweyo ku va dumeni siku a wa yi kona lomi kutani va ta sala va swi tiva swaku wowu a matimu ya vhovho kasi mi famba yincisa leswi ni leswi ni leswi hi ya va wu hi tshandzela swaku byo wutsongwanini byinu wa halaka Malangane a n'wi tlangisi ku yini n'wi kulisi ku yini a swi yencisa ku yini kholwana
2: swona kukula ka hina ntlangu wukulu lowu a wu li kona a ku li ku ya swi tikini a va swi vula swa ku swi tiki swi tiki leswi a va tlanga mitlangu ya ku fana ni makhwayi kwayela swin'we ni swipende loko va le va xisati kumbe tintombi leswiya loko ha ha li vatsongo ngopfu swo swi vana hi xitalo u ta twa va rila hi ku xaveliwa mabiboka hi swisoli leswo inkamo wavo hina ke a li ku ku huma kolomu ya khwatini lomu ya nhoveni a hi dya to tinkumbutla hi dya mapyisa hi dya mapfilo a li wu homa pipoka ya hina
0: u kuma swaku nan'waka a vatsongwana ni mpyisa a va a byi tivi hambi byo pfilwa byinenibyi
2: ya swa tala ku va va ri vona hakunene
0: hawu
2: so hi ndlela yoleyo hi kulise swoswiya ni kula a matlangele na koho swi fambisana ni mintirho ku endliwa mintirho ya le makaya mintirho a li ku ku va hi ya masin'wini ni ku va hi byisa tihomu ni kaya ka mina ni sungule ku byisa tihomu na ti sungula kolomu ya ka masasenta hi sinku ku ya mahlweni kute loko se hi hangalaka na se ku ni nyimpi a tihomu kokwanani kolomu ka masento 20 wa tihomu
0: hinkwato leti mi fane ti dya ku bya ti byisa ya munhu mun'we
2: a ti laveka ti byisa hi munhu wun'we leswi a swi pfunaka hikuva mbangu ya ko hi yo leyi ya ndlalekeke se a swi vevuka ku va tihomu na vo a va ni ndlela leyi va yi hleleke leswaku tihomu leti ti va ni madyelo a miminti loko yi folile leswiyani hala ndzhaku ka miminti ka ku nkarhi wun'wanyana u nga famba masinku kilometa a li masimu hala mahlweni ka miminti ka ku nga famba mpfhuka wa ku leha a li madyelo ya tihomu so lexi a wu fanele swi rindza ngopfu a li ku tihomu ti nga hundzeli tiya endzhaku ka miminti leswi a swi tsakisa hi swo hileswaku mani na mani loyi a nga nkulu wa munhu hi tlhanganaka na ye a li papayi a li mamani aungo chavantsena valakaya ntse loko hlangana ku oh ile ba vali bomba taka u fanele u vila leswaku ti lungisa u ti lulamisa hi wese so makulele la wayane mai lotile mai yentse leswaku ni namuntla swi va switsongo swi vati wena li bomba hikuva ke a hi chava hi chavani ini ko ku biwa loko hakunene
0: leswo loko u fananisa avukulweni byenu bya tolo khoka malangani lomo
2: amalangani marito mangwa
0: namuhla kutani loko u swi fananisa kuni ku hambana hi kwini ku hambana ku nga kona kumbe swa fana kumbe swin'wi nga kulisa swona tolo hi swona swa swinene hi swona swa ku nyoxisa kumbe a swa swinene hi swa namuhla vatsongo na vana n'wanga va kulaka swona
2: libombo a inge swi soli a inge u soli nhluvuko nhluvuko u pfuna swinene hikuva u tlhela u hunguta swinyingi hi vula mavabyi ni swin'wana swihlo ni ku va munhu a dyondza ya mahlweni lexi nkarhi wun'wanyana xi yencaka leswaku hi va ni desawu i ku hantla hina hi tekelela swilo swa ku ka hi nga swi tivi leswo hi swo se swi tisaka ku vava ngopfu hikuva vana va hina masiku lawa swa vevuka ku va va tekelela mindhavuko ya ku a hi ya koho laha tikweni ra hina lani hi swoho swi yencaka leswaku se mukhutlwana wu liko kambe nhluvuko wa vana ku dyondza na tsundzuka leswaku nkarhi lowu hundzeke munhu a dyondza xikolo a fika lomu ya ka madejani naka a hali ka pere kambe namuntlha hi nhluvuko loko a ku sinkwani loko a hantla nghena lomu ya swikolweni se wa swi tiva leswi a swi tiva hi munhu wa dejani xi ku tlula so wa tsakisa nhluvuko kambe nhluvuko i wunene ngopfu loko u famba ni ndhavuko wa hina ka livona hi swoleswo
0: swi dzinganile mama n'wineke va ka sithole xiloso lexi xa fana ni va ka sithole
2: ni va ka mhlanga
0: hikusa sithoye hambe swi sithoyanga ni ka bidri hikusa ku na sithoye ni byivalaka a hi swi tivisisi swinene ku na ku dlande kutani ku na mumbenyana kumbe halihi swi te manimanimani haha swi tivi n'wini n'wi sithole va ku huma kwini hi njhimajhima wa kona
3: hina hi sithole ku dlande hi huma a ximbutsu
0: okay. Swo hambana mahlayela hi swo swa swin'we swi dzinganile kutani n'wi belekiwe lomu Maputo na domba nkameni wa kona wolowo Maputo mpfangi xiswona leswi a nga xiswona namuhla wa swi vonisi ku yini a ku kuleni kwenu a wun'wanyani byeni u tirhisa namuhla
3: a wu ku kuleni kwezu nkameni luwa wa ka kwezu luwa swila swi fani ni leswi swi nga hi xiswona namuntlha hi xikombiso xitsongo ni nga hlaya swa ku mina aka ndyangu lowu wa ka sithole ni kuleleki ka wona a swi tika nhambi ku huma laruwa u ya u ya tlanga kona papayi loko o ku kuma leswaku a wu kona la ndzeni ka munti a wu biwa leswaku hi nga ku u file hi leswi a hi bisa xiswona kambe a hi vona leswaku ongo hi lahla kambe hi ndlela ya ku va hi dyondzisa entawu swi hambanile ni namuntlha swa tika leswaku n'wana u nga muyangula u ku nga yi leyi u ya tlanga tshama laha ni lava ku ta ku kuma la kaya swi tika ngopfu swinene nkama wu sukaka o sala suka na yena
0: futhi loko u n'wi tsimba phela leswi u nga ni mhaka leya ya madireto a ku ta muti wa ku violencia xilungu lexo leswiwana swi dzinganile a nakona ku wesu lowu hi fanele ku va hi bula kambe na hi le kahi hi hlakahleta tihunyika kutani hi fanele ku va hi ya zamba ndota ku va ya ta hi bekela vunanga avuximagaya ni tivi kumbe u nga swi kota ku va u hi jula vunanga bya vukazi tatana a hi byela swaku hi hakula na hakina a xipenda ni makhwayi kumbe u nga hi yela ka manyisa u ya hi zambela ntlawa wa makhwayi kumbe wa xipenda ka kungu bya ku va hi tata n'wan'wisa a nongonoko wezu wa namuhla hi le ka nongonoko kasi umani wa imisoro provincial di Maputo
1: kasi umani.

0: Tatana mhlanga. Lana hi vona switizo kumbe amalwandla. U hi tshandzela ku tsongo na henge si tlhasalano a u jahini byakho. Loko kutani u ta va u sungule ku va u lomuka. Ehe, u donzile ku tsongo leswi ya u va u na dumba u va u suka lomfa u tshama kone kholomu kamanyisa u va u tshenzekela hale ni xilungwini. Swenjisi ku hina ku va u za u ta tlhasalaka ku va kutani hi swi vona swi ku he u lomukile u za u famba u jahanwanyana.
1: Ya swi lehile livombo.
0: Ya.
1: Hikuva loko xikolo xi pasiwile xuxa xa ku nga gami mbangu. Ni hete kwari ta kalasa hi wa yi tenta, hi mina sendzi wa yi tenta. A hi boheka ku ya hlangana hi hamba yi ndzame lahayani swoswi ku nga xitututu kusuhi ni misa wa livhuri. So loko hi humile swi ni pfunile swoswiyani ku va. Nambileswi a li ka nkama wa tirhazisa wu hi ta swi hlayisa leswo hikuva hi suka hala ka mfumo luwana ya se hi vuyaka lo se swin'wana a swa ha yencekisa hi ndlela yo liya ya le ndzhaku a vatswala va tiva swaku loyi a yaka livhori ni laya ni xitututu a khuvuliwile a batizariwile hi ririmi rin'wana so loko hi ye hi hamba yi ndzame le kaya vakokwana ngopfu hi vo va nga ni kulisa va ni yilise va nga ha dlayi homu u nga ha dlayi swiharhi hikuva wena u batizadu swi ni tsakisile swo leswi swi swi endle leswaku voho hi voxe va sungula ku swi vona leswaku se ni kulile hi ntolovelo vanhu va hala majaha ya hala ni magudi ku fana na va helela majoni va hambane kutsongo ni hala ya tlhela ku kalanga hikuva va helela haleni swilungwini. So swi endle leswaku hi navelaka ku ya Joni wena livombo. Ku ku byela ntiyiso ni ve mufohli. Va mafohlana lava va biwa hi timboma hi malembe ya ma-80 hi yungu ya mahlweni na vafohla va ya ku hala va lava amajelonyana ya rihlaza hi weleko lano na hina. Leswi swi nga endla leswaku ni gama ni nyamalala nkarhi wa ku leha. Hi malembe lawayani ya va-80 hinkwato ni wela kola kusuhi nyana la ni nkoma tipoti kambe lana hi tirha koho ka purasi rolero a hi li vanyingi a hi li kolomuya ka masentu yitano va musambikana leswi ni nga gomaka wu vonaka ni miri wa mina ku ve ta fika a mulungu mun'wana wa kusuka Pitori munkon'wana wa n'winyi wa purasi leri a ku ni lava xifanyana xin'we ni ta kola ni ka matekele ka ukati bya mina na n'wasithole so ni tekiwa ka hi mina luya ni famba ni rila hi yo ndlela ka ni rhwaliwe hi mabunu lawayani kasi hi kongoma Pitori bunu leriyani ri ni hlayisile xibongo wa ka bo.

0: swi endle leswaku a ni pfuna leswaku la eka ni ya xikolweni. Kambe vona swa ku hlamalisa, la kaya la a munhu wa ntima xifanyana xa ntima xi nga vitiwa la xi nga tholiwa lako wa mina njhe a va za va ni vita swaku ni xiterroristana xa Xitsongo. So
1: nhlonge ya ku hambana ni vambeni,
0: nhlonge ni leswaku ni ta hi Mozambique nkama lowo munhu wa ku ta hi Mozambique a vuliwa swa ku terrorist hi ririmi ra mabunu ta a swi endla leswaku ni sirheleleka ke. Tatana boda lweyi a ni wuxaka byinene byikulu na lweyi a fuma nkarhi wolowo, so swi endla leswaku a chaviwa mbangwini. Ni vula ku nambi maphoyisa Livombo a swi tika ku va ma ni khoma hikuva va tiva swaku hi xifanyana lexi a xiterroristana xi tshamaka laha ka nkulukumba boda. Lexi xi tsakiseke ngopfu leswaku aka swa ku biha ku ni swa ku tsakisa, a xa ku biha hileswaku a ku pendiwe xipfunu xa mina ni kopo ya mina ni paradu ra mina
1: leswaku va nga lahleki ku ku nyiketa
0: a ku ni nyiketa swoo. A xa ku xonga ke Livombo hileswaku a va ni hakela mali siku ni siku ni ya xikolweni xa vanhu va ntima. Se loko ni vuya haleni na swi tiva swaku haleni ni wa ka mani, swi endle leswaku ni hanya vutomi bya ku chava hala ka yindlu liya ya xintima hala ka hina ka, hikuva ni tshama hala ka yindlu ya xilungu. Ni dyondze ni ya mahlweni ni za ni fika ka sexta class wa hala. Se va vona swaku a tensawu ya politiki yi nyingi ngopfu hi loko va ni kombela tatana wun'wani wa ka Nyathi leswaku ni ya hetisa xikolo hala a Gazankulu hikuva a ku yavanisiwe hi swiyenge ka. Se ni ya ka hetisaka xikolo.
1: Hi swona swi dzinganile tata. Nkomponi i nga nkomponi yi ni vatisi.
0: Hi swona.
1: Kutani n'wo titizela ha vuswenu na nsati kumbe ku ni lava va n'wi pfuniselaka.
0: Hi swona. Ya ni hleka hileswaku ku ni xivulwa lexi ya xi hlayaka leswaku a homu yi nonisiwa hi ye n'winyi wa yona. So lava ti noniselaka hi ye hina ni nkatanga a yi chavi nambi ku pfuka kwatirora kumbe nkama munhu hi ndlela leyo.
1: Hi swona swa tlangeleka kunene mama. Swa na byala ku va u tendera ta le kaya ta vukati ku bekisa vana ni ku va tatana hlaya leswaku machuka njhebyi yi xa n'wi pfukela mpundzu swinene, swo yini swa na byala ku tirhisana na tatana kumbe ku leswi swi phiqekaka swi ka swa tikisaka?
2: Eyi kani mambo tatana Livombo hambileswi swi tikaka puruki loko se hi le ka tlhelo la ntirho leswa wununa ni nsati swi le
1: tlhelweni
2: lani hi tirha komu vatirhi mpela kambe swi lava ku tikarhata. Ni tsundzuka siku lin'wani tsongwana lowa mutsongo wa madozianje a vitisa mana wake leswaku i nje wena mamani u tshama mi vona hikuva hi huma usiku hi vuya usiku para hi va vona swi tika ngopfu swinene. Entao a swi na byali hi ndlela yoleyo kambe hi zama hinkwaswo leswi hi nga swi kotaka leswaku ntirho wa hina u ya mahlweni hambiloko swi tika hi endla hinkwaswo.
1: Kunene tlangelile nongonoko wezulu u ni nkama kutani nkama wezulu hi nyikiwe ki wone wu ya wu tshindzeka magemeta musi tata namuhlanga mazito matsongo na ni nge si na vutisa leswo ni nge si na ku nyika nkama lowo loko va n'wi jula hi ku sala hi le rado Mozambique byi veni siku muti wo chika mu hatiwa kule swinene kutani va ta chuka va dya ku va tiva swa ku a xo xikhaba lexi mantega lawa mi n'wi hambaka wona lawo ro jamu byi mi hambaka byinibyi hi nga byi kumisa ku yini va nga yencisa ku yini hambi vo va van'wa mabindzu kumbe lava va nga ni mazumana hi ntalo va navelaka ku va pfumalaka ku xavisa kone na dumba leswaku n'wa mavilela
0: hakunene
1: va nga n'wi kumisa ku yini
0: swa pfumeliwa ku siya nomboro.
1: Nomboro
0: ya mina i 84 66 99 491.
1: Leswaku u nga yi hindza dyimeni siku vambenyana leswi u vulavula ku ve va kholomo lomo
0: 84 66 99 491.
1: Hi swona. Loko va navela a ku va va ta siya mazumana va ta n'wi xavisela mazumana va fona ku yoli nomboro
0: ku yoli
1: vaja kuti ta xava
0: vafona ku yona
1: kune
0: valava ku vava va promotori vafona ku yona
1: a promotori hesa ko ata tateka asa ku kaza va famba xavisi
0: a famba xavisi
1: okay hiso swi dzinganile hi tlangelile kutani mazito nga na wone dzimeni siku hi kolaka ku nyoshisa ka mabulo hi nga kala hi nga ku vitisanga
0: hiso
1: leswi a una vela ku va u hi siyela swone ni ku siyela va yingiseti ngopfu ni ku siyela vangwa mabindzu lava va nga swi navelaka ku va va ta tirhisana na n'wini ku va n'wa ta pfunisana ka ntirho lowu mu landzaka ma nga va wani
0: eka u ni twile livombo ni ku ni suka jwa ni ta ya ngopfu ku hala laha ni nga va siya va na ku lori ni ngo hlaya leswaku misambiki ka tsakisa hakunene ya ku ni ku ya ndlaliwe hinkwaswo leswi endliwaka hakunene nkama lowu hi tihluphaka hi xanisiwa hi endliwa swin'wana swo swi ya va swi hlayaka hi mavito va swi hlawuhlawu kumbe swinofobiya a va vuyi kaya loko va vuya kaya hi le u ya ndlalweni kaya ku na lexi xi biheke ku va va ti tisungulela swa vohola hi ndlela ya ku fana ni yoleyo kasi eka van'wamabindzu ngopfungopfu varimi lavatsongo livombo i swinene ku va hi sungula ku endla swo swi ya swi hlayiwaka leswaku i agroprocessamento hi tiva ku swi endla hi tlhela hi swi lunghisa hi swi xongisa swi cheliwa ka mafarashku swi famba swi xavisiwa nakambe hi ku titoloveta ni vola va nga va pfunisi hi vulava IPM hi vulava laboratory national leswaku va kambela mintirho ya hina ni tolovela ku hlaya leswi loko va ku vanhu va ku ringana 5% ntsena lava rimaka va rima va tlhela va swi endla a hi ta hluvuka hakunene lomu hi tolovelaka ku famba ko vo Italia na vo kwinikwini a hi yisiwi ka tinkomponi letikulu hi yisiwa ka xinkomponana xa xitsongo lexi u kumaka leswaku ka ku ringana ni rivala leri ku fuyiwe sasenta wa timbuti va senga va hamba kezi va xavisa vanhu va ndhawu va tolovela ku xava leswi va swi vonaka la swiproduce swi humesiwaka kona hi swoleswo
1: ni ku va va da futhi leswi va ti hambeleke ku sala swi hambiwa lomu gangeni swa hamba hi vuxuxutsumu
0: hakunene tata
1: kunene mama mazito ya vugamu
2: a mazito ya vugamu hi ku tlangela leswi radio leyi vitaneki ku tata twa leswi hina hi nga xiswona xin'wana lexi ni tlhelaka ni xi khensa hileswaku vanhu va tikulaka hina hi nga tshameni hi mavoko leswi hi nga na swona hi kotaka ku tirha a hi swi tirheni leswaku hi kota ku hluvukisa tiko ni tlhela ni khutaza ni vamamana lava va nga le makaya leswaku loko va hi yingela na vona a va vi ni xa ku karhi xa leswaku va tihanyisa hi xona
1: kunene hi tlangelile na hini hi tlangela ngopfu swinene hikolaka ku va n'wi tile n'wata hi nyika ntsutsu lowu hi tlangelile hi lesasi Yehovha a n'wi bekise antizuweni lowu n'wi tirhaka a wu ye mahlweni hikuva wu kateka u ya mahlweni hikuva u ya ndlalaka a hi navela leswaku byimeni siku hi n'wi zamba haleno kumbe n'wi hi endlela n'wata ta hi byela leswaku he phela nkomponi yezu kutani yi kulile hi pfuli tibidzu tizazu khume makuma bidzu gidi bya tinkomponi tiko hinkwabyo kutani byi ni tinkomponi tezo leswo ke impfa hi ta nyoxa hikusa ha hlunya hileswaku tiko byeswo byi hluvuka hi heta timhaka leti ta ku tshama hi le kaya hi tshama hi mavoko va le kwizo hikusa loko wo tshama hi le kaya i xi ku telaka i mavabyi ni nghozi hikusa leswo swa ku navela kasi wena loko wo navela ku da u ku ha ku da ni tele a ku da ku ti ku tela xi taka ku tela i ndlala phoke ke a ndlala fuzi yi nga ni timbilo yi tela ya wena weke tshama yi va yi ku telisisisa a ku va u ta kota ku va na wena u va ni timbilo u ta ku famba u teka swa vanghano kasi wa swi kota ku va u ti tizela wo ti xenga leswi hi xizonga va nge u ni ndzalo wo yenca ha vumu hikusa u kandza mazumana kasi u sweka xiginya xa mazumana u tlhela u tshimbela hi mazumana hi xiyenca ha vumu leswo i ndzalo wo gaxitara

0: Vana va ndoda va fanele va nyikana ndzava hambiloko ali va yakelwane va fanele ku va nyikana ndzava. Munghana munene un'wana na un'wana u fanele ku va pfuxela na yena. Timhaka ta ku hanyanga kumbexana ya timhondzo ta mbuti a ti lulamanga evuton'wini.
1: Bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaluteke exikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
2: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampu, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
1: Kasi yena a endla yini?
2: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo. Wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi komba ku karhateka.
1: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
2: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
1: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
2: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
2: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
2: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 barata musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votar. Ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titu ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena a nga va M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana rin'wana i 5 mitika xikuyela.
1: Papima. Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musamiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi. Hi fonele 82 31 05 751 kumbe

Dzud za stres. Dzud za stres. Dzud za stres. Ave kuimba ka Rosalia Mbowa. Ya tatwa timhaka ta makhala. Timhaka ta makhala a tshama vulavula hi tona Mr. Xiketo. Ti tlheli ti ta humelela kolomu ka matsolo. A ti treasure. A ku ni pfumelele ku ni ya xavisa makhala, famba ya ku xaviseni ka makhala. Se ku xavisa ka makhala loko ku xavisa makhala ku tswala vaprofete va ku swi te yiniyiniyini. Se va za va hamba swikhongoto, se ni majeju, se ni swikhongoto. Se lexa vanuna xi nge xega. Swi nyingi swilo swa kona. Hi ku ni ku ni xixima se a wa ha ni xixima, ka ha na xihlonipho laha kaya, ka ha na nxiximo laha kaya, hi ku ya swikhongotweni swa ku patsa ni majeju. Se eya mindyangu leyi ku yaka ka yona bava. Hi nga yi bala kahle mamanango ya yena da lana hi mhaka swa ku hina lahayana a hi le ka swikhongoto, se a fika balisensa luwa nuna wa mina hi nga mu tenderi ni ku mu tendera hi ku a hi le busy hina hi le ka swikhongoto. He wena mama ai a wu tomi lele loko va ku Mozambique no é para cardíacos, já nada, só para o meleca.

0: I mi humbu mpela. A nomfa i sembanga xiketa, i sembanga na dam. Swaku hi u nga tshuka o va ku o wa n'wana twalelo etipondhweni. Chula vito wena u tlhela u vitana xibongo xa laha kaya. I hakelo ya wena ya ma ya ku ya ku xavisa ka makhala ka mamana nga xavisa makhala. Swa humelela. I vintore na 27 minutes. Se mhaka yi ti ta ta phinda kwalomu ka matsolo lomu. Angwai, hayi le swikhongotweni. Hayi le swikhongotweni. Se lexi a wena lexi nga hayi na. A ni swi pfumeli swo ro, ah, u swi pfumeli njhani na wena wo. A ni le mama na wo la ku mu pfunetana la. Se.
1: Exifobit.
0: Lava van vona swo swi va hleke hi ku wena u ni nyikilisile. Hi wena u kala ku nga ni
2: nyikilisile.
0: Sama hansi bula u ni byela kahle leswaku kasi ku na yini la. Se li rhandzu loko li nga ha li kona. Nuna wa mina. Kwimba Mr. Xiketo ha tlhelaka tani nuna wa mina ka siku lo leli.

Khoma swi tiya bava, khoma swi tiya mama, ku ya ka munti hi swoswi swa karhata. A swi na byali, a ku na leswi mi na byalelaku. U nga n'wi vona munhu a famba, hambi ku vulavula hece, a vulavula hece, u tshama mathwaha lweyi, nhloko ya yena a ti chayi kahle, ku ve ta chaya, o va ku alaya a le nhlengeletanwini ni va ka yena. Se wena u n'wi vona hi nge u vulavula yece, ku ve wa swi tiva swa ku a vulavula na vamani kwalaya, wa swi tiva swa ku a theta tini ta kona timhaka. A swi na byali, na swi nga na byali swi lava hina hinkwerhu hi tiva ku nyikana lisima, hi tiva ni ku rhandzana. Lomu maxapeni hi lomu hi kumanaka kona ngopfungopfu, hi vulavurisana hi nchumunyana xa Xitsongo xi endla mhaka yikulu ya ku hi nga suka lomu hi liendzo la movha hi za ya ku wo kamanyisa, na ha vulavula hi mhaka yoleya yin'we ya ku ni kandzihile, ya ku ni byele marito ya ku kala ni nga tsakanga hi wona. Ku ve lin'wana la masiku mbuya ngwana munhu luya a wo tlanga a wo bula na wena hi ku kula ku rivala lowu siwana le le kambe, se swi vanga guwa kumbe ku swi vangisa guwa. Bava leyi hi hanyaka masiku lawa yikulu ku ve ha ha ta yi hanya phela, ha ta yi hanya hi yini? Hi ku loko ni lembe leli la nyan'waka leli va li bala swa ku ha bava loko la ku tlanga a mpfula yi ta kala. Loko ku za ku kala mpfula a swa ku ga swi kona, hi ta ku seni ku tshwa hi mumu, hi ku seni ndlala, ha hi ku seni ku pfumala mati, hi ku loko ku nge na mpfula a ku na mati. Leswi mati ya kona loko ma sungulekile ni mpfula ya kona loko yi sungulekile yi na hinkwayo hi nkama wun'we, se loko yi kala yi gama yi kala u ta la ku tlhometela loko lomu masin'wini u kuma swa ku a ku na nchumu lexi nga kona. Se u cuvuka hansi ni henhla a vatsongwani va rila, phela ka a swi vulavuleki kambe hi ta ku yini, loyi a nga hi maha hi ku hi ta nyika nandzu yena, hi yena a nga hi maha a ta swi tiva swa ku a maha yini hina, xa ku tiya hi leswo ntse. Se swa ku tala nga ve leswi va nge kambe va nge hi ta hi dya kumbe va te dya manimani ka November yeloya ya mbundzumuka misava va profeta. Loko u la ku vona magazi ya mpfundla famba ka ndhavini ma kona.

Kumbe hinkwalo tikulo loyo ka inga fuyu mimpfundla hi switini. Ta la hi mahamhamba hi ya hi ya vutisa ka malumi swa ku hehe malumi kasi kahle kahle lomu kun'wanyana yo ka yi nga fuyu mimpfundla kumbe ka ndhaveni ko va ni leyi ya xipecele.

20 horas dá 55 minutos. Ô, malume ali. Lita ela nini agua. Lita ela logo está com ini gua. Lita ela nkarhi muni gua. Se ange loko un magasi ya mpfundla tsutsumo ya ka ndhaveni u ta sindha kona. Ah, ka ndhaveni la hi laha ku nga ni kurhula kona. Hi li kona guwa leli nga kona tikweni. Okay. A hi leswaku ka ndhaveni ko va ni magasi ya mpfundla loko wena u ni magasi ya mpfundla. Hayi. Swi twile malume rivaleli. Hi ta famba hi ya ko ka ndhaveni. Ta famba. A ni le ka ndhaveni ni se ni ya ka ku tswala ka misinya ku tswala a macikiri ni mali. Indawo yin'we ya indawo yin'we hi ta tshuka hi ya kona hi ku hi ta kuma switele swilo swa kona. Ya hi twile ku yimba ka Kid Mnyamani Alexandre Langa hi yena nga hi pangalata na hi nga kusuhi swinene nakona u ni ku va hi ba nsimbi ya 21 xikarhi hi nga ta kuma mahungu ya vusiku hi ya mahlweni hi ku longoloka na wena na hi ku xivela ntsako lomu nga kona u longoloka na hina njhe u nga titwi ku luza loko ku katla ko laya ka St. Doshpuntrish u ta kuma hinkwaswo leswi yelanaka na wena swi yelanaka ni vutomi lama hanyele ku mahanyelo lawa ma o va ku hi nga swi veki ni ndlondlweni leswaku la karhata vutomi ana loko u vulavula hi xona nchumu xo ya hi ku xanisiwa se swa swinene ku hi ku nge ho ka hi nga na mhaka na swona wa swi vona ho ka hi nga na mhaka na swona hi tirha njhe hi nga cheki ndzhaku hambileswi va nge ta ku kala mpfula swi ku njhaninjhani a hi zamazameni ku ku hoxahoxa nyana lomuya lexi nga ta mila ximilile lexi nga ta tiyisela xi ta va xi tiyisela leswa ku tala hi ta vuya hi swona.

Mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial Maputo Michelle we Albert Langa. Murangeli wa tiko Daniel Chapa a seketela ku tshimanisiwa ka matirhela ni ku pfisiwa ka maphoyisa ya xipecele. Daniel Chapa a vulavula wa ntlhanu lweyi ku fambeni ka ntirho wa ku gama ku pfisiwa ka 20 ya Gowe a xifundzeni xa Kamanyisa xifundzankulu Maputo. Nkarhini wa kona murangeli wa tiko a bendleve maphoyisa lawa a ku va ma nga tingheniseli ka vuhereki ni lin'wana vubihi li nga hoxelaka matirhela manene ya vona. Kusuhi ni 5,000 wa vanhu va nga ni mavabyi ya ku hambanahambana va yamukeriwile mugqivela lweyi a xifundzeni xa Kamanyisa ka feyira le rhangeriweke hi holobye wa udahu useni isi. I khambi la ku sungula la mintirho yi kongomaku ku tshundzeta mintirho ya udahu ka xitshungu xi hlanganaka ni swikarhato a ku va xi kuma mintirho leyi ngopfu lexi xi nga ka miganga ya le kule lomu tikweni. Ka ntirho lowu ku hlengele kusuhi ni 250 wa vadokodela va swiyenge swa ku hambanahambana swa mavabyi va swibedhlele swikulu swa doropa la Maputo na Matola va endleke swikambelo swileleto ni ku va loko mavabyi ma tika va tluletelisiwa va ya ka swibedhlele swin'wana. Mavabyi ya diabetes, tensão, matihlo, mavabyi ya vatsongwani ni man'wani a ve man'we ka lawa ma kambeliweke ka ntirho lowu tsutsumeriweke ngopfu swinene. Nkarhini wa kona holobye wa udahu useni isi a vula leswaku hi kola ka makungu lawa ku pfuleka mukhandlu wuntshwa wa matirhela ya xiyenge xa udahu lana xibekela yi nga xona xi ya ku lomu ku nga ni xitshungu ka leswi swi chiwaku Subsistema de Saúde Comunitaria. A xifundzankulu Manika ku nyimisiwile hi nkarhinyana ku famba ka mimovha yikulu ya swipangwa ka bulahu la nambu wa Revue ka xitaratu xa nhlayo ya 260. Tanihi ku hlaya ka delegado wa mintirho yi hanyelaka ku vonela mintirho ya switarato ka ndhawu liya ya tiko Moses Zimba, mhaka yi humelele hi wa ntlhanu lana swi nga vanga ku va ku hahluka tlhelo la bulahu li vaka ku ndzelekano ka swifundza swa Makati na Susundenga ni ku tlhanyiveta doropa la Ximuyu. Zimba a vula leswaku ka nkarhi lowu ku karhi ku landziwa ntirho wa ku tiva leswi swi onhekeke na ku ve ku karhi ku lulamisiwa matshamelo ya ku va swi pfuxetiwa. Tanihi ku hlaya kakwe, mafambela ma pfumeleriwa ntsena ka mimovha leyitsongo na yi nga tleketli vanhu hambi mindzwalo. Loko hi hlometelaka ta mitlangu tisa miri tiva leswaku Bayer de Pemba a bele Union Sportive Tsongo hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo ka ntlangu wa ku lumba Jornada la 22 ya Musambola wa Nyangwaka. Ko mugqivela lowu Ferroviari wa Nampula a bele Ferroviari wa Beira hi mabola 2 ya ku pfumala ya ngulo. Ferroviari wa Nakala a be Liga Sportivo wa Sofala hi mabola 3 ya ku yanguliwa hi 2. Mihandzu yin'wani ya mitlangu ya Jornada 22 hi leyi: Costa do Sol 2, Ferroviário wa Lixinga 0, Associação Desportiva de Pemba 1, Xingaluatete 0, Ferroviário wa Maputo 1, Associação Desportiva wa Kavilankulu 0. Black Bulls a rhangela Musambola hi 44 wa tiponto. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Papa Leon XIV a vula leswaku a swi pfumeleleki ku va munhu a khatisiwa hi ku dlawa loko a hoxela timfanelo ta mahanyela ya munhukuloni ni ku va a siveliwa ku va a tiveka hansi. Tanihi ku hlaya ka xitirho xa vupaluxela mahungu F, Santo Padre a tsalile ka switirho swakwe swa ku paluxa mahungu leswaku vutomi li fanela ku sirheleriwa ni ku va minawu ya tawululami yi landziwa kambe na swi nga zi swi fika ka xikhatiso xa ku dlawa. Ta matshamelo ya nkama. Vaxi va matshamelo ya nkama vula leswaku doropa la Tete li nga hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 35°C ku landzela Nampula ni 33, Vilankulu na Pemba 30, Mapotso, Ncayincayi, Beira, Kilimani na Lixinga 29,
ximoyo na inyambani 28 graus centígrados. E Michel Mangu ya vusiku e emissora provincial de Maputo. Mangwane, kaminkare, yantolaveton.

0: vuxeti uta kuma humelelo ka swona
1: emisor provincial de Maputo.
2: Vintima hora jina 6 minutos. La ku tsundzuka nyana xikhale. Nuka ma 97. 98 swi famba nyana. Ya, hi tsundzuka nyana minkama nyana yo liya. Ya, va tsundzuka va makwavo. Case in Giorgio. Ya, aku zama ku tsundzuka nyana vona. Nangalele nga tali twalana a vulavula ka hi timhaka ta ku va a khongelele swinene, a khongela leswaku a kuma munhu wa ku fana na ni loyi a nga gama mukuma se xileswo wa bonga ka Xikwembu. Va na mhaka ya ku u kombela nchumu Xikwembu xi ku nyika se u tivani ku khensa swi ni lisima ya ya ku tatela marito swi tave swi ta ve na swo hi hetela nkama naswona se xa xinene ku va hi nghena mhakeni hi twa a vunanga leni a programmação la hina leyi pfumelela leswo swa ku sukela ka swoswi hi ta hi vunanga la ku hambanahambana ku le ya hi ya kuma nsimbi ya mahungu hi ku phinda ina hikuva hi nga ha limala hi ku vulavula hi nga ta tshika ku vulavula hi ta vulavula kambe lava hi nyika endlela ku va hi tiphine hi vunanga se hi ta tiphine hi lona vunanga hi ta tiphine njhe kambe hi ku tsundzukanyana xikhale ya tsundzukanyana xikhale swa laveka phela recordar e viver.

22 horas na 37 minutos kota nyambava lemangi loko haliko na hatla kusivoko ina hi rinzela nkari wa mahungu loko nsimita kumba 23 hora ivuli leswa ku ita vhinu nangala ku amarambana lolili twa nangali hlengeleke ka patima ku rhanga hi tsundzukile malembe xitolo ndzhaku loko hi twile vunanga hi ku hambanahambana ka lona la matikweni Mr. Simon Shiluva 22 para 23.

Mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial Maputo Michelle we Alberto Langa. Murangeli wa tiko Daniel Chapa a seketela ku tshimanisiwa ka matirhela ni ku pfisiwa ka maphoyisa ya xipecele. Daniel Chapa a vulavula wo ntlhanu lweyi ku fambeni ka ntirho wa ku gama ku pfisiwa ka 20 ya Gowe a xifundzeni xa Kamanyisa xifundzankulu Maputo. Nkarhini wa kona murangeli wa tiko a bendleve maphoyisa lawa a ku va ma nga tingheniseli ka vuhereki ni lin'wana vubihi li nga hoxelaku matirhela manene ya vona. Kusuhi ni 5,000 sejmile wa vanhu va nga ni mavabyi ya ku hambanahambana va yamukeliwile mugqivela lweyi a xifundzeni xa Kamanyisa ka feyira le rhangeliweke hi holobye wa udahu useni isi. I khambi la ku sungula la mintirho yi kongomaku ku tshundzeta mintirho ya udahu ka xitshungu xi tlhanganaku ni swikarhato a ku va xi kuma mintirho leyi ngopfu lexi xi nga ka miganga ya le kule lomu tikweni. Ka ntirho lowu ku hlengele kusuhi ni 250 wa vadokodela va swiyenge swa ku hambanahambana swa mavabyi va swibedhlele swikulu swa doropa la Maputo na Matola va endleke swikambelo swileleto ni ku va loko mavabyi ma tika va tluletelisiwa va ya ka swibedhlele swin'wana. Mavabyi ya diabetes, tensão, matihlo, mavabyi ya vatsongwani ni man'wani a ve man'we ka lawa ma kambeliweke ka ntirho lowu tsutsumeriweke ngopfu swinene. Nkarhini wa kona holobye wa udahu useni isi a vula leswaku hi kola ka makungu lawa ku pfuleka mukhandlu wuntshwa wa matirhela ya xiyenge xa udahu lana xibekela i nga xona xiyaku lomu ku nga ni xitshungu ka leswi swi chiwaku Subsistema de Saúde Comunitaria. A xifundzankulu Manika ku nyimisiwile hi nkarhinyana ku famba ka mimovha yikulu ya swipangwa ka Bulahu la nambu wa Revue ka xitaratu xa nhlayo ya 260. Tanihi ku hlaya ka delegado wa mintirho yi hanyelaka ku vonela mintirho ya switarato ka ndhawu liya ya tiko Muze Xidzimba, mhaka yi humelele hi wa ntlhanu lana swi nga vanga ku va ku hahluka tlhelo la Bulahu li vaka ku ndzelekano ka swifundza swa Makati na Susundenga ni ku tlhanyiveta doropa la Ximuyu. Dzimba a vula leswaku ka nkarhi lowu ku karhi ku landziwa ntirho wa ku tiva leswi swi onhekeke na ku ve ku karhi ku lulamisiwa matshamela ya ku va swi pfuxetiwa. Tanihi ku hlaya kakwe mafambela ma pfumeleriwa ntsena ka mimovha leyitsongo na yi nga tleketli vanhu hambi mindzwalo. Loko hi hlometelaka ta mitlangu tisa miri tiva leswaku Bayer de Pemba a biliyoni ya Unisportivo Tsongo hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo ka ntlangu wa ku lumba Jornada la 22 ya Musambola wa Nyangwaka. Ko mugqivela lowu Ferroviario wa Nampula a bili Ferroviario wa Beira hi mabola 2 ya ku pfumala ya ngulo. Ferroviario wa Nacala a be Liga Desportivo wa Sofala hi mabola 3 ya ku yanguliwa hi 2. Mihandzu yin'wani ya mitlangu ya Jornada 22 hi leyi: Costa do Sol 2, Ferroviário wa Lixinga 0, Associação Desportiva de Pemba 1, Xingaluatete 0, Ferroviário wa Maputo 1, Associação Desportiva wa Kavilankulu 0. Black Bulls a rhangela Musambola hi 44 wa tiponto. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Papa Leon XIV a vula leswaku a swi pfumeleleki ku va munhu a khatisiwa hi ku dlawa loko a hoxela timfanelo ta mahanyela ya munhukuloni ni ku va a siveliwa ku va a tiveka hansi. Tanihi ku hlaya ka xitirho xa vupaluxi la mahungu F, Santo Padre a tsalile ka switirho swakwe swa ku paluxa mahungu leswaku vutomi li fanela ku sirheleriwa ni ku va minawu ya tawululami yi landziwa kambe na swi nga zi swi fika ka xikhatiso xa ku dlawa. Ta matshamela ya nkama. Vaxiva matshamela ya nkama vula leswaku doropa la Tete li nga hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 35°C ku landzela Nampula ni 33, Vilankulu na Pemba 30,
Mapotso, Nchanchai, Beira, Kilimani na Lishinga 29, Shimoyo na Inyambani 28 graus centígrados. E Michel Mangueu, sigo e emissora provincial de Maputo, Mangwane, Kaminkari, Yantolaveton.

Minutos, Mundzuku e Sonto, 11K, outubro de 2026. Mentira, né? Estamos em carro a 4h55 minutos. Hino Nacional, Zaku Kumamonga, Michiku Lanzela, e Kumabunanga, Kumbe, Kumanongo, Trungla Lavanga, Kuku, Kuyabansi, Bia 6 horas, Kariwa, Sonto e Nene, 7 horas, Matimia, 5, 7 e 10, Nongonongo, Tavo Imbelili, Nongonongo, Patima, Utamfuken, 8 horas. Ne 9 horas na kusungula a Xenge Xinguani Mahungu ya xifundzankulu Maputo ndzhaku kuma switivisi ku landzela kuma nongonoko wa vatsongwana onge a hi dyondzeni u ta tlhavula lonanga hi nkarhi wa 10 horas xitihlu ri vona hi 11 horas 11:30 vunanga 12 horas mahungu ya dina 12:05 switiviso 12:30 jornal da tarde ntirhisano ni ya internacional nongonoko ya hanyu ta mpfhukeni hi 13 horas 14 horas mahungu ya nhlikani 14:10 vunanga hi 14:30 madyambu ya mitlangu ya ku tisamiri nhlavutelo marungula hi 18 horas 19 horas matimu ya siku 19 i 30 jornal la noite ntirhisano ni ya internacional hi 20 horas ku sungula xiyenge xin'wana hi vunanga byi hi kongomisaka nsimbi ya 20:30 nkarhi wa nongonoko minya historia 21 horas mahungu ya vusiku 21 i 10 u tlhavulela vunanga 22 horas nongonoko ngoma Mosambiki 23 horas e kuma mahungu ya vusiku ku phinda 23:05 nxaxameto matirhelo ya hina ya siku lotlhandlamaka hi meyanoiti hi pfala mintirho ya hina ya mundzuku hi ta velava matirhelo ya hina ku fambeni ka la mundzuku siku 11 ka outubro nga nhlangulo wa 2026 i Clara Mpilele ange njombo hi wena Clara Mpilele u nga ni njombo

0: wena wa mchuchu phakela nyama yenetela anyama ya mchucha ina makambi nga buvi kwati iluku anga gukulo ikuma kukoma tikopo jinga karagi umbuluto nenga watatele tikopo jala legi gijuti lukwati akuleki hiki puzaro nenga gangi chumu kuleka zvitsa wano zvakopasa nezvisaurano jinga karagi pinya maruzoni inga dindi
1: itsunzukile mbuvanyana nkarhi yi nga na 23:38 mbuvanyana loyi ya hi siyeke tin'hweti ndzhaku jahaleli la xifundzankulu eNyambani hi yisa mahlweni mintirho ya hina leyi se hi nga ka mahlavu salani ka yona xiyenge lexi sunguleke nkarhi wa vhintori
2: Yes, I must. We can love.

Ave mavunch loko ko mashaka ya mina ni mashaka ya wena e shaka lingwe avulati selomeng sete wa ko rantseka ka selelo na nga idu kongo misikala wa namuntla va swikoteke ku yedla anhlangani slowo wa tinshaka kusa kutekana ka vanhu vambere ha kutekana ntsena ka vona kumbe a swile vona ntsena atikwenla hina kumbe atikonkulu wa Afrika swikombisa ku patsa tinshaka timbiri leti kunene ti kulungela ka akuvumbiwa ka ndyangu 0:37 minutos.

Ele ka 0 hora hi tlhatlhekela 42 minutes xilongolokana Nordino Shambali loko a ku famba khwatsi marhumekana u ya va rungula lomu va yaka kona va ta sala va rila kunene va ta sala va xuva kambe a ku na yin'wana ndlela loko nkarhi wu chayile loko nkarhi wu fikile muyingiseti wa ku rhandzeka i ku va famba ya va rungula vo hanya khwatsi u kombekisa khwatsi a tidyondzo ni swilayelo leswi kunene u swi kumeke le kaya swa lisima kumbe ku i swa ntshima ngopfu swinene.

0: moingisetho wa ku rhandzeka kunene Nordin Oshambale hi yena loyi a hetelaka ku famba khwatsi marhumekana nkarhi lowu hi nga na 4:45 hi nkarhi wa ku va kunene hi ku tisela nongonoko wa ta majela manene vuyingiseti byinene ka mintirho ya Radio Mozambique hi xiyimo xa Dzonga katiko nkarhi lowu kunene hi ta yingisa eta majela manene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Mozambique uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
3: Mwingisiti wa kurindzeka hoyohoyo ka nongoloko majela manene. Ka nongoloko wa nyamuntlha hi ta vulavula hi swigava swa swakudya ni lisima swi nga na lona ku hlayiseni ka muzimba. Nongoloko u bindzuliwa wu tlhela u kombisiwa a Francisco Nsimbini a Mara Buduya a ka vulongoloxi lamarito ni mpfumawulo na hi likarhi hi ku navulela wingisiti linene. Ku va hi kume ntelelo wa nongoloko wa nyamuntlha ibula ni ntlhari ya vudayi ka xiyenge xa majela manene Kleuzia Nyamposi. Kleuzia Nyamposi yi tlhamisela swa ku a ku na ku hambana ngopfu ka ta majela ka nkarhi wa ku hisa hambi ka wa ku titimela, kambe hi fanele ku va hi patsa hinkwaswo swigava swa swakudya. Lani hi ku sungula a hi nyikaku ntlhamuselo mayelano ni matshamelo hambi lisima la swakudya swa ku kulisa muzimba.
4: Nkama lowu wa wu xika a ku na a diferensa ni nkama lowun'wanyana hi mhaka mo hi mhaka ku sempre tenki hi ni alimentasolo hinkwayo ya alimentasolo sa wu dave lamadyela manene a madyela manene a ku dya a swilo leswa ku durha i ku dya swilo leswi yenetaku amuzimba wa hina a lani ka madyela ku ni swigava swinyingi i sinku wa swona ku ni leswi hi swi vitaku ama-alimentis degracement a swakudya leswi swi hi pfunaku a ku yini a ku kula axo ka swakudya leswi hi khuluma hi tinyama leti a ku hambanahambana hi khuluma hi matandza leyi tisedirivadi swakudya leswi swi hi kulisaku swi kulisaku muzimba wa hina ama-alimentis degracement swi laveka pra hinkwenu mati ngopfungopfu i pravane ku ho hi fitiwa ku vatsongwani hi vona va ku vali ka pazilela kwini la ku kula mati ambo ho va hina vavakulu loko hi nga swi kumi leswi ya kuri handle ka ku swi hi kulisa swi nyingi swi tirhaku emuzimbeni ka hina ende unoko ni ignora ri ku leswi hi ngo i swakudya leswaku kulisana mina komuseni mukulu a na hadi a hi swona mati ngopfungopfu vatsongwani va hali ka pazilela kwini la ku la ku kula ma swa fanela ku na hina wuyiga a swakudya leswi an'wana a fanele ku ba matandza mamani na yena loko u hatikile va fanele ku hugaka ya fitwa kanyingi loko hi famba ku tiveni va ku nada no kondi adle hi ku n'wana ta twaliwa kumbe a nga na misisi a ni mpandla ntiyiso leyo ku lava ku n'wana aga a ta kula tanihi vito la swakudya leswi ni nga swi tlhamusela swoswi
3: hi ku landzelela ntlhari ya vudyahi i hi tlhamusela lisima ni matshamela ya swakudya swa ku nyika a swivhikelo emuzimbeni ku va u kota a ku va u lwa ni mavabyi
4: ku landzela a swakudya leswi swa ku hi vhikelela alimentis protetori swa ku hi vhikelela swi hi vhikelela yini swi hi vhikelela ka mavabyi endyangu ni ama alimenti lawa hinkwayo swakudya leswa ku vhikelela ka

0: modaku manga ingeneli ndawo lokuma ikuma na ile bomb anili inga tavadya manje lokuma ikuma ile bomb sakala kumuno kontwa yena manga tsamseka lo mzimbeni avadya anga dieli I handle ka lesho kuni xigava lesha unharu a xigava xa unharu xikhuluma hi swakudya leswaku hi nyika ntamu ni nga swi balisa xilexo alimental debase endhawu ka swakudya leswo hi kuma ampunga hi kuma awuxa hi kuma mapawu hi kuma mazambani kumbe muwambu hi kuma mtsumbula ntawu a swakudya leswo hi leswi hi nyika ku yini a ntamu swa kumeka a swi kali hi ku loko wambe wu kumala pawu wa wu kuma tsumbula loko u nga na tsumbula wa wu kuma kombe muhwambu loko muhwambu wa wu kuma zambani dependeni ka lomu nga kona ni leswi u swi kotisaka swona a maalimento lawa ya ku hambanahambana pelomeji wa makuma purke a loko ni ku tenki hi gama pawu hi gama tsumbula hi ga zambani kombe muhwambu a ni li leswi hinkwaswo tenki swi kumeka a ka purati lawe Fili ka refeição lá, eu tenho que comer a figura, eu quase leio essa coisa, nem gasto, balala. Um pouco de tudo. Quando chito, eu vou
1: chá,
0: xawumuni anga lexa ugamu anga swakudya swa ntamu ngopfu swinene leswi swi ta pfuniselaka xigava lexi hi nga humaka xona ku yini hina hi kota ku tirha hi maha hinkwaswo leswi hi swimahaku durante dia ne hi mhaka maalimento lawa se ka maalimento lawa hi ka swakudya leswi hi kuma mafurha hi kuma makhokho hi kuma timanga hi kuma tikanju mazomeji leswi hi swi kumaka ka swigava leswi Por isso, tenho energia concentrada. Isso é porque, enquanto ele fica, tem uma fura, resumindo. Isso é porque ele fica uma fura. Tani ninga abala kusunguleni. A muzimboa ina lexila veka kuko, iku higa lexi faneleke. Anga kuhiga, impimu, ni, isi gava lexi ninga asibala sasa kuja. Lexi muzimboa ina usila vako. Basta eza ekota kukonsigira kuhini, asa kuga shimwe, shimwe kama grupi, nko ninga mabala la. Kuna akuhambana ka ku loyi a nga xipiritoni tenke a nga kutsongo loyi a nga pedreiro kumba xivaku ntirho wun'wana wa kukarhata tenke a nga kayiga e-e importante ke hi siku tenke hi ga makhambi ya manyingi na hi ga kutsongo hinkwenu no importa profissão leswi munhu a tirhaka swona
1: a magela ka nkama wa ku hisa ni wa ku titimela swa fana
0: swa fana porque ku importante e yene ka mutimba e verdade ke a ka nkama lowu wa wu xika ne tenke hi ganyana a swa wu gasa ku hisa na verdade a recomendação hambilowu ku nga hisi a swa wu ga loko fika tenke u swi kuma na swi ku pfumela manje nkama lowu wa wu xika lowu tenke mesmo hi reforsara a fatilela ku hi ga a swa ku gasa ku hisa hi tolovela ku gale ka swa masopa swin'wana swi vita makagu manje i ariya lin'we ni folesa swa masopa hi phuza matyani matenke ni atensao leswi humelelaka nkama lowu wa wu xika a ni swi tivi kumbe hi mhaka swo xirhami hi ni wu lolonyana ni kombe ni ku pfuka u sweka leswi wu hlantswa a swakuga u ta sweka munta dezezi hi dya leswi hi ngo i ma-first food a nga maalimenti xipronto swa uga leswi swi kumaka seswi swa mayelakadi swi ta se swi le ka xikotela ndyangu hi tisaku leswiya swi ta hi hantlizela a ku yini futhi hi nga khomi mati hi ta kuma xirhami leswiya ndyangu tenke hi nga swi mahi leswo a swa ku ngi hi ma-refreshku hi nga swi phuzaphuzi gurupu hinkwayo ya swakuga leswi nga ni chukelachukela purke hi leswi hi tolovelaku ku fiyela purke swi fasile ku hi swi kuma hi swi maha for example jani tshungisaku hi nkama lowu vanyingi va tolovela ku likhwela va tlha va tata chukela ndawu chukela na lonawo a li laveki muzimbeni purke li ta hi vangela yini a mavabu ya manyingi ya ku hambanahambana masikomi hi kaya u hambi hi nga leyi kaya hi vona ku a tani leli ya li ta ni mabele ta ni ku kumeka ni teka chukela ni tata kama wina wina ni phuza chani ndawu tenke ni kontroli ni chukela leyi ta cherau kumbe ka chani kumbe ni swakuga swa ku hambanahambana swi nga ni chukela swa fasile aseso pura hina hi swi vonaku swi vevukile ku hi swi kuma endawu mazomeni leswi ni nga la ku swi xiklarifela hi ku hambana kumbe utali a ku na ku hambana matenke hi reforsara ku hi ga yini hi gama a swakuga leswaku vhikelelana ni nga ha swimbala hi ku hi nkama lowu wa wu xika lowu mavabu ya ku yena ni ku hefemula mukhuhlwani yinyingi hi ku ni mukhuhlwani kambe loko nga wu trata ribene wona wu ta vitana xin'wana xin'wana ndawu important ku hi ga yini a swakuga leswaku hi vhikelela a mavabu se ni nga ha swimbali sungulenisa ku fana ni mafruta ya ku hambana.

0: hambana na mbi ma verdura na wona ya ku hambana hambana
1: a mutshamisela swako a chukela li laveki ku li tatiwa ngopfu swin'wanyana swini swa swini lisima muzimbeni wa hina kambe swi laveki ku veni swi tatiwa
0: a ni khuluma hi chukela ni khulumile hi leswa ma refresh ni khulumile hi mafurha kwasi hinkwaswa u nga leswaku swa mafridi swa ku frijeliwa swa ku katini ku la ku hi swipumba ni leswa ku dyisa xikotela swa hi swikhulumile ntlangu ku ni chukela ku ni ma refresh ku ni amafurha ni swa ku hinkwaswo swa ku frijeliwa se ni leswaku ta ta xikotela i xin'wanyana xi humelelaka nkamalo wa xirhami lowu a muzimbo wa hina ku la ku hi swi tiva swa ku pelo meni byi siku hi ko fikela ku phuza 2 liters ya mati durante o dia, a nível de hoje, isso é o mesmo, é como um. Mas em como eu acho que o Ramiro, e se tu engia, ele lhe pitora, na verdade, a Uli pitora, mas não pode contar com o Zimbabue, na rua Lito, na Uli pitora. A Zimbabue não lava 2 litros, mas então tem que pôr a mate, na Ambiunga Lito Angatora, porque o Zimbabue não lava mate. A Ambiunga não lava Lito, e Macacirami. A Zimbabue não lava mate. Lecina Leta, com equine, a alimentação saudável. Anga madela manene inji no pinda pinda imadela manene aku higa xigave hinkwaswo swa sakudla hi respecta va sauga leswaku kulisa sauga leswaku vikelelana mavazi sauga leswaku nyikana yini antamu kula ku hifike hinkwaswo leswo kula ku hifuza mati durante o dia kula ku hifuza mati ya manyingi kula ku hikwini ambi ku ni xirhami hi nga koti mhaka leyi ya practica ya atividade física porque tem que dya bem enquanto ya a muzimbo wa hina ya wu chukumisa hisatanisi ya wu chukumisa muzimbo wa hina hambi hi fiwa ku kakarata swo viku loko hi za hi fika makaya hi la ku siningela hi ndhawu no koti hi kosa partly swa ku ka titimela ina mata muzimbo wa hina wu lava ma ku idadi ya hina ndhawu madlela manene hi chukumisa muzimbo wa hina hi phuza mati hi leswi ni ta vuelaku a vayingiseti
1: hi vukamo murhambi wa hina tlhari ya vudahi Cleusia Nyamposi a tsatsiya ku va loko mutshamitiko a ni xivutiso xo karhi mayelana ni ta madyela a nga swi kota kasi ku veni a kongoma mutini wa vudahi ku va ya kuma ntlhamiselo ka tintlhari ta madyela manene
0: a munhu loko a ni xivutiso mayelana ni madyela a tshunelela xibedhlele a ya khensa swofi a xibedhlele ka hina ku va kona lava va tirhisanaku mayelana ni madyela ntsena a hi nge hera leswaku munhu a ta kuma infermeri a teku vagwa kwini ku ni loyi a tendela u timhaka ta madyela ntsena ntlangu a va tshuneli xibedhlele va lavetela va ku hitela lava ku tratava timhaka ta madyela va ta kombiwa swa ku va ya kwini va ta kota ku swi claresela xin'wana ni xin'wanyana xa ka va nga xi twisisi mayelana ni madyela hi nkama lowo xika hi nkama wa malanga nambi mayelana ni mavabyi ku swo swihi ku ni mavabyi ya ku hambanahambana ya ku na wona u ma fanela ku yini u ni mavadyela ya ku fambelana ni mavabyi lawa ya u nga ka wona ntlangu va nga tshuneka va tela xibedhlele va lavetelana ni vadyayi va madyela
1: munghisiti wo rhandzeka hanyi makola ni nongoloko wa nyamuntlha wa madyela manene pakulatiwe a Francisco Nsimbini ka vubindzuli ni vukombisi la nongoloko lowu ka vukhandlisi ku ve na Amara Buduya.
2: Madyela manene
3: nongoloko wa Radio Msambiki u vulavulaka hi madyela lawa ma nyikaka vutomi linene.
2: Madyela manene.